0: dati nga pirmi na mong ida-introduce nga mag-inom ka DTX 500. Ang purpose na para mag-support.
1: Mm-hmm.
0: Support sa imo.
1: Correct.
0: Kisa hindi man tanan panahon makakaon giga kompleto. Tinsunod na sa mga fans ang World Health Organization. At least kaon ka 15 to 20 ka klase nga gulay.
1: Mm-hmm.
0: Kaon ka at least 10 to 15 ka klase nga prutas.
1: Mm-hmm.
0: Hindi mo na makompleto sa isang kadlaw sa
1: imo. Ay, hindi, ah.
0: But if you have this food supplement nga puno sa antioxidant, antioxidant man lang ng arada. Like sa akon, ang makaya man lang ako, duha man lang ka prutas, sir boy.
1: Mm-hmm.
0: Binya saga nga may luya.
1: Mm-hmm.
0: Karot sa, ang juices ko ha, karot sa gabi nga may luya.
1: May luya.
0: Amo lang na. Kung may saging, may apple, amo lang na. Di ka kompleto. Din ko gabawi, sir boy. Inom lang yung kuya, DTX 500. Oo, amo lang na. Dara lang ang sekreto. Kay once nga ga-inom ka na, at least may nag-support sa imo.
1: Correct.
0: Iba man gid ko may support group, sir boy. Lantawa bla, sir boy, no? Kung ano ka-importante nga mag-inom ka DTX 500. Bakal ka isa ka kilo nga amarguso.
1: Mm-hmm.
0: Din, mga pulo ka kilo nga kwan, tubo.
2: Kung magpangos man sila, Dok, tubo, ang tamis lang nga parte ila makuha.
0: Oo, oh, hindi nila makuha.
2: Hindi man nila mausang ang pait nga parte.
0: Amo ang bintaha kung naka-DTX 500 ka, likawi ang dali nga pagtigula.
1: Mm-hmm.
0: Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo atay.
1: Mm-hmm.
0: Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo pancreas. Kag sa tanan nga mga organ. Kaya ang tanan nga mga organ mo, once nga healthy na, ang magwa sa imo guya, magwa sa imo laos, healthy sir boy.
1: Mm-hmm.
0: So, isa lang sa sekreto para ma-maintain ang iya pagka-healthy, hindi dali ang matigulang. Kaya matigulang gid man ta, pero hindi lang dali.
2: Hindi lang dali. Okay. Hindi timprano.
0: Amo na ka-importante nga mag-inom gig ka, DTX 500. Gagasto gani mo kamusang mga wala pulos nga mga pagkaon,
1: mm-hmm.
0: Why not nga mag-invest sa nagakaigo sa imo ikayong lawas. Inom gid DTX 500.
3: DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio.
4: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Tinatong score gani?
5: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160. The best get ang DTX 500 para sa
3: akin. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Foro, Pelos Pueblos.
6: Alas 8:05 daton nga oras, agabalik kita sa aton kanang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo karang anchorman, K5, Leonard Viray. May masubo-subo nga rang balita, no? Kahapon, una sa may barangay Mianay Ivisan Capiz ay ro na disgrasya nga ra aklanon, no, senior citizen, well nga kun demo sa nang motor na aksidente ta ro biktima nga ra nga si alias Manuel 60 anyos ag taga Ati-Atihan compound New Buswang Kalibo, no, aklanon ta rimo ta na disgrasya sa may Capiz. Ay based to sa report it K5 News FM Rojas, sandig sinisyal investigation man kong Ivisan PNP ma K5, sakay sa motor ding victim ag anak karang nga direksyon ay pakwane, no, pato di karon sa may Ivisan, kaso pag abot na di karon sa lugar aksidente ta nga sumagpok rong motor sa barikada sa kilid kukwarsada. Doon nadugaan ta bagay remote control lo driver. Maroon nga na disgrasya, no? Based man to sa report ra, ita PNP. Meron do victim mo, ginapakita ka kunyo partner technical, oh. Then do highway it Ivisan sa Capiz. Yan. Ay school zone di karon, no? Di ka ragid imaw dampiki na kwanta, no? Nadugaan ita, natumba di kara sa pedestrian lane. Pero karsada, bidi ka nun kung makita man ninyo sa video, daw may mga samad-samad. Eh basi ma kung siguro nag-try rin mo nga maglikaw sa mga kwan nuna, isa ka man kung mga batsi rikaroon, isa man mando krasada, mando sa bilog sa ginatanaw man doon nga dahilan ko ng pagkadiskresya. ay that time agin kanimaw agin tabangan ko residente ay won pagpagalawagid no ay lipong tabir imaw so gintawgan ita rescue ag pagdaga sa hospital ay gindeclared tara imaw nga dead on arrival bangod sa ana nga nina no sa ana karang nagasari-sari nga partit ana karang gawas makipay right as your partner dunya ron nga report no ni Kakipay Myla Fuentes para mabuan tat dugang nga detalye no ay imo kararon nagtutok man kahapon kuno niyo yung balita makasugubo taga Ati-Atihan New Buswang Kalibo no taga Buswang ay base mi ana mata sa buntong nga mga panawon naka-schedule mo nga nang motor man ituron padto sa may part day karang ibisan sa Kapis okay ara partner i-play lang dayon sa ato niya pag-iara na. Pamatayan na ito ni isang report with the K5 Myla Fuentes. Go ahead.
1: Patay ang isa ka senior citizen matapos girapahayag bumunggo sa barikada sa sityo Pamantawan Barangay Mianay Ivisan Capiz sa Agosto Vientes sang aga. Sa impormasyon, girekwa sa K5 News FM Rojas sa Ivisan Municipal Police Station ginkilalang napatay kay alias Manuel 60 anyos kagresidente sang Ati-Atihan Compound Buswang Kalibo Aklan. Sandig sa investigasyon nga samtang girasubay sang biktima ang dala nagikan sa banwa sang Ivisan kagpadulong kontani sa direksyon sa banwa sang Sigba pagabot sa lugar. Nabungkuan sini ang barikada ngayara sa higad sang dalana bangod sa natabo nadulaan sang kontrol sa pagmaneho ang biktima kabangdanan nga natumba kang nagkulob ini sang dalan kag nadulaan pa sang alento manasig naman nga nagresponde sa lugar ang katapos ang ibisa ni MDRRMO ang gudatagan sa pauna nga pagbulong ang biktima antes gindala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor padayon karon ang investigasyon sang kapulisan angot sa nasambit nga insidente.
7: Kini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kambyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
3: K5 News FM, kambyon report.
6: Kasubo nga balita, ito yung kanan na tabo kay Matana. Senior citizen, 60 years old, no? Ngayon sa mga nag-drive nga at motor, kaping kung long ride ra ay dahan gid kita. Naka-helmet matangani man kunta day mao ay siguro sa kabaskog tat impact no ag dugang pa nga senior ay doon natabo ka na no oh anong korsada oh gintry na siguro makon likawan do mga portion di karon nga daw sa pagpati na maka basi makana maton makadisgrasya pa ay nawa gid nadto lang maton mo sa disgrasya dahil sa paglikaw na out balance kon out of control na kabangga ti maritog nangin kadahilanan ko anang pagkatumba. Ang sa pagkatumba, kato na kangkon it mabaho-baho ng lastro sa anang uugo. No? Maging kamatay na na dead on arrival at maurang gindaga sa ton ka nga hospital.
3: Foro de los Pueblos.
6: Alas 8:11 yon, daton nga oras. Balikan naton dayang nga may kantanan mga K5. Sa problema it mga mangunguma naton sa aklan. E ginatry ko nga makontak ro pila ka mga grupo at mangunguma riya sa aton. Kaso hindi ko makontak rin in-provide ka kong nga number. Pero latagan takamot information kasi rayang aranga problema it mangunguma ya sa aton sa aklan. Bukon it basta-basta, ambal ko ngani. Marong ginakol na tondo atensyon it aton yung Department of Agriculture. Daton nga pamunuan it National Irrigation Authority or the NIA. No? E kung provincial government, una umatasigi man landang nga mga meeting ko tinalikdan nga dinumingo ag may mga updates man sanda no nga gina-provide sa mga mangunguma sa mga irrigators naton. Dahil nga ni nga kaguoy ron ang situation. Imagine mo dapat supposedly mga January, February, March, April, mga May pagid, June, July, August, September. Almost 4 months yung gid nga watakatanom riba. Pero may mga portion nga at iba naton nga mga banwa iya sa aklan nakatanom. Okay mataron dahil nga nga may source na itubi. No, kapin sa mga baryo nga rit madalag ay nagkapamadalag kami last Sunday. Part it ra nga ra nga portion mga libakaw nga ron mga nabukid no, Balete and then portion it Banga. Okay matana nakapananom. Ag mga part ibahay nga to. Okay. Pero rato na bing ra nga Provincial Aklan, according man to kay Kapitan Jesse Morales Itlibas bilang ex officio ag Liga ng mga Barangay President sa Banga, hey, kung limaw, mapahabago na yung aklan o sambilog sa may mga mabaho nga na-produce nga palay yas aton sa part it Western Visayas. No? Okay rin ba nga banwa, pero wrong ginaservisyuhan it niya nga mga banwa it like Banga, Calibo, New Washington, no? Calibo, New Washington, Banga, ano pa nga mga banwa? May part it Raya Karanga, mga pamalinaw nga to, no? Ay may mga irrigation ito. Pato mat western side in short, Leso, Makato, yan. Hay, nagaproblema ko rin nga patubi, no? Riba nagaproblema, riba hindi man. Pero take note, ambal katon kong provincial agriculturist with Engineer Alexis Apolonio, may mga chance at anang ma-declare sanda it ginatawag state of calamity kung halimbawa nga hindi pagid makatanom ro mga mangunguma hashtag idman at mga butang takay 5 by October, eh ba si mga problema kita dayon sa mga masunod nga to nga mga bugan ang bako ni Macon base by 2027 karong gid Macon doon sir. Mga problema kita, no? Ay, hindi man nung pagtanong lang ito, maani yagi kita. Ay, tigpila patambugan, nagbago kitang makaani. Di ba? So, budlay para sa aton ka na nga mangunguma. Budlay ro supply at bugas, dayon riya sa aton. Makabuo kita at bugas, hindi man kita totally nga mawadan, pero siyempre, ro makita naton nga mga supply, ro mga gagapta nga bugas sa mga merkado publiko. Hayhalin yun doon sa ibang mga probinsya. Mindoro, etc. etc. No? Te, siyempre, once nga maghalin rubuga sa ibang lugar, gagastos ka i-transportation, ang ginatawag, transportation fee, ay halin dito sa Butangta, Mindoro, or kung siin pa nga mga lugar, tupad ta nga mga probinsya, te, mapatong sandat pila kapisos per kilo. Rin yung mga kaundo-igo na. Kaung kita mamblema. So dapat kung tama kon, ay di matabi kabulig gidro pag-ugan. Yes, matod nag-ugan. It pilang adlaw nga to, no? Pero hindi mo dere-derecho. Nga kapareho to sa part it Luzon nga nagkagabaha na rito. Nga makumuro tubi bahat, mahagos gapawan do tawo rito. May mga bagay nga ning kisos, bubong na lang nabilin. What at pagkabalik ro residente, dali sa kabaskog kubaha, pati gapok ag bagas, banlok, wota, ginsugod yung tagidra ng bagay, nag-ibaw tagidro porma it andang lugar. Imagine mo ro, no? Sang grado mga bagay, what at may makita kundi atop. Hindi mo mabalikan yon because nga napuno na it bagas, banlok o gapok. Di taro ang palahon mo ron. Imo nga bagay, imo ang siguro nga bagay, buon mo abimana tanan-tanan ito nakabutang nga bagas o banlok, kung ano pa rin na. Hete, mapuno nga pampuno man. Gapon nga man, bilog na nga area, kuro yung sityo. Baha rito, makon mo ron. Yes, atun sa aklan, thankful matakita sa Gapon. Then, wa matakita rin yagin baha. Makaguo yung gido portion it Luzon, ag part it Visayas ng area, nga gubos nga napiktuhan. Pero yes, atun, nung ginapangamuyan ko iba, hay ugan man gid kun tama na. Although nga haraga, bira-bira katong kong kisa siya bagat. Ara may mga weather disturbances pa, nga naispatan no pag-asa. Pero hindi mo ganun totally, ka mabaho nga bulig sa mga mamumob. Dahil nga ning abisan giltak, hindi nga ni kapakipot si na Kapitan GC Morales. No? Hindi nga ni man nakapakipot. Meaning, hindi bastante rutubi, in short. No? Hey, mga maurunt ako, kita sa picture nga slide ko, partner technical ko, maurunt ako kinangan yung tubin daw, kat nagbaganaw taro ganas. Eh rin taro ginausebi ko, kwan eh, pagay, ko mismo nandang tanom, kat magasakit aron matuod ag magutay nga maya dil karong kakabuhi ganang inhealthy raton nga tanom nga pagay mo. Oh, di ba? Adun na kinanganan dahi pa. Doon nga ron, tons at tubi ron eh. Pila ta ka-tons ron nga kinangan ita sang ka, pila ka-iktarya nga ganas. Eh, huwag na't na mabugan. Okay kat sa mga baryo, kung umungan ungat singkiri, singilang biman madagos dos na tubi, dito sa mga manaba nga lugar, andang nga mga kaganasan, okay tarito, riba? Pero problema ta nga radi karata sa may mga part it Banga, no, New Washington, Calibo, ag mga banwa dito sa may western side like Leso, Makato, Malinaw, mga mauron ba nga mga banwa, numansya nga area. Awa it hindi maabot-abot ita tubit halin sa irrigation nil wanit minagasugod ay samad according sa taganiya. Ag based man doon sa andatong maging plaster nga mga informations. Mao nga naghugag ro provincial government aron may mga pa-budget nga tong halin si Babo man yan ni haron man lang manaron ikasarang hay paalin manaron. Hay doon nga pangutana nga paalin. Hay last year man makaraman nga man na problema man kita sa patubi. Dapat kung tama kon nang serbisyo ayuso nanda ko taganiya. No? Idiyahan nanda dapat kunta mga maurang problema andaw na naisipan kunta nanda ba masino ka gid imana kay pipeline na maka-advance it isip. Iya, opisina niyo ron. What if manaburaya ti dapat may imo nga next nga ikabala karon, ikatao nga sabat sa yung problema. Oh, hay pondo gagin numero uno yung problema. Di ba? Butang ko ani may naisip ka mga pamagi, pondo rin yung problema. Ay milyones ka bubaho tagal kinahangan nyo. Di ba? Ay paalin din nga lang ang mga nagasalig-salig na makatanom. Ano na lang ibutang to nga palay sa nangugta ay mabakod, madamo nga di mo mentindihan yung gugta anday, katikas-tikas, although nga naga asaw-asaw ba to, asaw-asaw man lang man, ay absorb ko tubi, I mean kugugta, itong tubi, yung tiwa man. Makaya mo bang tamnan matudron? Di mo nga ni mapadutla, turtle matul, mga K5. Ano problema kung mga mangungumata, makara? Now, sa report it aton kara nga PSA, pamati ka mo ha, nagnaba ikapin sa 13.1% rong production ita palay sa aton sa Western Visayas. Sa ikawa nga quarter it 2026 doon ha, compared mo sa same period last year. Hamag ko PSA Region 6, kapin sa 103,936 metric tons rong na record nga produksyon sa sugod yang it daywa ka quarter kore nga nga 2026. While nga ko last year, imagine mo ta diferensya, 119,579 metric tons. Oh. Pila diferensya mga 16,000. No? Ka metric tons ha, bukod at ginistoryahan tang karahay pila ka kilogang kundi tons, tonelada. Now, sa rin data mga K5, ita production, pero ilo-ilo may mabuabot anang mga nasa 51.7% ananda or 53,000 metric tons kita roan nang na-produce dito. Hey, dati nga ni Mana, Aklan, ako nagapanguna ay mas abot taro aton nga mga manguman nagapananom itpalaya sa aton sa Aklan compared dito sa Anday. Gabant abe ito sa ilo, may mga palay. May tubo gida na. No, tubo, sanda ko kapis. Aton na pure, takita talantanan, pagay tatang ginatanom. Oh. Ay, dapat dahil tunan pagidanda. Kasi importante ra. Puro abe sanda, infrastructure, yung gobyerno ta. Aton takuntang mangunguma nga raho, dapat may mga options dapat kuntara. Kung mga magatubang sa mga maurang problem, ay, dapat may mga solusyon, no? Saga dun nabi kita ka butang it mga structures sa mga kaganasan dating nga nas ginabutan at structures ti amat-amat nga nagabuhin raton kara nga ginatawag production it palaya sa aton sa Aklan dahil sa ruing problema no dating agricultural land na himo na lang makaroon nga commercial ay dating nga nas gintambakat bagas ginbutangan it building on or bagay ay kisin ka paabi man to ay pa mangunguma ka. Di ka man kaginansya sa panguma, totally, kung mga mauro man at bahuri mo nga ginaumahan. O, wamat assistance na gindi totally or government ka mas mga makapayuhom kanda baga. O, ay bisan niya ni Mana sa sang limang kilong bugas ito, hindi man kami hilista. Sa tig, sa apply program, hindi man mana kami kalista. O, kung ano nga programa ro gobyerno, wakman. Nga gilang mana kaming mangunguma. Ay baligya lang man kiko ko ibaroan ng ganas para makwartahan, ag inegosyo na lang. Ano riba ng kabaka, may mga bagay at asaya nasa like, kita mo tigayon, kita mo rumakato, o, kaya padyapad ka nasa ron, makaroon may mga structures na una ka mong magyan, dati ka nasa ron. Ano ka amat-amat ro, ay singkiri raton nga tagamnan niya sa part Itaklan, na maroon siguro makon nga naganaba o production it palay. Sa milog man doon sa naka-contribute mga K5, dito sa milog sa mga dapat tunan nanda. O, ay kung nagasingkiri, ti dapat ro andang ginatanom, magapabilin nga mas magangbo ro ginabunga no mga palay para although singkere ro square meters sa ginaanian mo imong area area mo eh, do production okay dahil maburubunga. Same man gapon man gapon do na i-produce nga supply. Eh, depende man abi ron, may mga breed man sa nang natawag ron. May mga binhing ang gina-provide government ay kuno sa pagpati. Heray nga ray, kung tumubo man na ra, tigpilat akakuan man na ra na karong kayang maibunga. No, nga ni, sa sang harvestan mo, tigpilat akasakuring ma-harvest. Iba't naman na klaseng palay man na imura makipay. Doon na patutukan na, ironiya, huwag tagin makang budget na problema eh. May mga pag-coordinate sanda sa mga LGU, ay minsan sa ngulang bayan, pagi sa mga sesyon ga konsan dito ga paabot ita support nga bi ma suportahan nyo kami nga ma nimo to ay milyon no kinangan eh para maikon sa central office kun maigrant to yon masolusyonan ni kun indi ra padayon nga mangin nga ngaro mangunguma nga man September na next week oh wag yapon ibagid ka pananom din abudak at mga napektuhan magakat mga nagasalig sa irrigation urin pagid ruwagid ka pananom mga K5
3: Puro komentaryo sa podcast serbisyo nga wagas.
6: Alas 8.22 sa tonyo oras, sa gading oras balita tod katon, ita DTX Beauty Soap, purong sabon nga pampagwapo, ga pampagwapa, no? So dapat kita nga magamit ito nga sabon nga DTX Beauty Soap, nga may sangkap nga ampalaya leaves, guava leaves, papaya extract, nga parang manginmintin nga makinis ninyong kakutis, ag syempre, mahumot, no? Ag duga ro mga pimples inyong nga gawas pag kamo nagagamit DTX Beauty Soap mga kakipay.
3: Foro de los Pueblos.
6: Ag sa ito niya pagbalik, balikan ta ro mga dugang pagig impormasyon ag mga balita matapos siya mga importante. Nga mga pahanomdom, standby!
3: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
8: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong palulukan kung wala akong antipara. Hindi ka ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isa kabulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkibya nga akong palulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagaapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-I Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang I Care Drop.

0: Bayo.
1: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
0: D3 Bayo.
2: Ang D3.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masalikat.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
7: Madalas na pag-ihi.
8: Paglabo ng mga mata.
7: At mamamanhid ng mga paa.
8: Baka
7: may diabetes ka na.
8: DTX 500.
7: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extra.
8: Na may pinakamataas ng

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kaya magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang nadula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Sporebiotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporebiotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporebiotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Tang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat git sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo git.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig git ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
10: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic

0: Tanasin natin ang ating memoria ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
0: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Puro de los Pueblos.
2: Alas 8:29 yon, daton nga oras, balik kita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo ka nga anchorman, K5, Leonard Viray. Sa aton nga pagpadayon, sa aton nga pagililiba, good morning, galianay una, no? Sa aton ka nga mga listeners nga nag-tutok sa makaroon ka nga pangorason, mga K5. Good morning, una, sa kay... Bro, Rostom Rizaldo, ga-monitor ko nung yapon na sa may pagsangan sa bangag kay Bro Rodolfo del Rosario. Ngayon nag-monitor man makaroon niya gahon. Bro, good morning ha. Thank you, kids, always nga pag-tutok iya sa aton nga pag-ililiba. Alright? And also good morning man, una kay Lola Isming sa may Sitio Bita, sa magpag-ong kay Uncle Nono Marvin de los Santos. Ngayon nag-pupamati man iya sa aton nga programa, no? Good morning. Thank you so much sa mga nag-monitor na sa may magpag-ong. Na kay Auntie Norma Francisco, good morning man. Sa ito niya pag-ililiba, mga K5, dugang na ito niya mga balita, no? Sa ito niya pag-pangalagad. Basi partner, may report na ito niya patrol. Pakikuha ng partner, no? Signal yan kung okay sanda sa ito niya linyada. Yes, sa ito niya pag-ililiba, no? Partner. So, balikan naton day nga nga may kantanan sa raya nga nga natabo nga shooting incident sa Zamboanga. Dahil may mga update si DILG Secretary John Vic Rimulya. Now, makaroon nagipagbuligan na, no? Sa mga otoridad rong daya ka nga tatay ita unga nga kun aton matandaan maki 5 by na dismiss ni sa anang nga trabaho ray nga tatay. Because nga anang armas ro na igamit. Agambal ko tangani sa part it DILG, ginabas man ko naman si Secretary Rimulya because nga man manat ginapasat as sa mga gun owners ro problema. Agambal ko matangani, dapat ya nga ro tutukan it mismo nga government aside sa mga gun owners, ng mga private individual, hay dapat tro PNP ag kun ano ina nga mga law enforcement agencies nga ginapang isuhan ta it service firearms, military, etc., etc. Di ba? Dahil kun balikan naton ro incident sa Tacloban, rong raya karang nga ginamit it unga sa pagpaniro sa sugod it eskwelahan the time sa kapwa na mga estudyante, hayrong raya nga rang nga service firearms, it anang nga tiya, nga isayang ka, miyembro it Philippine National Police, or aton ka rang nga PNP. So, imaw ta mismo rumay kapaltahan. Yes, mato, bisan magkainalo kapatrason sa part it PNP, sa nga nga police ka, gintago mo sa sound kwarto mo, sa safety box, etc., etc. May negligence man nga nigyapon dun. Okay, granting, rin ang nga reason, una, gintago mo, tinga man it nahabuo iti mismong unga. No? Kasi, ginapabayaan nyo, ag ginatolerate nyo, nga makita itro yun nga unga, kung si inakabutang rin yung nga mga armas. Ag kung halimbawa, why mau it knowledge karon, hindi na tarong basta-basta nga buitan, nga halimbawa makita na turo body it na baril, no? Nga waman it may naka-attach gid nga magazine, ay waron basta ro pulis pag butan na sanda nga mga safety box, anda nga mga service firearms. Bukon don it mga estudyante sanda nga pag abot halin sa duty na magbutang sa bagay, ubat uniforme, no? Butang ro armas to sa kilid, kaparador, pak, panaw, kung sino pa na. Hindi pwede ron. Sobra pa sa nang asawa ron danda nga mga armas, di ba? Safety tan na ron, pak, bo na sa anang nga holster, butang to sa safety box. Mga bukod aron it manaba nga mabuo to ka mga unga. Nataron sa uibabaw nga makaya ng maabot man ag maitago, pack, ilak, kung pwede may mga kuan ka muna, double lock pagid nga pa hindi mabuksan. Na, o kung halimbawa sudlon it manakaw inyo nga bagay, hindi mabduga ro yung service firearms mo. No? Yawan mo ka brinkat to ko safety box mo. Ang sapat pagbutang mo karon detach mo ro ibang parts na na magazine, pack, buwan mo't bala, makarumaga. Ang kung halimbawa ang agangan gid, yung mga unga nga hindi takabaw ko, hindi tayo na kaya ron nga gamiton do armas. Bisa na may mga buot makara, kamo nga may edad, agwa kamot knowledge sa pagbuyot it baril, hindi tayo mapagana. Yabot atong unga nga sa Tacloban, ginapinasunod mo ka ng tiya kung may mga target shooting mao, no? Or kung may mga shooting competition nga ginintrahan. Ginapagamit na pa sa unga. No, ginatudloan na. Okay matakunta ron. Pero sa kabata ng edad, hindi pata dapat kunta. Man doon. Nga man ay ano rin ang purpose. No? Pero police gin-issuehan ka ron para nga mangin proteksyonan da gamiton sa oras nga kinahanganon. Pero yung minor, dito siguro natin pwede gid nga tudloan doon nga para gamiton na ra, may makaraimaw nga sa future na ay amunin mo to, hasa gagimaw no, sa paggamit ko rin armas. Hindi. Kundi, dapat rin nga saan ang edad, dapat dututok nga na sa pag-eskwela ta na. No. May una kitang kapabayaan sa dayon nga natabo nga Tacloban incident nga to. Now, haraguman dayon makarang week. After masobra 2 months nga natabo na to sa Tacloban, haraguman nung masunod. At again, mukontarit armas it isayang ka private individual nga lisensyado may anang LTOF ag PTC Corps or license to possess no and own firearms ag aside sa ruingarong LTOF may anang pagid nga permit to carry outside residence. So kompleto bi man imo del negosyante or kung ano nga may anang ginaprotektahan nga propiedad. That's why gin-issuehan mo at PNP at LTAF ag service firearms na kabakay mo registrado pa. Okay kung takong doon, may kapabayaan. Imaut aro may negligence ng mga gun owners. Say, why? Next incident, yung man, it's shooting incident. Hering nga nga, ginakimbulbaran it unga, nga ratatay is custom. No? Miembro it BOC or the Bureau of Customs. Aside bang kita ko custom police, ginisyuan doon siya, custom police nga eh, no? Ginisyuan sa net service firearms. Ano ang mga firearms karon? Hindi rin kapariot PNP nga ribahay Glock matamatod, riba Glock man sa BOC. Pero may mga service firearms ano, mas iba, mas unique compared sa PNP. No? May nangyari kanda karon ginisyuan at sa mga mini submachine gun, mini submachine gun ba? Ano, kapariho ko mga MP5, may mga kung ano pa rin na nga ma-afford it government nga maipa-issue kanda. Okay? So, doon may kasaganan sa daywa ka mga shooting incident nga mabanakon, doon mga tag-iagid at baril, may nag-negligence kanda. No? Well, okay kung ta kung mga private individual, bago sa imong katangahan rin ay kapag kauyaya mo ay nabuo ring baril kimo, gimbuo it manakaw, ginggamit sa isang kakrimen, or mismong unga mo ginggamit na to. Why? Sa part anat kwan eh, mga law enforcement, sa law enforcers kwan na to, may kasaganan. Sa mga ginapang-isyuhan tat armas, di dapat kaon sa part it DILG, wala mas na ginaman na to kay Secretary Mula doon nga, mas kwan pa kita ka na, imo tarugin up, mas may kwante mo karon. Hindi takot na na pag-strictuhan, ro halimbawa, okay lang man stick on it, gamay-gamay, pero hindi totally nga strict to atos to. Then what at kandat may problema sa mga gun owners naton nga mga private individuals, kundi sa law enforcers na naton. Di ba? Dahil wakay sininting, anong kandat agin na turo ron? Maroon nga, ambar ito kukuan mismo, tatay ito nga ara, nag-coordinate matimaw sa ton nga autoridad, especially sa DILG, ag sa PNP, para nga maka-provide it information agad matapos yun na ng investigation. No? Ema ni Rimulya, mga K5, rung ungabing ara, nga 15 anyos sa grade 8, suluhanon tabiri mo nga naghugag ko ng plano. What remote may kung ano nga gin contact nga bi mga mangingin kasabwat na no? Or grupo nga makaibahan na sa pag-execute na kuno ron nga krimen pag K5 ag may tawo nga sa likod ko pagplano wa imaw tagid no daywaron namatay sa pagpamaril ag yakip narong suspect no? Ag hambat ani Rimulya wat aray mo gumumpat gid nga dator ikinamatay na kundi nagbaril man sa nakaranga kaugalingon. Kuring nga ron nga unga. Gamit rong caliber 40 or 40 caliber ag 9mm pistol nga ginapanagiyahan ko nga tatay nga miyembro at BOC or Bureau of Customs. Nasuno man sa mismong commissioner nga si Nepomuceno kay Sir Ariel Nepomuceno nahaiwan tabi manait na ikan nga opisyal man na naton dong baril sa sugunit anak ka ng sakyan nga gingamit man na sa paghatod itunga sa eskwilahan. Moron man na nga nahabuot ako raya nga rang unga ro armas ag nahadagatan na rito sa sugod itay ka ng campus. Oh, tikaron ta nato mambay nga may kapabayaan no? Dahil nga once yung imo nga service firearms tiki moron gintugyan it government kimo naka kano yon tuka ginakabing moron nga sobra pa sing asawa hindi tanimo basta nga maibuwag-buwag sing sarili no kon of duty ka or wa kon abiman at trabaho ti ibutang may mo sa safe nga lugar sa mga safety box sa nihambaw ko iba no nga may anda tarina or parador dina nga or mini room no? Kuwa kanila ibutang sing kwarto to ro mga long firearm nimo abiyon nga registered man or service firearms kimo gin provide ko government may mga mini room kakuntang ara nga una mo ibutang ag ikaw ta mismo ro may access karon di pwede nga kung sino-sino ang may mga access hepes ko may makita mo agi gin nahiwanan mo sa sakyan kasi dahil riba sa pagpati ro sa sakyan hay kaparte ron ko anda nga kuwan no mga K5 nga daw bagay na binana ron eh kunamat una man inyo nga mga uniforme gambong gamit etc. O, ti baril na iwanan naman. Eh, sabi mo nga, paano kung makarnap ron? Paano kung mabiktima kat mga basag kotsigang? Ti man, buo ito sa sugod. No? Eh, hindi kita pwede ron. Dahil armas na ron eh. Pwede ta ka makapatay, itawo. At paalin, ay hato tantabo. Gingamit ako nga lang. Di, until now, hindi pa masayran. Kung ano lang suod sa pinsar ka ng unga, the main motive, hindi pa ginma-establishar because under investigation pa. Dahil mahabat ang investigation na eh. Dahil according ni Macaon sa mga mambabatas, do taklobang ag zamhuang shooting incident ka na, anda talaga investigaran, talakayin anda. O, kapay pa kuntang maayos mat mga kwandak at mga mambabatas, mga antigo mang investigar. Basi ubrahon naman ng katatawanan rito na sa kuwan. O, akaon sa nakunta dayon, mag-suggest kung ano ro mga naming suggestions nga instead mga gun owners taro paukpan it DILG nga stiktuhan do kung halima may ga-renew ka at license or ga-kuha ka at license or kung ano pa nga anang hugtan, baga in short, anang nanghambay kapo ni Rimulya, hay nag-react man kayo mga gun owners natun. E mat kami tama na rin habaso. Ay rin may sagat ang mga unang insidente, pulis, kapabayaan na, custom sa pangaywa. E wala na lagi na safety tosto ng armas. E sa nandang armas ron. Dahil kung ikaw nag-agi ka at seminar sa gun safety, nga ginatawag man kay pamintindihan mo ron. Di ba ang mga nila sa mga ano, mga retirado nga pulis, katambayan ni ko dati to sa Old Calibo PNP anay. Manay may kwanto may ginmuno mao nga pulis trainee. No. Ay nag augment ba sa ati-atihan. Ay bagbaguhan pa ang pulis ay. No. PO1 kung tawagon ani dating chimpo. Yung retiradong retired na makaron that time may aktibo pa imaw rangko ka to dati ay SPO4 oh. Ay anang duty that time kung niya imaw oh. Doon nga alalay nga driver oh, patrol at police ay mati ko anong istorya baga man ay totoo man ah kung gabuyot ka to yung armas mo diba training kung doon ninyo man ah ibutang mo sa tsakto oh, iwan mamanaset magazine pa ron ay, hindi diba sa training man na ron nga mapamay magazine o wa, kabigon mo ro armas nga ron, always, nga may bala man, na may bala. 10 minutes ibutang mo sing isip. Hindi, ano yung pwedeng i-point-point ito kung siin-siinto nga may tawo kung ano rin na may pader nga pwede mag-bounce through bala. Bisan what magasin doon, kabigoy mo diba sa training in discuss kinyo man na ron, nga may balay, asumo nga may balay mo permi-permi para iwas ka sa disgrasya. Era magasin gali sa piyak, yung buwan at magasin ay kung ano matakaon, makopiawan ng tuwingin mo noon na baga, ay bilang mas mataas ni mo, manong retirado yung mana sir, copy mana sir, gin kasakasa na to, gin kwa nang double check, nangit ko may bala, wa may mana sir ha, pak. Ano man naayos. Sa gun safety, ginaturo man yata nanda ron. Diba? Abura, kasayad sanda ka ron, kung paano na hagungan, nanda ka na mismo ng mga armas. Wala ton yung mga kigmanghuran. Eh, wata eh. No? Wata. Mga K5, wata eh. Pero ray nga nga daywa ka mga opisyal naton sa part PNP ag customs nga mga I mean mga police officers ag saring customs nga may una kita kapabayan dapat karon ay sa part it DILG ay kwanta nanda ron mas pagid nga ipa-enhance nanda sa part it tanda nga tawuhan pero kun paano ro pan pagid pagtagot armas di ba sa training hanin ko namat doon ginamalitan sanda. Ako kapwa nanda official man ay way gakatugog, kita mo sana mag-duty sana ron sa ati-atihan o kung anong mga event. Bisan army or ma-assign ka mo to sa mga nabukid nga parte. Di ba? Kung mag-uidlip ro mga police or army, ginakwa nanda ron. Ginahakos kita to. Stok, kung buon ka nanda, mabugtawan ka. Gima, makupan mo giring armas. Eh paano kung mga short firearms, like mga 9mm ka na? Oo. Ito siyempre, tago mo tatusturo nga hindi kimo hikuot ko mga posibleng tao nga gaki-interest ko ring armas na gamiton sa ibang bagay. Doon doon, mauna na ron kabigon, landa nga mga armas. Hindi ta pwede ron nga iwan-iwanan ka ba? Tapos iwanan mo ta na to sa daya ka lang sa sayakyan. Nga sa'yo nga ginagamit, gila ron pang hatod sing unga. O, ito yung kita na to. Aguna na, kakuan pa eh. May bag pa imaw, may mga extra magazine pa, ro 9mm. Eh, paano ko naubos na makuntot gamit? Sos, ginukabay yun na pata siguro makon nga casualty. Sari na tabo nga nga pagpamaril. Now, ginapatag makara ni Rimulya mag-K5. Nga rong piskalya, rong mga desisyon kung may una kara nga ginatawag naton sayabton, no? Rong tatay tay karang unga base sa mga nag-iiral nga batas. No? Ag sa resulta ron, it investigation depende. Pero kung kakuntan awo na to, may una ang gida ron. Nga kasaya, anang gamit, anang service firearms, so gingamit ko nga. Di ko nung katakot at kapabayaan to, ginbutang na sa tama, gintago na sa insakto, what na prevent aroy nga shooting incident? Dahil sin nabuuro nga, itroy nga armas. Dahil unang ngupok it balita, di ba? Pagkakita, paggapta ko picture na to nga Harondo itsura ko armas, PCC, di ba? Nga caliber 45 or 9mm, tapos takdan may mouth anang case ag gamiton sa may, para may scope imaw, ay kung may scope ron, para ma-enhance pagidri mo nga pag tiro, masapol mo ro target, may mako, may scope, o. Ag itong 9mm, sus, manja ka dumdong at imot na computer, baya nga, daw gahampang kat online games baga. Ito ano what aton may mga oras na gintago mo tato ag ginkuan mo gintatapos to tina prevent akong daro shooting sila. May una gid aron kasay ana kun ako hindi man ako gid sempre abogado investigator. Ti pero kun tan-awon tabat sa plane yang gid, di ba? Aminado mo na lipatan na sa sakyan ti may una ta kapabayaan don. Kuan ka BOC ka miyembro kat Bureau of Customs ginisuhan ka mo it government it armas ti dapat is tago nyo tosto. Oh. Di ba? May lang kita kaon doon, may kapaltahan ta. So, bilang tikang, sa kwan baga sa patas ng investigation, temporaryo anay nga gin kakas, rinyo nga opisyal, sana nga pwesto bilang district commander, ita Bureau of Customs Enforcement and Security Services, wow, sa Zamboanga Port bilang, kwan doon, aksyon para may magapabili rong patas ng investigation mga K5. O, diba? Hey, customs police imaw, tayo sa mga port na sanon gabantay sa mga kamukong Zamboanga, Bahurong area una, Pantalan. So, kung kano't ang trabaho, gakater sa nat mga kanon na civilians o ti sing opisina ibilin mo tarito bimanaro imong armas ti paano kun halimbawa example naton may mga nasamaran ito piniino nga daw nanguron tableta na o nanugod sugod tot opisina tito ta mabukaran ta nandar imong armas agin bilin nimo bisan sa sugod kat opisina dapat may imo rin aron nga identify nga area nga ma safety ro gamit no ag mamambay naton maki 5 nga hindi basta-basta mabuol it kun sino man nga tawo ay kun amat tanan hindi man sa nagid bilog nga miyembro ita customs police una sa sarong area kundi may mga staff man doon sanda ti paano kun ka interesante maduga ring armas oh no sa bilog doon negligence gid mahuro nya challenge sa tong otoridad bukod basta nga mangin miyembro kita ta law enforcement agency no kapart manging kapartit police army PDEA ano pa BGMP person may mga armas na ron no babo nga mga kwa naton making manghom mga miyembro at PCG miyembro at Marines tara may mga armas asan na ron aside sa nakaroon kung paano ron ibutang sa tamang saktong hindi magamit sa isang kakrimen doon na pinakasakit nga butang kanda imong service firearms ginamit ibang tawo sa krimen napaka kwan doon klaro gid ano may unang kapabayaan maki 5 Foro de los Pueblos. Alas 8:51 gon daton nga oras ag dayong oras balita tod katon itay karang klinika Dio Fresh Dio Roll On pahumoton naton nga kilikili no ag papution ag humot bilong 48 hours mag klinika Dio Fresh Dio Roll On may mga roll on nga nga nagaiwan it stain sa anda karang gambong no ag budlay kun yabhan ay bulok nga roll on yung ginagamit dapat tay natural Dio Roll On rong klinika Dio Fresh Dio Roll On no ag aside sa puti ring kilikili ag humot 48 hours daw pamatsyagan mo press ka confident kat imo magwal sa king kilikili ay maputi di ba maputi ibagid ana ang klinika Dio Fresh Dio Roll On na ag mga mister perming retreat ka mong surrender sa inyong mga partners sa inyong mga misses abay mag inom it extend the food supplement for men nga may makarot at glabo was kang kilaga nga nagapapasok it libido sa inyong gawas nga ni dapat inom kamot extend the food supplement for men sa mga drivers with laber na tununa di ka mo magpapasok

0: rato na ag epektibo pa. Magto ka muna sa Klinika de Alternativo, may libre kitang check-up with Dr. Robert Empinado. Halin doon imaw ita Sunday hasta ita Friday, alas 5 oras sa hapon, and kita 8 a.m. bukas ito kami karon na nipila ka muna amat-amat, ag usoy lang si Dr. Robert, imaw na bahala. Okay, i-assess ka muna ni Ma'am Abby, ag compared to sa mga private clinic, 1,500, 2,000, ro mga kuwan, ro check-up, mahal nga mayad, no? Una, libre. Tapos, instead bayad nyo sa doktor, baka nyo na't produkto na gamit, na konsumo nyo pa, nagmayad pa ka mo sa inbatsag nyo nga bagatian. Kani mag-inom it mga produkto ni Dr. Ramil Uy. Alas 8.53, raton yung oras agyapot at oras makanangadlaw, it Biyernes. Next week, hilibati kita mga K5. Ang siyempre, sa 11 Mbps, mabatian ng mga walaton maabot matalakay ng mga balita with K5 Rome Kahilig. Inyo man yang kurman, K5 Yunan Viray. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Matatag sa mga butika.
2: Anyway.
3: Doon, ang mga benefits. Ano ang mga bintahan pa?
2: Ang bintaha nga gusto ko mag D3 Bio. It's because pag tumar ko D3 Bio, sa intestines ko pa lang may protection na sa nga ginahatag. Ang aligning sang akon nga bituka dati, likupon na sang medium chain triglycerides para ang mga toxins hindi na magbalik sa akon lawas. Toxins nga halin sa akon ginakaon, halin sa pollution nga akon mahaklo, hindi na magbalik sa akon sistema. Ipagwa na lang natanan. Plus ang imo nga cleansing nga tungod sa D3 Bio mo, kay coated ang imo nga lining sang intestine, ang higko madalhay na lang hindi na magbalik pasulod sa imo lawas.
4: Basta. May isa ka research doc nga ang monolaurin kampiyon sa pagpatay sang salmonella. Ang salmonella nga bakterya naturally occurring sa aton nga large intestine. Pero kung inisya ang mga kanto sa pupo ang mainom mo will cause you diarrhea. Ang nami gali subong Dr. Mel, Sir Kevin, Sir Boy. If you want to go into places hindi ka sigurado sang ginainom mga tubig, you take D3 Bio. Kay ang D3 Bio will efficiently and effectively kills salmonella nga bakterya. Hindi ina mahimo ni plain D3, ara lang sa D3 Bio.
5: Correct, no? Isuportahan ko lang ang bali ni Sir JP. Nga ang gusto ko D3 Bio, kung magbiyahe ko, isa na lang yung dalon ko. May D3 Bio na lang ko, nga ah. Kaya ang D3 Bio ko sa tanan, halos sa tanan ng infection, ara
6: Sir
5: na siya.
6: Boy, kung may D3 Bio ka, daw alsa ka sa pharmacia.
5: Pharmacia, no?
4: Kumulito ka na.
5: Do, example, may pharmacy ka, ngalan, may Rayo Pharmacy. Do, ginhakwat mo ang Rayo Pharmacy, upod si imo. Sakit sa tiyan, ara siya. Sakit sa ilanat, ubo, sipon, ara siya.
4: Diarrhea,
5: Diarrhea. Medyo tired, may ano ka, may brain fog ka, kulang sa energy, pwede man siya.
2: Kung may hyperacidity ka, pwede man siya.
5: Ang pinakanamigit, at akas tunga sa biyahe, hindi ako ay kabaklan pagkaon, hindi ka magutom.
2: Hindi ka magutom.
5: Tunga ka lang, no? Kaya may ala siya, dahil yung source of energy.
0: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio!
0: Yung may Visio!
1: Ang Visio!
0: Yung may D3!
1: Matakas mga butika.
6: Nami angi ko yas D3 Bio. Kabalo ka, way ko kabalo, sino akong mga kilala kung na-infeksyon na ba na?
4: Ay, amo na ta!
2: Amo na!
6: No.
2: Realidad.
6: Realidad. Pwedeng posibilidad nga may infection imo tupad, imo co-worker, imo mga tauhan. Need ko gid nga every 8 hours, Sir Boy, mainom ko D3 Bio para may first line of defense nako against sini nga mga kagaw. Nasugot kag sa hindi, wala ni kaong tataning flu ni, kay para ma-flupigado ta.
5: Flupigado ginagid.
6: Masugot kag sa hindi, biskan ano pa ni mga mask, biskan ano pa nga gloves, ang chance sa kagaw, yung masulod gina. So, ang question is, diin kaya mag-gasto? Dara ka gasto sa imo nga mga mask, sa imo nga mga gloves, kung ano-ano pa da. Or inang ipasulod mo sa imo
4: na punto.
6: Sa sulod. Ako yung mas gustuhon ko nga magasto ko sa pag-inom ni D3 Bio kaysa magsigi ko mask, balik-balikon ko singhot ng akon nga ginawa.
4: Ang iba na ganito.
6: Nanglan ko oxygen, puro lang carbon dioxide niya akong ginasimot. Ang ikada pa gin nga nakabulig sa akon sa D3 Bio, ang imo blood trust, dula ang anxiety.
5: Amo ginasimot.
6: Amo lang. Versus

0: excited. Na nervyos.
1: Relax. Trust versus oh, anxiety. Oh. Once nga nakaditribayo ka, grabe ang trust mo. Oh, may nakaditribayo, kuya.
2: Correct.
1: Kaya niya pat yun sa kwan.
0: So, peace of
1: mind. Kung wala niyo maintindihan ang ditribayo, biskan wala kaya balatian niya ang kulbaan ko. Ang iba niya, gairmitan nyo na lang.
0: Gairmitan nyo na lang.
1: Gamay nga trangkaso, gamay nga ano. Basta so COVID na ni. Ang bintahagin ni ditribayo. Instead nga, hindi parang patay. Kaya nakaditribay ka, buhi pag-iapon sa sila. Kaya man, kung wala ka ditribayo, pang-atakiyo na sa imong mga immune system, pati ang mga good cells mo, patay.
0: Ang mapupila ka milyonis na nga sila na patay.
1: Kasi siyempre, ang matupan na iya.
0: Himuon mo pa na liwat.
1: Iya na kordona niya, para di na maglapta. Kordona na niya daan, hubago na niya daan na, para hindi maglapta. Kaya once nga, hindi na niya kordonan, at ipatay, pero kung nakaditribayo ka, malikawan ang paghubag.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. Sandy Tribayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika! D3 Bio!

0: Bio, ang D3 Bio. Yung may Visio, ang Visio. Yung may D3, mga butika. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Visio, Visio. Yung may D3.

0: sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig, ga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
9: Kumpleto sa mga suplemento.
10: Clinica DTX 500.
11: Clinica D3 Bio.
12: Clinica Sport Bionics,
13: Mighty C, DTX Coffee Mix,
14: Free Bio Coffee,
15: DTX Beauty Soap,
16: DTX Herbal Oil,
17: Clinica Deo Fresh Roll-On,
18: and many others.
19: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
20: may free check-up ka pa
21: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
22: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
23: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
24: Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
25: I Care Gold, ang superior eye formula
26: para sa epektibo nga kombinasyon.
27: Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold
28: kag patuduan ang mataas sang I Care Drops.
29: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
30: I Care Gold, Ina Reyes,
31: isa ka certified I Care Gold.
32: And

0: Bukid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: This is K5 News FM, your official news and music station. Via Facebook Live at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita kampiyon sa musika kampiyon sa drama kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo Publico sa Bacolod City 101.5 K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oras bong alas 9:06 kag August 21 Friday saliwat mayong adlaw sa tanan-tanan kag upod naton sa atong programa Sir Boy Zulweta no welcome kamo sa informasyon sa ikayong lawas diri naton pagkaistoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon mga pagkaon nga dapat likawan of course mga suplemento nga makabulig sa aton maging healthy. Okay, no? So, diri natun pag-istoryahan ang mga bagay-bagay. Ini ginapalibugan gid ni Dr. Ramil Uy para maka-impart siya sa mga information para kita ready adlaw-adlaw nga sa pag-atubang sing mga sa atong lawas, mga challenges sa atong lawas nga kita maging healthy. Ni bawal magkasakit. Welcome sa aton nga upod dire si Sir Boy Zulweta. Mayong aga Sir Boy.
5: Mayong aga engineer, mayong aga man sa aton suki Isil North, Isil South, Isil OFW, pinalangga to mga KSS supporters and slorabs. Mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500 naka Natural Shield against oxidative stress no ang mga halin sa mga free radicals uh-huh. nga halin sa mga bisyonyo sa mga pulaw sa stress ha sa mga unhealthy lifestyle nga gapatigulang sa inyo silula kun tigulang nga silula tigulang man ang lawas ang pangbawi DTX 500 the super antioxidant in fact no among locally this is the strongest antioxidant no kung kumbaga kung gapangita mo protection in a cellular level mismo sa pundasyon sang lawas nyo mag DTX 500 ang paaman may ampalaya extract nga gapanubo sa inyo blood sugar syempre kung nubo ang blood sugar nyo layo kamo sa diabetes kung layo kamo sa diabetes ati layo kamo sa hypertension layo kamo sa neuropathy layo kamo sa pagpatigulang sang inyo lawas kinubo ang inyo blood sugar so amuna ang benepisyo nga ginahatag sa DTX 500 no hubin ang silila hubin pa ang tsura ang gusto mo ya i-boost ang imo immune system mag Mighty C the alkaline vitamin C ang Mighty C amo niyang paborito ha nga vitamin sang imo immune system sa mga soldado sang imo lawas para makabato ha para maka kumbaga maka-resist sa mga temptation sa mga infection nga dala sang mga mikrobyo, no, nga gasulod sa lawas, ta kung kampiyon mga soldado sang lawas mo, kampiyon ang pagbantay sa ang imo lawas kontra sa mga mikrobyo. And of course, ma-check man kung nakamaitisika adlaw-adlaw ang imo mga gitawag nga internal health sang imo immune system. So diin ka pa, no, kung healthy ka na, nami pang skin mo, higa pa puti ni si imo, increase ang glutathione level mo, kag pati na ang collagen level para layo ka sa wrinkles. So diin ka na, healthy ka na, ha, hamis ka pa sa Mighty C, the alkaline vitamin C. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag ang gusto mo i-gilian nami ang imo eye health, mag eye care gold. Ang eye care gold, no, puno ni sang tawag nga vitamin E, vitamin A, may vitamin C, may bilberry extract, no, that basically works together in making your eye more healthy para ma-maintain mo ang imo 2020 vision. Kung wala ka pa, wala ka baganti para, ha, amuni ang ginatawag nga sikreto, no, ang gold standard regarding eye supplementation, eye care gold. Pero kung gusto mo yung gratis para ka na, pa sa akon, gusto mo hindi na magtaas ang grado mo, protektado pang mong mata kontra sa radiation, ng may piktong oxidative stress, gagapatigulang si imo eye health, among ligapod, eye care good. Ang paris ni eye care drops, no? Ang muna yung tinlo, gawin leaves in mo eyes after a tiring day. Nga, puro computer, puro tablet, ha? Puro lang toksiganik ni mga stressors in mo mata, gusto mo mag-relax na, mag eye care drops. And kontratang kaso, ubos ipon kagilanat, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. Sir JP, good morning.
0: Good morning, Sir JP.
5: Good morning, Sir Boy. Good morning, Engineer.
0: Sige, dayunon ta na ang aton nga nagligad, ginaistoryahan, Engineer.
5: Okay.
0: About sa colorectal cancer, no? Dito na kita kahapon, asang Wednesday, about sa ano ni mga mutation sa mga cells,
5: uh-huh,
0: no? Again, kung ang imo nga cells bali exposed sa oxidative stress, grabe nga free radicals, most likely makorrupt siya.
5: Uh-huh.
0: Ang mga proteins niya, ang iyang mga cellular components magabalda, especially ang iyang chromosomes wherein dira ang imo nga DNA kag imo nga gene na hamtang instructions for replication. So dira kung mag-mutate ang cell o magmango ang cell, ang makinaryas ang cell to replicate, nagkaladiferensya, including na da ang imo nga mga telomeres, no? Telomeres ang punta sang imo nga DNA.
5: Mm-hmm.
0: So dira na da, Engineer, nagasugod ang cell mutation kag nagadivide ang cell nga malignant. Or kung hindi man, mga benign nga cells nga ini ang nagadalag ko nga nagahimo tumor, mayuma, cyst kag iban pa. Now kadto ta sa polyps. Isa sa mga problema, Engineer, sa imo nga colon o lagyan sang pupo,
5: okay,
0: mga dako nga itinai, is the formation of polyps. Ang polyps is also caused by mutant cells. Wala, ano mutant?
5: Mga kung
0: mutated.
5: Oo.
0: Oh. Mga mutant. Subot silingon, ini siya ang nagpurma sang polyps daw bukol.
5: Daw mga, oo, daw mga halaman.
0: Polyps ganun, bukol.
5: Oo, oh, mga bukol-bukol.
6: The best na description.
0: Daw mga sarisa, kadagko.
6: Do gagmay nga bulsa.
0: Oh.
6: Imbis nga tatlong ang ano, oh, imo
0: colon,
6: colon mo, may mga pouch di sa gilid, do may bulsa-bulsa nga ga. Oh, inerda ang mga pag mga da, nga pupo mga dapat magwa na lang.
5: Okay, okay.
0: So dira ina siya nagaform, Engineer, no, sa imo nga sulod sang imo nga intestine. Now, may ara kita duwa ka klase sang polyp. Ang isa sang polyp amo ning natawag ta nga benign. Madamo ni siya nga mga polyps kag ini ang hyperplastic,
5: uh-huh,
0: or inflammatory polyps. Harmless siya kag rarely ning mangin cancer. So paglantaw na sang doktor sa imo, example isa dira nga mga kosya, bangod nga polyp siya, may dako kada mga tig-ang at pupo.
5: Mhm.
0: Masagaid na da madugo. So may bleeding. That's why gadugo ang imo pupo.
5: Uh-huh.
0: Or kasakit ang imo tiyan, eh. Kasakit ang imo nga tiyan. And then ang imo nga pupo, kaysa kung lagko na kayong polyps, ga narrow, ga gamay ang imo nga pupo.
5: Uh-huh.
0: Kung di kisa, di ka kapamuson. So paglantaw na to sang endoscopy, no, halin sa kwan, sa imo nga, sa endoscopy, colonoscopy. endoscopy halin niya sa imong stomach pagkanto sa small intestine. Ini naman niya colonoscopy sa colon mo.
4: O sa
0: ultrasound. Sa kabila nga gamay. Patulugon ka na engineer. Sedated ka. Then muna palantawon sa kamera to. May makita na sila nga mga bukol-bukol. Mm-hmm. So kung ila na nga ang tawag na polyps, ila pa na anay nga kuwaan, paksian, and then i-biopsy para balaan kung cancerous or hindi, or malignant or hindi. Which is malignant, cancerous.
4: So ga-inflame na sa mga inubag, no?
0: Oo, ginubag. So may ginatawag kita nga amo niyang benign. So hindi siya cancerous. Another type of polyp engineer, amo niyang pre-cancerous polyp. But silingon, mga adenomas. Manog cancer. Mm-hmm. May tendency nga mag-cancer.
4: Kung ano yung tawag ko o daan nga mag-penetrate
0: ng siya tawag nga adenomatous polyps or serrated lesions na nga gina-consider nila nga pre-cancerous kag ini at the start hindi pa ni cancerous pero kung hindi ni makuha hindi matapna may potential nga mangin cancer. Mm-hmm. That's why engineer any discomfort nga makita mo sa imong tinay nagligad utot-utot ko to engineer. Tigali. Sang wala po ko blagi inom DTX 500. May pati liver ko yung balo. Konsulta ko sa gastro. Yap lang ni dad mo. Siling ko 49 mo 50. Siling niya, I suggest makuloscopy na ta. Kay mag-edad ka kuno near 50 or 50 and up, kinanglan mapakuloscopy ka.
4: Sakit na yan pagka nagagi?
0: In, matulog kaya eh.
4: Ah, patulog.
0: Kinapatulog. Why ka ginamabatsyagan, engineer?
4: Uh-huh.
0: As in, gaan ka sedative, matulogan ka. Huwag ka kabalo. Pag bugtaw mo, tapos na.
4: Mm-hmm.
0: Pero pakitaon ka na nila sang
4: procedure.
0: Okay, kamera na. Nag-record ng video. Napakita na sa'yo. Mamuning resulta sulod. So you pray nga okay lang ang imo resulta. So now, silingya, pakulonoscopy ka. Kay ang doktor mismo, silingya ako ganun. Sir, ang edad ko, sir, I am 38. Pero nagpakulonoscopy ko. Kay doktor ko, ha, nagpakulonoscopy ko. Timay nila kayo nakita, may polyp ko sa sulod. Ang balya. Kagang akon nga polyp, siling niya, ang yan nga polyp, precancerous.
4: Uh-huh.
0: Timay na lang, nabaluan nga may polyp siya, nga precancerous, ginpang kakasto. So, kundi wala na panahon para mag-cancer. So, muna, sakit ang dyan, pakonsulta. Pero ang pinakadami, gid engineer ya, before pa man niya mag-start ang polyps, inom kagid, damo, nga antioxidant. Kaon, kaprutas, utan nga puno sang antioxidant.
4: Uh-huh.
0: Kaya ang formation sang polyps associated ra ang free radicals. Magambal ka nga engineer, ginagamit ko ang term nga associated. Kaya when you say associated, butsilingon, isa siya sa mga rason.
4: Uh-huh.
0: Hindi siya nga siya ang rason, gin.
4: Isa lang siya.
0: Isa sa mga rason, associated, na-associate. Uh-huh. No? Upod sa mga rason, nga nagatubo ang polyps, abnormal growth sa imong colon, it's because ang free radicals. Kantuman nga oxidative stress. Nga nag-corrupt again sa imong cellula, agod mag-amusina. So nami tayo moon, bantayan ang mga cellula nga hindi mag-corrupt. Guard your cells from free radicals to avoid abnormal growth. Hindi lamang sa colon, kundi sa imong liver, sa imong baga, sa imong heart, sa imong pancreas, sa imong kidney, sa imong spleen, o din pa na, nga bahin sa lawas mo, likawan nga magtubo ang abnormal growth, mag-DTX 500 everyday, parisan sa mitosis, live a healthy lifestyle, practice a healthy lifestyle, agod malikawan ang mga balatian. General. Kato so, kita sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
4: Sir Boy, may yung aga, liwat. Ha? Sige.
6: Ka-concise.
4: Rikta-rikta.
6: Ka-compact.
0: Oo.
6: And concise.
0: Loaded,
6: no?
0: Oh. Pero lipot lang. Ako na concise mo.
6: Sa talk ni Dr. Subong. So, yahanta kung ano ba na ang mabulig ni Dietri Bayo when it comes to fat-soluble
0: antioxidants. Ari, mas lubo pag ini. Uh-huh.
6: Fat-soluble antioxidants. Ano ni sila, no? Well, DTX 500 is a water-soluble antioxidant. Uh-huh. It basically protects your cell from the inner and outer as a inner layer sang imo cells no da mo makita nga ang DTX 500 is kanang langgid no kay mismo sa sulod sang imo cell may ara kasi mga antioxidant ano ba lang role ni D3 Bio when it comes to antioxidant abi na mo sa buhay DTX 500 ang ara sa antioxidant but D3 Bio basically supports DTX 500 by promoting another kind of antioxidant ni nga masulod sa lawas mo ngalin sa pagkaon mo no like vitamin E ngalin sa imo avocado halin sa imo mga utan halin sa mga green leafy vegetables mo no ini mga vitamin E nga ini are what you call are lipophilic meaning to say fat soluble ni sila no they need good fats like D3 Bio para mausasang aton lawas ano mo brabalas ang ginatawag ng mga fat soluble antioxidant. They protect your lipid bilayer, your cell membrane, the skin of your cells. That amo na ang iya protection ginahatag para hindi maapektuhan sa ginatawag nga pero oxidation. Ano ni bala ang pero oxidation ngayon eh? Ang pero oxidation is the oxidations of your fatty part of your cell, which is your cell membrane.
4: Mm-hmm.
6: So, di mo makita nga ang D3 Bio is not only a superb natural antimicrobial in a food supplement. It is also a cell protector in its own right, no? Anong bala ang ebidensya that we need fat soluble antioxidant? Kay mismo ang aton lawas ga produce sang fat soluble antioxidant puro jutay lang. Mm-hmm. Pero it's a very powerful antioxidant. What you call CoQ10, no? Ini nga CoQ10 nga ini, makita mo sa mga mahalon nga food supplement. Makita mo ni nga ginapromote pa, may nga nahami, gininiyag ka pahubin, gini. Mismo ang lawas, naglika imo sini. But, again, if you're not living the ideal healthy life that should that dapat nga obrahon mo, then kulang na ini. That's why gani ga-supplemento ta. That's why ga-DTX 500 ka, ga-D3 Bio ka, kaya hindi na perfect ang imo lifestyle engineer.
4: Aha.
6: So anong bala ang gid ang role sang ginatabag nga fat soluble antioxidant, no? Number one, nami sa mata. Ha? Kampyon ang mata mo. Ano pa gid? Nami ang imo ginatawag nga arterial health. Ano pa gid? Ang nami pa gid sa ginatawag nga fat soluble antioxidant cause, ha? At ang some of them are amphiphilic meaning to say pwede siya ma-dilute sa water and fats man sila, no? Like nga tawag naton nga melatonin. Yung storyhan natin last time, ang melatonin. Ang melatonin is produced by our body. So, syempre, halin isa sa serotonin, ganyan mo sa mga probiotics, it travels to your vagus nerve. When it reach your pineal gland, it will be metallized, no? May metallization, matabo, it will be turned by your pineal gland into melatonin, the sleeping hormone. Ha? Ini nga sleeping hormone, eh, abi natong kapatulog lang. Abi natong gagawa lang di siya kay normal sa atong circadian system, no? But, or ang body clock mo. But it is part of the repair gili sa atong lawas and considered as one of the powerful antioxidant, no?
4: So, ang tulog yung importante gini sa aton, Sir Boy?
6: Sleep is really important. It is the only time in your body where your body could concentrate in repairing itself.
4: Uh-huh.
6: So, kung kulang ka sa tulog, kulang ka man sa repair sa lawas mo, meaning to say, again, kuhaan mo chance ang lawas mo nga i-repair yung imulawas.
4: Okay.
6: Ha? Dugin punggan mo itong mga latiro mo, mga engineers sa lawas mo, nga, oy, matapak ko, nagaya ka mo na ubra.
4: Okay.
6: So, kung nami ang tulog mo, you feel refreshed the next day. Why? Because your body has already rebooted itself or repaired itself during the time of sleep. And, ginay mo na ni melatonin. And melatonin, gadamo, kung inom ka D3 Bio, kay ang produce ni sa iyang ginatawag nga raw materials with the serotonin produced by your probiotics, ginapadamo na ni D3 Bio ang probiotics no, by protecting them.
4: May mga mag-asawa ba na, Sir Boy? Pag-abot na sa grabe, edad na ba mga senior citizen na? Nagahiwalay ang mag-asawa yung Sir Boy sa katre? Diba siyang rason niya? Ka-disturbo si Mrs. Apermil ang gapang wet-kuwet, gusto ko yung matulog.
6: Or perti magurago kang bana.
4: Oo, gani ang mga pangina.
6: Ang punto da is, ha? Lain naman ang ang talks ni ganina. May point kada engineer. That's why nga hindi sila katulog mayo.
4: Oo, gani.
6: Ha? Kaya muna, sleep is really important. So, kung
4: may hindi anay na lang, ah. Oh, hindi anay na lang.
6: Hindi anay na lang. Pero, siyempre, no, magkasawa ka mo, ay na iyan. No? Uh-huh. So, true thick and thin.
4: Hindi ka pa naanad, kadugay na sa inyo.
6: Na si inyo no? So, going back to the topic, no, ah, kung gusto mo nami ang imo fat soluble antioxidant, ah, mag-inom ka D3 Bio cause medium chain fatty acids from D3 Bio helps in the absorption and amplifying the effect of fat soluble antioxidant. Vitamin E, astaxanthin, CoQ10, ano pagid, no? Kadamo sa ginatawag ng mga fat-soluble antioxidant that plays a major role not only sa imo brain health, nami manin sa imo body repair,
4: uh-huh,
6: nami manin sa pag sa imo eye health mismo. So, ang D3 Bio is not only a food supplement kontra trangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang D3 Bio is also an amplifier, mm-hmm, of your fat-soluble vitamins, antioxidants, and minerals. That's how D3 Bio basically put you maintains your optimal health. Of course, with healthy lifestyle, no? Hindi magpulaw, inayon ng bisyo, hindi magpa-stress mayo. D3 Bio dahil mag-support si imo, no? Because so, we always identify D3 Bio against mikrobyo.
4: Okay.
6: Ubusip-on kagilanat, sakto na. But habang paayo ka sa imo ilanat sa pag-inom sa D3 Bio, huwag ka kabalo. Kadamo pagli sa mga benepisyo nga ginahatag ni D3 Bio to maintain and to improve your health.
4: So actually, mo bala ka, Gino, Sir Boy, amplifier. Hindi man nagakaulugan, hindi ka na magkaon sing kwan, sing mga prutas, nga damo, sing mga vitamina, kinanglanta na. Kaya nga, ginapa-absorb yun mo. Gamulig man sa absorb sining mga halin sa ginakaunta ining mga calcium, mga manganis, mga magnesium, ginaabsorb man sa aton nga lawas, Sir Boy. So hindi na siya nag-amplify kundi nagapa-absorb pa sa sang tanan ng mga vitamins kag minerals sa halin sa imo ginakaon, Sir Boy.
6: Correct, no. Ang wala gina-amplify ya gani engineer ang halin sa pa imo pagkaon. That's why diet is really important. Your kitchen plays a major role in your health.
4: Correct.
6: Ha? Kung mayo ang kung healthy ang kusina mo, healthy pag-prepare, healthy ang pagkaon mismo, ang gina-prepare, healthy man ang pamilya. So, chikon tapon may ang aton kusina. Mas damo bala ang utan ta kung para sa aton karne?
4: Mm-hmm.
6: Ha? Mas damo bala ang utan kag sudan kung para sa kanon? Mas mayo. Why? Ang aton sulit, damo iya bugas to ya.
4: Uh-huh.
6: Ang aton sudan, kay pigado man ang kabuhi, saktong man na. Pero ang ideal na, the lesser your carbs, the more vegetable and protein that you consume with, of course, food supplements like D3 Bio, galawig ang aton kabuhi. So, iwasan ang sugar. For me, that is the key. Iwasan ang sugar, carbohydrates, mga pansit, miki, bihon, kag mga extra table sugar, no? And of course, mga pastries and everything. And magdawag na intermittent fasting with D3 Bio, most likely, maglawig ang imo kabuhi.
4: Pero dapat yung stidia si honey, si sweet, naan. Ang mga CD na yan.
6: Ngayon naman yung stress ginataksi mo. Hindi na yung oxidative stress. Financial stress na yung ginataksi mo. So in short, no, kung gusto ka mag-ayo, gusto mo nami ang absorption sang imo mga minerales, kag imo sang imo mga fat-soluble vitamins and antioxidant, mag D3 Bio.
4: Salamat sa itong comprehensive man na topic ni Sir Boy. Inaisaya, pamaaging kita maging healthy, no? Pinagi sa D3 Bio. Pero hindi man kita magkalipat, ah. Kinanglanon taman ang mag-beautify sa aton nga skin, dapat healthy man aton nga skin, may ara kita nga bulong ni Sir Boy or ining habon, DTX Beauty Soap nakapa-beautify sa imong panit, moisturize kag kanami Sir Boy, kay daw ang kulor blaya daw buhing buhi ya ang imong panit. Indi himbison sir boy. Ang mga punggod mo ya magkaladula kaghamis ya ang dating sir boy. So makahatag beautification kag maklear up ka sa mga viruses kag mga skin diseases sir boy pinaagi sa pagpangabon. Ha? Ligo permi adlaw-adlaw kag mga bon para nga maging healthy man aton nga skin sir boy.
6: Mga bon DTX ha?
4: Beauty soap.
6: Beauty soap. DTX beauty soap may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag ng mga skin diseases, no? Mga an-an, bunhi, psoriasis, and even gina problema mo nga punggot, amat-amat na dula. Kung ang imuabon, DTX ha? Beauty soap. Ginatawag ni namon DTX beauty soap kay may beauty properties ni hindi lang beauty properties sa kampyon nga ha? Beauty properties may pa-pain nga gapaputi si muskin alin sa papaya extract ginduwangan pagid sang ginatawag nga skin whitening amplifier again amo ning ang ginatawag nga vitamin C alin sa guava extract. The guava, the humble guava sa Pilipinas is the one of the highest source of has the highest source of vitamin C. Anong buot silingon sini kung ari ni sing imo habon dasig mag-increase ang ginatawag nga collagen level o pati glutathione level mo. This basically helps you ha with to be whiter. So sa may ga ambisyon da nga gusto mo mot all day layo sa mikrobyo nga kapabao sa lawas, hamis pang skin gamat amat kapaputi ay ang habon mo dapat DTX ha. Well, beauty so.
4: Okay, updan ta man ini sang Clinica Diofresh. Ang Clinica Diofresh siya, ang pinaka-purpose siya sini para madula ang baho. Labi na din sa mga adult bala o mga nag-change ang ila bala nga lifestyle. Gamatured sila, ara man dra nagatubo ang mga lain nga baho. Labi na gid kung balason. O, dapat, alikawan ta nga ining balhas nga nagawa sa atin nga lawas magadulot sing lain nga baho. Ti madulaan kagin mga amigo sina. Sunlogon pa nga nga ang sudisyon. Gadala ka sang sudla. Ti kinanglan ta Clinica Diofresh 48 hours protected. Kag happy ka. Kag may self-confidence ka kung mag-take permission ni. No? Deodorante saya. Ibutang mo lang sa imo ilok 48 hours nga may protection ka. Sir Boy, pro kinanglan taman, adlaw-adlaw mga pi kita, Sir Boy.
6: Mm-hmm,
4: ang pangapi, ang kakapi ang ginagamit ko, ining DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, nag-detox ka pa.
6: Correct, no? May DSE, ha? Ang super antioxidant, ha? Arisining ang kape to protect your cells early in the morning, no? Para mabalik da yun ang normal, gatawag nga, oxidative stress level, no? Ginapanubo yun, eh. Ang oxidative stress which is highest in the morning. So din ka pa no kung DTX coffee mix kagali ha aga pa lang ha gina-detox mo ng lawas mo no sa ginatawag ng mga latak ng mga basura sang imo silulang nga kapatigulang sini ginduangan pagin sang ginatawag nga chia seeds which is really rich in fiber that cleans your colon para layo ka to sa lecture ni Sir JP sa colorectal cancer. So if you want a double detox every morning ha mag DTX coffee mix gakapi ka na gad detox ka pa. Pero kung gusto mo yung extra, kung gusto mo yung mas makusog, kung gusto mo yung ginatawag niya gadali kaya maghubin by drinking a cup of coffee, mag DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee, may ginatawag nga ergothionine ngalin sa ganong mushroom. Ining ganong mushroom ni, it is revered in Japan, no? Kaya nga, kaya amunin ginatawag nila the herb of immortality, kapalawig sa kabuhi sa mga Hapon to sa Japan.
4: Uh-huh.
6: Later, nakita sa mga scientist nga inigiling nga ganong mushroom ni, may unod ni siyang antioxidant called ergothionine. Ini nga ergothionine, just like vitamin E, mayara abilidad nga to revive other antioxidant, including vitamin E itself.
4: Mm-hmm.
6: So, may ari ni sa ginatawag title the longest staying antioxidant in the body. That will tell you something that basically this antioxidant is powerful at its own rights by maintaining the oxidative stress level sa pagpapanubo sang oxidative stress level sang imo lawas. Ginduwangan pag isang DSE, ha? ang pinakakusog ng antioxidant nga sa DTX 500, gindugang pagising ng kape nga DTX Premium Coffee to basically protect you. Ha? Lalo na sa mga bisyuhan magkape, ha? May kape na, may gaasuman ng kamot, uh-huh, mga panigililyo, sa mga mga manong kape nga stress per me, ha? Gapulaw per me, that's why they drink coffee, and hindi lang isa, kundi dua, hindi tatlo. Ha? Kaya kailangan lang magbugtaw, amunin dapat ang inyong kape, kay stevia, ang sweeteners ni why agapasaka, saan ginatawag mo nga
4: blood sugar
6: level. So kung gusto mo, ha? Gusto mo powerful detox, ha? Kung klasik mo bisyo, or you simply want to look young, ati mag-DTX Premium Coffee Therapy ka na.
4: Okay. Isa pa yung gusto ko, dalawang sila, ining pre-bio coffee. So boy, ang may araw niya nga prebiotics nga mga substances nga kinanglanon gid sang aton nga gut. Ang aton nga gut da may mga nagakabuhi mandara nga mga bacteria, nga mga good bacteria. Dapat makakuan man sila, makabaton man sila sang mga bulig halin sa aton kaping gina-take, sir boy. Kay kun buhi ini kag ma-take sang aton nga mga bacteria nga ara sa aton nga gut, maging healthy sila, kaya maging madamo ang mga good bacteria sa imong atyan. Mm-hmm. Tsunami ka kung magbawas ka, abi, may mga bowel movement ka, ha? Hindi yan dahil may diarrhea ka na malikawan na yes, boy. Kung may ara ka na eksakto na quality sang mga good bacteria na ara sa imong atyan, dapat mag-inom gid pirmi sang prebio coffee, sir boy. Mm-hmm.
6: Ang prebio coffee, no, hindi lang prebiotics ang unod sini, may spore forming probiotics. Ang prebiotics amo ni sang pagkaon sang imo probiotics. Ginputang ni sila together para pag abot to sing imo probiotics imo chan, may pagkaon na sila daan, mas mabuhi sila. Pwede niya nga kapatay sang init sang tubig sing imo kape or sa asido sing imo chan kay spore forming. So you get the full benefits of probiotics in a cup of coffee. Sa mga buringot na, aga pa, mga hindi morning person,
4: okay,
6: this is the best coffee for you sa pagkanamit kasi nga kape, pre-bio coffee.
4: Okay, ang aton mo niya nga mga spore biotics, sir boy, clinical spore biotics, may 80 billion colony forming unit na makabulig niya sa aton nga gut na maging healthy, sir boy.
6: Mm-hmm.
4: Taglabi na gid kung may mga digestive problem ka, hindi ka matunawan, pero may gasakit yung mga tiyan, kinanglan mo ini ang Clinica Spore Biotics. Gina-healthy, ginapaalam niya ya, ang imo nga mga microbiotics sa sulod, mga bakterya sa sulod sa imong atyan, sir boy. Labi na gid kung ikaw may UTI, babae ka bing, pero may ka gina-UTI, mm-hmm, kinanglan mo gid ni, para nga maislan kag madula ining mga UTI sa imong ginabatyag permi adlaw-adlaw, sir boy.
6: Mm-hmm. No, so amo na, no, kung gusto mo i-repopulate, gusto mo padumuon liwat ang good bacteria sa imo chan, mag-Clinica Spore Biotics, no, para nami imo digestion, nami ang imo metabolismo, nami ang pagkusa sa mga antioxidant kag vitamins alin sa imo mga pagkaon ng nami pagidi, ha? Kay ini mga probiotics ngalin sa Clinica Spore Biotics, amo ni gihimo simo ginatawag nga gut derived vitamin B nami sa brain health. Layo kasi neuropathy, layo kasi mga biring-biring, ha? Layo kanyang nami pagidiya, gapan nami sang imo mood kay produce sa mga happy hormones like serotonin, dopamine and oxytocin, ha? And remember, ang serotonin amo manigapan nami sa tulog mo. So importante gid nga ang mag-Clinica Spore Biotics ka every day.
4: Okay, gina-introduce mo natin, Permissor Boy, kag siguro tanan nakabalon sini ng extend food supplement for men, adlaw-adlaw man nila dapat i-consider sa ilang nga diet, Sir Boy. Mag-inom sila, Permi, nagligang adlaw, may nagkuhit sa akon, Sir Boy, nyo engineer, may ara ka na extend, at ikaw nga ako, nyo mapuli ko kay ang misis ko gahulato, ginanglan na na, Sir Boy,
6: mm-hmm,
4: para nga ma-happy man si misis, dapat mag-extend food supplement for men. Ang mga nagaluyab lang ng mga kaugatan natin, sir boy, anami na ya. Maging happy si misis, matigas ang imo paninugan, sir boy, kung may ara ka, nagainom ka sang extend food supplement for men. Kaya nga, nami pag-inig kayo may makakaklabuas ka, nga ang imo sexual life sir boy manami labi na gid ang may problema ka sa prostate akinanglan mo gid mag-extend food supplement for men para ma-regulate mabuhay niya ang function sa imong prostate sir boy.
6: Ining maka kakalabawaska is really popular sa Peru no sa mga indigenous people tabulan mo nila mga Inca sa una
4: warriors
6: sa una ha amuni ang gapaayo gid sila ini mga and I think ang maka is a root crop or ang ano no ang ginatawag nga kalabawaska pero I'm not sure but ini sa tatanan does not only ga talk some example bi nakatag ka na sweldo kay Mrs. mo. Sumod gapon. Doon na ba naman ang Negros Power kag ang Prime Motor. Doon na kusumulan kay gapon. Ay, kay base, kulang ka. Kulang ka sa obligasyon mo. Kiway ka naka-extend food supplement na may maka kag klabawas ka. Talking about blood flow. Kung gusto mo namin ang imo blood flow ay magpamasahi ka adlaw-adlaw, no? Upod sa masahi ka lang medyo kampyon nga balanyos. Dapat ang ibalanyos mo, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampyon giningi klase nga balanyos kay sakto lang ang init, ang hagod ng pagmamahal nga ginahatag sini, ang init nga abang ginaaplosan ka sini sa imong mga tired muscles, sa mga hangin-hangin mo na sa kasokasoan mo, amat-amat kwa, no? Kay ini nga DTX Liniment Oil are basically made from, no? Ang mga selected herbs and ingredients nga gahatag si mo sa that relaxation feel. And ang aromatherapy sini kampyon man sa mga biyahe hilo da no nga galingin ng ulo magbiyahe or gusto mo ma-relax mo ng imo senses ay simot-simutan mo lang ng DTX Liniment Oil mamat-amat ka na relax so di ka na no sa DTX Liniment Oil ang sana oil ng bayan.
4: Sige sir boy do wala ta tiyempo taga weekend subong sir boy anong mga rekomendasyon mo sa aton mga tagpalamati
6: ay of course no hindi kayo maglipat mag DTX 500 mag Mighty C mag Eye Care Gold and Eye Care Drops and of course kung tatlangkaso ubos ipon kagilanat mag D3 Bio ma-available na tanan sa aton mga online stores sa Lazada and TikTok pangitaalang official stores ang Klinika D Alternativo and of course available man sa amon mga clinics ha nationwide. Wow, nationwide na ginda sa mong totoo na gina yan.
4: Oo, tiya. Baka Luzon, Visayas, Mindanao.
6: Luzon, Visayas, Mindanao. Ha? Mulang Apari hanggang Hulo, may D3 Bio na. No? Wow. Mga kampiyon da. And of course, no, I just wanna say, bon voyage to my two brothers, no? Going back sa States, kay sa London, kay Toto Verge Zalueta and kay Jonathan Zalueta, no? Kay Odats. Ma, thank you for visiting sa Bacolod. And of course, I just want to soul greet sa atong pamati sa Qatar. Ha? Sa Qatar ta si Angelo Espanyola, ano? Si Jello Espanyola, ang gwapuhon nga nurse. And of course kay Sir Deacon Apolinario nga ara subong sa Riverside CI.
4: Uh-huh.
6: And kay Sir Jay, no? Ara subong sa doctors kay Sir Jay Nunod. So, we're going to a weekend. Hindi maglipat, ha? Mag-DTX 500, Mighty C, the Alkaline Vitamin C, D3 Bio, and Eye Care Gold. Ako si Boy Zoweta Gambal. God bless and enjoy your weekend.
4: Salamat, Sir Boy!
2: K5 News FM, your official news and music station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: Wow!
0: Problema mo nagdululungan. Nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kumpleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon kay Sta

0: Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes tag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko.

0: Laser Gold ka Geiger Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.
4: Istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisi.

0: Ato naman siya, ang iya nga kamot, ginakumpas-kumpas siya, kag daw kasag.
1: Ay, babay, edad siya.
0: Ang ginakulbaan ko ba, si balamadagdag siya, kag matuhog sa mga gamot-gamot sa mangrove.
1: Ay, magamusin na. Hindi, naginaguro mo uliya ng utok din uliya.
0: Amo ganin ang ginapaligban ko. Kung paano siya mag-ayo.
1: Wala na pag-ayo. Batunon ta na maturan nga naglitok na ina siya.
0: Hindi na ginamaumpawan, Katie. Hindi mo takasarang magpabulong.
1: Amo gani, hindi nagtasarang magpabulong sinasaya.
0: Ano pa, bini ko, di pa ba, ianto na lang siya eh, kagpanilaga, nastasan, oh.
1: Ah, tisa-sasadya, eh, no?

0: Yusuf Castro?
1: Yes, Mr. President.
0: Kamusta ang mga nagagawa sa TV, radyo, kag sa social media?
1: Natural, pabor sa aton kay may talent fee sila mong. May
0: good.
1: Iba lang nagapost kontra sa aton kay te, mga BBS na sila.
0: Ay, ano gani ang BBS?
1: Buang-buang supporters.
0: Agoy! Ay, hindi ta na sila madalaw?
1: Ay, hindi gid man eh, kay total mga ano na sila ya. Loyalista na sila ya ni Duforte.
0: Agoy, pagit! O ti anong dapat natong himuon sa ila?
1: Eh, pabayaan ta na lang kagpanilagan, Mr. President. Ah, total wala man sa Japon mahimo. Asta, malansa sa kumod.
0: Ay, kung sa bagay, ako man Japon ang masunod.
1: Ay, oo man. Ang importante nga kalukar tang tanan tungod si Mumalita.
0: Amo gani nga kada fresh konta. Preparahan tagin permi Malita. Agud maayo ang yuhom-yuhom sang ma-interview sa aton.
1: Ano man ang permega katabo?
0: Ako ang gobyerno diri sa aton nasyon. Tanan sila dapat magyaob sa akon.
1: Hala, do ka demonyo kagali magkadlaw, Mr. President ba?
0: Ara ka naman, Yusuf Castro.
1: Ang importante, Subong, na dapat ang imo speech para si Musoma mong dapat mga tupagon.
0: Ara na naman. May edang sumasuma ngayon na. Ang dapat niya pinsaron kung paano siya magkakwarta. Hindi kay kung paano kaya magsuma.
1: Magkakwarta ka man da tapos suma.
0: Ah, tapos pa ya. Gusto ko yung ara niyang kwarta bago magtira.
1: Hala, sadya-sadya, eh, no?

0: Jam laba?
1: Ano man to, dako?
0: Wala kaya plano mag-eskwela?
1: Plano po na yan eh. Lali kagad?
0: Wala man na. Excited lang, kuya.
1: Ikaw na-excited ka? Una ka to eh.
0: Sus!
1: Kati plano po na yan eh, oh. Last 9 pa man ang klase, ta? Lisitip lang gani, oh.
0: Pero dapat makauna tatuya pamahaw, bala?
1: Wow!
0: At dapat kitang makauna to kay may makita patang baskog-baskog sa classroom, ta?
1: Huh? Ano mo si Bungkulong kag si Bungkoy kag si Kulatoya?
0: Huh? Wala na sila sinabi sa ato niya. Baskog ka na iyasin sa ilay, ah.
1: Ate, sige. Abay, eskwilahan na tayo.
0: Eh, wala pa man ko kapaligo?
1: Wala nang ligo-ligo, ah. Eskwila na lang direct tayo. Si Ma'am Burak na yun, eh. Do, wala man na siya kapaligo.
0: Paano mo na yan ang balman?
1: Kasi itsura ya balaw. Do, wala kajagagi pang ilamos. Gagang buhok ya? Gakinayag lang. Do wala ka agi usay.
0: Grabe ka man ni mo ya. Diyan laba ya?
1: Ama magina matood. Pero, hindi kailaman na wakit kayo mamburak tayo ha?
0: Nga man?
1: Kasi kung hindi tabala ka tilaw sang pamaho ni mamburak dahi.
0: Amo wakit eh. Amo wakit man ng matabo ko ni sugit taka.
1: Ano na eh? Dede ka na yun na lang ta?
0: Hmm?
1: Grupo sulod sa kao?
0: Hmm?
1: Sira sa jay, no?
0: Wow!

0: Luwas na, Kuya Nong!
1: Paano ka naluwas, man bungkulong man?
0: Mangkutabla si Pastor, o!
1: Oh. Eh, to da, Pastor?
2: Matuod, ida, adag, purog.
1: Ati, sige, pati na ko na sa inyong istorya.
2: Amo na ang maayo, dapat sa Domingo, gato ka sa amon simbahan, para mabuhin-buhin na ng sala mo.
1: Ayun ba?
0: Oh! Upot ka, Burong! Tayo pa rin sa amon, maluwas ka bang!
1: Ayun ba?
2: Di ano, anak ka, Burong? Magkanto ikaw sa Domingo sa simbahan?
1: Basi magkanto ko sa Domingo, amo nang ikalaglag ko, Pastor.
2: Nga man nga ikalaglag, buhaw.
1: Kay Basi, kung magkanto ko sa inyo sa Domingo, kagbayaan kong trabaho ko sa barangay, una pa ko ilaglag ni Kapitan Hugakom.

0: Ako si Ronald.
1: Isa ka sales rep.
0: So na,
1: problema, gid ako sa akong body odor.
0: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong.
0: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag
0: naghamis ka nagpute gid ako nga panit.
1: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
3: K5 News FM.
4: Shopping the lives of the Filipino.

0: Daddy, sadya subong di batihay sa kongreso?
1: Di batihay sa ano, Maysan, Jupiter?
0: Kung bala, madayon ginang eleksyon.
1: Kidi nang masdamo ang masugot nga madayon o kun ang mga indi.
0: Ah, parihas lang man, Dad.
1: Kaya ba?
0: Oo. Daw gusto man nila nga madayon. Pero daw hindi man.
1: ano abi ang rason nga hindi nila pagdayonon?
0: Natural, Dad. Magastoha naman ang mga sutab ng congressman eh. Kung hindi nila pagdayonan ng eleksyon, kundi tipid sila eh.
1: Amunaya ang mga tabal-tabal ng mga congressman. Nagaduso gid sang bill nga ipospon. Ha, kay hindi sila gusto madayon. Agud nga may plano naman sila guro nga kawato ng budget.
0: Daw amo ginagurong plano nila, Dad.
1: Oo, kabalo ka gasto lang na yang iya ka kumilek kung madayon eh. Pero ti kun hindi madayon. Basi pwede lang na nila ligom-ligomo ng budget. Amo na nga dapat gid madayon ang eleksyon para kita naman dirang mabulos pamuder sa barangay hall.
0: Ako na ara ka na, Dad, eh. Tanan nga binipisyo. Dapat may ara gi kuya eh.
1: Natural. Natural tanan nga binipisyo yata gusi mo ha. Mga AX.
0: Yes.
1: Tupad.
0: Nan.
1: Mga BBM scholar.
0: Nan.
1: Mga iban pala, mga purpis. Walang gutom, patay gutom tanan yata gusi mo.
0: Tanan nga hatag nga yuda sa gobyerno. Dapat madala kita ya, Dad.
1: Dapat amo ginang himuon ta. Pakabalang ta. Importante paldo. Kumod-kumod na nayang pumuluyo. Pero kung bakla na'y nabuto, mapabakal man na sila gyapon sa politiko.
0: Sadya-sadya, no?

0: May limit ka lang yan nga. Lima ka kabo. Pero abi mo, ang kadasing mo, hinay ko lang na yan.
1: Aga naman.
0: Kay ako makapaligo na kuya sa tatlo lang kakabo. Fresh na ko na yan.
1: Sus, amo lang na.
0: Nga man, hindi ka magsiling ah. Pasobraan mo pagid ang sugid.
1: Sobra pagid ang ako niya.

0: naman?
1: Ako yan? Kaigo, ano yan sa ako ng duwa kakabo?
0: Ara naman ta. Ako gani. Isa lang kakabo. Fresh na kuya.
1: Eh, gali ka? Pero gali lang ha?
0: Naman?
1: Makuha ako na siyang kutsarita.
0: Anon mo ha?
1: Butangan ko tubig ang kutsarita, tapos baligo ko. Tapos, naku na dayon. Isa ka kutsarita? Ayos, naku na yan.
0: Sadya-sadyay, no?

0: Angelina, ano naman na na-earn? Hindi ka pa yung magkato sa Sunday school ta? Makato eh. Kapangita lang ko sa mahapin-hapin nanay sa tiyan ko.
1: Nga, na ano ng tiyan mo, aw?
0: Ano pa kundi nagutom eh?
1: Hala. O di may pagkaon man to sa Sunday school ta?
0: Karon pa to ya sa ugtong kananay. Hindi ko na iya kagwanta ya.
1: Hala. Bilakit na kauras haw.
0: Pila lang gani kauras. Pero hindi ko na iya kagwanta. Basi mapatay ko iya sa gutong.
1: Naga. Ate, basi hindi ka makakita pagkaon sa bang.
0: Ate, ma-absent ang kwanay eh. Importante sa kunya, so po nga makakaon ko.
1: Sa Sunday school ya, sigurado to yan nga may pagkaon.
0: Sigurado gani, pero basi, ego pala magatagay sa pagkaon ya. Patay na ko yung sanggutom.
1: Tigol mapatay ka. Tawgon ta na lang dahil nga patay gutom eh.
0: Sadya-sadya, inang.

0: Extra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotic, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
1: K5 News FM.
2: Shopping the lives of the Filipino.
3: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!
1: Saan?

0: orasa K5 News FM kalibo alas 10:02 itagahon.
1: K5 News FM, top of the hour, top of the hour news break.
0: Para sa ato niya, top of the hour news. Inaduso makaroon ni Senate President Sherwin Gatchalian rong sangka mabaho nga reforma sa buwis nga tinutuyo nga buligan rong milyon-milyon nga mga trabahador nga Pilipino pinaagi sa ginatawag nga Ginhawa Bill. Sa idagom it ginaproponer nga layi, libre rong pagbayad it income tax sa tanan nga nagakita it 400,000 pesos pa naba. Pagawas sa sweldo, hindi man pagpatawan it buwis ro iba pang mga benepisyo para sigon nga mapabaho rong ginauli nga sweldo sa buganan nga sweldo it mga Pilipino para mapunaan ang mga pondo nga maduga sa gobyerno bangod sa tax exemption. Magabilog rong Senado itsang ka-alternatibo nga solusyon pinatunan sa makaroon rong mas mataas nga kapuungan rong pagpataas it buwis sa luxury items o mga magahawil nga kagamitan partikular sa mga sagakyan. Pinaagi kara target it gobyerno nga mabuligan rong mga residente ng mga Pilipino o mga ordinaryong Pilipino nga bawion rong buwis nga ginabayad sa presente nga nagaapekto sa mga sa pampublikong serbisyo publiko ita gobyerno. Suno pa sa senador nga isang bilog pa karang ginatan-aw ay para man nga mapabaho rong income tax nga ginauli ita gobyerno nga ginauli it publiko sa anda karang mga pamilya. Aginyo na batian ng K5 Top of the Hour News. Inahatod ka ito ni DTX 500 the Superior Antioxidant para makalikaw sa nagkasari-saring nga masakit kaparit high blood diabetes. Mag-inom it DTX 500. Ako si ka K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kanjami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka DTX
3: 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
3: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan karon ang number one nga problema sa mga babae, the most prevalent health issues ang babae ining mayoma. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala ang mayoma? Kag paano makabulig si DTX 500, Dr.
5: Ramil? Si Mighty C. Now, actually kung pala inom gi ka antioxidant, palakaw ka prutas, palakaw ka gulay. Layo sa imo ang chances nga matubuan sa mayoma sa GP. Kay nga man, pag puno ang lawas ang antioxidants, pag pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, malayo ang abnormality sa imo hormones. Kag indi basta-basta magtubo ina ang mga bukol. Ang mayoma sir GP isa na ka-abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod or palibot sang uterus sang babae. Good thing lang kay 95% sini
4: hindi siya cancerous.
5: Hindi cancerous pero disturbo eh. Imagine way pa ka ba na gabusong ka lang taon? Gadako diyan.
4: Gadako na ya.
5: So pero ini ang posible nga mga dako kag ipiton yung iban kan. Isa na da sa simptoma sa mayuma dugay-dugay ihi.
4: Ihi. Kay bladder mo ginaipit,
5: ginaipit niya. So kung dapat babae ka, kinahanglan mo gid ang damo nga antioxidants. Kinahanglan mo ang pag-inom gid sang DTX 500. Kaya yung pinakadamo ng antioxidants nga suplemento so far nga nadiskubrehan sa market ha, DTX 500 kag Mighty C. Kay once nga damo ang antioxidants, layo na ang pagtubo sa cancer GP, ang mga fibroids da. Ang prone sa pagtubo sang fibroids, malayo katama kung puno sang antioxidant ang imo nga lawas.
4: Lawas. Oho, pero sa mga lalaki man da ha, bangod nga wala ka mo uterus, you are prone sa prostate cancer and BPH, benign hyperplasia, no? Gadako ang imo nga prostate gland.
5: Oo, natapos disturbo sa katulugon.
4: Husto,
5: imagine, 3 to 10 times
4: kamangihi
5: ngi sa isang gabi. Imbis enjoy ni mi motulog hindi lang amo na rason Sir JP nga aga inom gi ko adlaw-adlaw sang DTX 500 adlaw-adlaw may TC or pure C kay di ko gusto nga maproblema ko sa akong prostate.
6: DTX 500.
7: Ako si Laylay De La Cruz, ga star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
4: Ano ang imo ginabatyan?
7: Taas ang akon nga sugar 375.
4: Sang naginom ka ma'am DTX 500, pila na subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
7: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong 165, sa dugo ko man 120/80.
4: Subong pila na lang imong blood pressure?
7: 120/180.
4: Wala ka maintenance?
7: Wala na sir, kundi DTX lang.
6: DTX 500.
5: Ang problema abi Sir JP, ining mamayoma or fibroids, usually wala simptoma. Matingala kan lang agad ako na dyan mo. May ara gani Sir JP nga ang mayuma ga-prolapse sa ilang akwan, silang bagay na kanal. Tingala ka, gasakit mag-contact si ano?
4: Mister?
5: Mister?
4: Mm-hmm. Mayuma nagali, Dok.
8: Kananan, pa-check up, Gid.
4: Oo, sambali, Dok, wala sang simptomas. Eventually, matuhaw gid man ang simptomas.
5: Kung dako na.
4: Kung dako na. Oh. No, by that time, dako na
5: actually,
4: mayuma.
5: Actually, ang pinaka-common lang, iningito ag dysmenorrhea.
4: Ikuan
5: mo na.
4: Absence of blood.
5: Absence of blood. Tapos,
4: aminorrhea.
5: Tingala ka, dugay-dugay ihi ka, wala mo ka diabetes. Mm-hmm. Wala mo ka dapat ka balakan, Sir JP, ah. Kung gainom ka DTX 500, kagmain siya siya adlaw-adlaw. Kaya nga man, siyempre, ang imo sila protektado, hindi na magtubo nga abnormal. Kaya nga man, puno sa antioxidant, oh, may pambato sa mga gabuang-buang silulada. Amo na ka nami, kung nagainom ka DTX 500 kag, may TC. Hindi lamang cellulas ang pre-productive organ, kundi ang tanan nga cellulas sa imo nga lawas, halin sa imo mata, pakantos pinakapunta sa kamalagko sa imo nga tiil. Protektahan ni DTX 500 kag may TC. Even your blood and immune system is made up of cells. Ang pinakadako gid nga factor nga dapat i-consider sa nga may mga mayuman is oxidative stress. Sa ginakaon gid, Sir Boy,
8: correct.
5: Tamis. Mahilig soft drink.
4: Added sugar.
5: Mga added sugar, cake, mga pastries, mga mantikaon.
4: Abaw!
5: Grabe. Kontra-kontra ginaya. Kaya nga man, gatuga na sa mga hormonal imbalances, maguba ang mga cellula, kag mag-trigger sa pagporma sang tumor. Okay lang tani ngayon mo mayuma, hindi mag-tumor. Pero 95% safe ka lang pag mayuma ka. So, importante nga, inom gid DTX 500. Inom gid may TC or pure C.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Fakal di Buat Lan 94.5 K5 News FM.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangun sang kasanag sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Ambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang maskin pabasko nga kapsula. Para sa mga mata, Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
2: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
2: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Kapoy.
5: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio. Ang D3.
2: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
2: Yung may D3.
0: D3

0: dahil ko pala ang imong dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina Allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imong mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga Allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabagal mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: FTC, alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si baby, masami ko gina-allergy. Kaya magwalang ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika.
2: 4Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalumanusik?
7: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag babuwas ka. Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, apat gig kasultada, pre? Biyag si Mrs. E?
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasi.
9: Kapoy.
8: Rala! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
11: Ni si Alana Pacardon Marapa.
12: Ko si Joshua Darin Villavior.
13: Ni si Kirby

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Ah, may pulubi na matanda.
3: Alam na.
4: Iho. Palimos naman, no. Pahingi naman ng limos, kahit 5 piso lang.
2: Limang piso? Makaibilin nyo lang ng sigarilyo.
4: Ay, hindi, iho. Wala akong bisyo.
2: Tara, Manong, sabay tayo sa bahay.
4: Bakit?
2: Makikita ko sa nanay tatay ko na ganito mukha sa taong walang bisyo.
4: Ay, ay, ay.
0: Estacion.
5: K5.

0: E3Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio.
2: Ma-checklist
3: na ka. Doc Ramil, Sir Boy, dumduman mo sa unang panahon sang earlier Americans, may ara sila sang isa ka village sa mga Indians. Mm-hmm. There was a grabbing infection. Mm-hmm. Halos ubos ang mga kalalakihan sang Indians.
4: Uy.
3: Ubos.
4: Oh.
3: Lalaki, nanay, tatay. May mga nakasurvive, bata. Igo lang tao nila sa record. Ang mga nakasurvive, those babies nga nagadidi sa mother.
4: Uy!
3: Oh. Even
2: may
3: mother
2: ka nga nakapatay.
3: Anong ara sa gatas ang nanay nga nakasurvive yung mga bata? Monolaurin sa boy. It defended the babies from infection. Why sila maano? Because ang monolaurin ara sa gatas ang nanay. Karon ang monolaurin, why taging kuha sa gatas? May other sources? May virgin coconut oil, which is lauric acid. Bio. Kag ina sa gin proseso, ginbutang sa D3 bio.
2: Wala
3: sa D3.
2: Oh, diba?
3: Ordinaryo.
2: Kaysa makasiling ka, mas resistensyado ang bata kumpara sa mga

0: Gratis din ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang aking blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matakas, mga butika.
2: Nga, sir mo yaw. Ang aras D3 Bio nga wala sa D3.
3: Is ketones, no? Correct. Ang ketones nga gatinlo, gasilig sa beta amyloid plaques, nga gadisturbo sang aton neuron signaling, no? Kumbaga din siya gadiposito, gadiposito niya sa tunga sang duha ka neurons, ti hindi nakakommunicate
4: sa mga dendrites, no?
3: Kaon sa mga synapse, ti that's why may pader na, no? Ginahimos na ni D3 Bio. Ano pagid ang advantage ni ketones kay D3 Bio? Galayo ta sa Alzheimer's, good for recovery. 80% of patients nga nag-ketogenic diet naka-recover sa Alzheimer's disease.
2: So you are saying, Sir Boy, the more galing aga edad gagagatigulang ka, Dok, hindi ka na yung magsalig lang sa D3? Mad-D3 Bio kagid yagali dapat?
3: Mad-D3 Bio kagid.
2: The best para sa may edad.
3: Kung ako 60 years old, 50 to 80 years old, D3 Bio.
5: Mga cellula na sa brain cells nga may mga resistance tanda sa glucose. The only thing na pwede niyang i-absorb, ketones.
3: Type 3 diabetes na, munang nang bali doks na.
5: Diabetes in the brain. Katigulang kaga diabetes in the brain.
3: Muna
5: siya. So, ara lang na sa D3 Bio, wala
3: na sa D3. Ordinary nga vitamin D.
5: Likawi ang dementia, Alzheimer's disease, epilepsy, and many other problems sa gitawag imong brain, D3 Bio ang pinaka-dabester po. Another checklist, just to remind sa inyo, ang D3 Bio nga wala sa D3, pwede siya mahimo nga oil pulling. And that oil pulling, Sir Boy, pwede niya kaya patyon ang tanan nga klase nga kagaw nga ara si mo ba malikawan ang pagkadunot sa imo unto, malikawan ang pagbaho sa imo ginawa, layo ka sa gingivitis or inflammation sa imo gums, kag hindi ka basta-basta matonsil. Kung ikaw nag-oil pulling gamit ang D3 Bio, wala na sa D3, Sir Boy. And another checklist, pwede mo man gamiton nga pampahid kung ikaw babay sa imong flower.
3: Correct.
5: Para layo sa mga candida albicans. Kaya hindi basta, siyempre ga-travel ang E. coli, Sir Boy.
3: No.
5: Ga-travel halin sa latrasa.
2: Butangan mo to barrier?
5: Oh, butangan mo barrier. Para nga ang E. coli, di pa kaabot sa flower, patay na siya. Ang namin na, Sir Boy, ang isa or doka soft gel, ipahid niya din, stay for 5 minutes. Then after 5 minutes, amo na pang
3: wash mo na siya.
5: Panghugas. Ya, kung gusto ka nga, Anjara, ipasulod mo, git.
3: Pwede man, ginawasan
5: ganyan. Ibuhan mo siya, suppository. Paano? Pahid ni mo sa imo, ha?
2: Ah? May applicator.
5: Ibuhan mo, oil lubricant.
3: Uy, mayon na siya nga lubricant,
1: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Yung may D3. D3 Bio.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras K5 News FM Kalibo, may 3 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed ng mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-K5 Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan. 11 Mbps dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

Robin Nabalita, Optic Fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Robby Kahiling, 11 Mbps. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM.

0: Nagtaon kara ita bulig rong Department of Social Welfare and Development pagtao kunday karang mga psychological first aid kunday sa mga estudyante nga rata Ateneo di Zamboanga University. Masulod nga ni kung natabong atong insidente ita pagpamaril. Nakusa siya nga ni hay sambilog sa mga estudyante rong naduga ag kamanaman. So, daywa ka mga gwardya plus rumang naninahan niya to. Rong mga estudyante nga nakaedad ita 11 at 14 anyos so nakabaton it first aid halin sa itong karang Department of Social Welfare and Development. Rong day karang mental health professional. Ako nagtaliwan karang adlaw. Agray ka parte ita Department Immediate Psychosocial Intervention sa mga affected ita rong day karang kaparehas ng mga insidente. Well, makomit na ako sa kire. No? Actually, dayo mata nato na ginapas sa gamatan no nga medyo mupang ko nabati anday nga ro aton nga Department of Social Welfare and Development ay naga-extend ko runday karang mga psychological or mental aid para sa aton nga mga kumbaga parang debriefing ro ginatawag karon. Pero ako na magina kwan baga dahil aside di karas sa nagkakinatabo nga reya sa aton nga komunidad. Previously, di ba, may mga kasong right, mahamba aton ng mga nagakutaw ko at karang kabuhi. Even iya sa aton sa probinsya Taklan. Last time, nakatindir ako sa conference meeting to eh. Parang press media briefing man gihapon. It aton ng mga, of course, ko atong Department of Health ang anik ato nagpatawag. Pero, gaban ka to iya sa probinsya Taklan, puro tanan mga non-government organization, mga NGO. Di ka nato nasairan dahil several times ginapinangutanan naton do in charge before ku party nga sa mga ginatawag naton nga mga psychological or psychiatrist mga assistants para sa mga igmanghod naton nga depressed boy nga ra may mga psychotic disorder or any psychological problem ay hindi gid puli nga may tao ko aton nga mga igmanghod nga mga NGO dahil limitado yamang randa karang budget. Limitado lamang na karang resources. Agro aton nga Department of Health, hay medyo maisot at arokwan, ro kumbaga espasyo nga mahamba ni mo nga tutukan gito husto ro parte sa runday karang mga may mga mental health problem na aton nga magmanghod. Iya sa aton sa Pilipinas. Ag never ha mention before ha, ro aton nga Department of Social and Welfare and Development. Ngani kun akong gilpangutan na kato last time, kun ayhan may aton nga separate nga gobyerno boya nga makataogid puli karon dai karang problema ay said naton dayang nakikita ninyo nga naga wilinara nga sa kanto sa kaligi nga ra ay doon do resulta gon dahil nga naiwon it bugong what nagatatap total yung tanan nga na-deteriorate yung danda karon nga mental capacity ang siyempre magastos pa ay kun pobre man do pamilya paano pa maka-afford. Pero in the first place kung atong chimpugagi nga naga-indicate it may problema nga makaraag kung may gobyerno kung tanong nagatatara, nagatatap, ay ba si maagaw pataranda karang piniino mga kakipay? Eh, ragaliyo, nasa na ito, nga ro, DSWD, ay actually trabaho mo takong takot DSWD, taga-pangalaga, di ba ka? Taga-alaga, o in coordination ko ato nga Department of Health, sandaron do, mga magapit kid nga pag-abot sa runday karang, we're talking about our mental or physical benefits mga kakipay. So kabay kung tama no, bukong yamang itdaya parte sa mga bangod sa natabo nga insidente nga na trauma ra ato may manghod ato nga mga estudyante, dapat kung tatutukan pagid ro iba pagid nga angulo it problema ka atong susudad. Ha? Ro parte ri kara sa ato nga mga may mental health problem nga ra mga kakipay nga sa gihapon, nagainabo ag nagapinadayon gihapon. Ay bangod ko atong sitwasyon man, no? Apo mga faktor abi nga nagka-cause, it may igmanghod na ton nga nag-encounter kurunday karon nga ag nagka-suffer kurunday karang nga mental health problem nga ra. Ay last time natong anong babae nga to nga nagpaabot at bulig o nagpangayot bulig nga niya sa amon nga tatapan ay actually what imo ni kakontak iya sa amon nga broadcast center era to man damong ginakwan ay ginpangutan na namon do lokasyon kung singgid man imo dapat ay kung masarin ko tanamon bitin kalibo ay although nga klanon ag taga kalibo pero siin ba banda. Ere pa mo ginasayod, agod nga ni Masairan ay ano na mabudla, siyempre, kumbaga inhuman Ha? Only yamang rong sapat ro ginagapos mga kakipay ba? O tao at ginagapos ron. So nung tayo karang intervention nga gin-provide itaton karang DSWD sa mga estudyante ay haubra natapos ron nga mangin safe ag may una nga supportive space sa agod nga niman nga randang emotion karahay andaman nga maipaabot ag makakop up sanda no dapat abi may coping ability o may coping days dapat sanda nga siyempre trauma abi mabudlay especially sa aton nga mga minor de edad mga babae nato nga magbanghod nga mga estudyante nga na nakakakita karon ngaron nga mga senaryo ba mga K-5 siyempre for the first time sa nakabuhi iba karon nahadlock tag mas kapin ko may mga nervous breakdown do pila ka mga estudyante sa bilog it aron nga nagasuffer sanda kung makarang klase nga ng mga conditions mga K-5. So nung ani kaya DSWD Secretary Rex Gatsalian ginapasiguro nga rong departamento ay padayon sa pag-provide at suporta kinatawag nga aftercare services ang ipapagid nga mga intervention agud ma-enhance rung dahil karang trauma-informed care medical assistance ag parents effective decision sa mga ginikanan man na siyempre riba man karang mga ginikanan ay may trauma man sa andang mga inunga ay siyempre kaisip ka nga ba man ano ba akong ano assurance ano ro mangin kondisyon ko at kung karang inunga kung akon nga patunong sa eskwilahan agarot na base pag balita ka kung hay what imot kabuhi. Ani bukon yamang it mga inunga kundi mangin mando mga ginikanan ro natutruma. Natutruma nga ni kita iya sa aton sa probinsya at Aklan o ibang mga ginikanan nga nagapamatit balita. How much more nga ito git mismo sa nakarang eskwilahan, di ba? Roa this W Field Office 9 ito sa Buanga Peninsula ay nag-provide gid itong dahil karang PFA ag sa ADSO. Ag kama naman sa mga teachers at sa mga staff doon. Isang bilog pagigkara may mga, siyempre, randang mga emotional, intelligence, emotional quotient. Ano ba? Ro mga teachers, hindi man tarang pares-parehas gid ron. Ani riba karon ay nakabatsag man it kakuba ay siyempre, since nga base abis sa mga information na nababaton, nga roanat ang target ko, raya nga ng unga nga ng namatay man, ay roanat ang mismo karang teacher. Aron do mga una nga ginausoy na nga wa makita, dahil so nga ginbalingan na iba karon nga mga estudyante, ag even do dayo ka mga gwardya nga ra, nga purta ng tumba mga kakipay. So abo ro gin pangtawaan nga ra, itong dahil karang ginatawag nga PFA, itong dahil karang aton karang nga DSWD nga masagi hapon maibalik no ma-stabilize no ibisan regular pinaka kanabi ro pinaka bukot manami sa pag-eskwela kon ikaw ay traumatic so nga always kid sa aton nga system education nga rong learning is dapat conducive for student ay kun bukol mat conducive for learning sa environment ay naga-cause it deflation pag-abot sa aton karon nga pagtuon paano ka makapokus, paano ka makaisip kundong sugod kay imong gawas at imong tagipusoon ay maipekto gihapon kung natabong arong insidente, dapat maduga aron mga kakipay. Agod nga, padayo na magbalik nga mangin stable, ro mental aga emotional capacity, no? Kung dahil karon nga mga estudyante, parents, or even rayang mga teachers naton nga nag-turo sa runday karon nga Universidad mga KK5.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong KK5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: May dahil gate karang agahon or pa-outro adlaw kita. Iya sa aton karang pag-ililiba. Adlaw kita makarang Biyernes. Thanks God, Biyernes nga adlaw. O Ninoy Aquino Day makarang adlaw. July ka 43, no? Nga pagkamatay ko aton karang dating senador Ninoy Aquino. So makarana nga celebration mga kapay. That's why nga it's a regular holiday kita makarang adlaw nga ra. At the same time, ay Biyernes man, ay firmi man nga wat opisina, di ba ka? Ay may ginatawag kita karang sige hapon, wag hapon do na uplift gihapon do austerity measure ko aton karang gobyerno nga magtipid gihapon kita sa sa gihapon epekto kong fuel nga ra. Every Friday, compress work gihapon. Aga work from home sa aton nga mga nag-opisina sa gobyerno, even sa aton karang mga pampublik o sa aton karang mga pribado nga mga kumpanya. Adlaw nga Biyernes, pizza 21 kita sa bugan nga ra ita Agosto 2026. Ano raton nga mga mainit nga mga balita, raton nga mga taupang don. Nga aton karang nga pag-istoryahan iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Makarang adlaw nga Biyernesan nga edisyon. Sa aton nga nagpanguna nga mga balita, ribolto it ate. Nga may bitbit karang nga Santo Niño sa Aluha ay ginapausoy ang makarani ni Isberi Maribaldo. Ano rong rason agkabangdanan nga ginausoy ra? Agayos pilaut aka resolusyon nga gin padaga agin paabot sa aton karang nga Municipal Engineering Office. Wa gihapot sabat, wa gihapon makita hasta nagabot sa punto nga nag-retire tara aton karang nga Municipal Engineering Office. Samtang dugang gihapon nga balita, LGU Kalibo Aklan Catholic College magahos itunday karang kauna-unahan karang nga Uni Games iya sa aton karang nga probinsya Taklan. Dairo mga hampang naton mga kiyartanan nga mga hampang kutob nga may una nga iga representar daton nga mga universidad at aton karang nga mga colleges iya sa aton nga probinsya Taklan. Agbanamin nga potensyal da bangod reyahe parat alas sa mga collegiate no soon nga mangin riba kara mga future naton nga mga PBL, UEFA nga mga players aga makaabot kamo sa mga national at international karang mga hampang even sa aton karang mga PBA. Ibaga, so manami ra nga tikang itaton karang Philippine Sports Commission nga raya ay gintap no, makarapang day. Gabanyaban abi iya sa aton sa Pilipinas nga ray kun bukon kat magko ang eskwelahan. Hindi kiting pagbuon nga player kun may imo nga potensyal. Nga naibisan iya sa aton sa Aklan kabaabot tagtang mga player iya nga mayad kasugang randang eskwelahan hay bukot kilaga. That's why nga wasan da makita mga kakipay. Samtang dugang gihapon nga balita. Rong Libaka Municipal Building Official no, ginawat tagihapon data karang Sabat. Sarunday karang nga mga reklamo angot sarunday karang nga sugat sa isyu gihapon nga ita firewall mga kakipay. Mabuhay nga issues pero wa gihapon masabat. Well, sige hapon atong huwaton nga sanda karay maka-explicar kung ano gid rong matutuod angot sa runday karang isyo mga kakipay. At ito na bubantayan ay balikan ta runday karang safety ordinance nga ra ha nga ginaplano gid nga igapasa bilang municipal ordinance sa itong karang banwat kalibo matawan mat institutionalize raya nga rang parte sa safety protocol itaton karang nga mga eskwelahan regarding sa mga kinatabo bukong yamak nakatutok kita parte sa runday karang nga mga nagabaril-baril nga ra abo pagid nga posibleng mga rason nga posibleng protektahan ro aton karang nga mga eskwelahan pampubliko even ro aton karang nga pribado nga mga eskwelahan mga kakipay.
1: High speed na balita, optic fiber dokumentaryo kasama ang inyong kakipay Robbie Kahiling 11 MBPL.
0: Dahil aton karang nga pagkatawan karat ligwa iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Of course, pagkaibahan man kita itaton karang nga mga patrol ko aton karang nga mga news team nga magabasyada man ko anta karang nga mga mainit nga mga balita. Mga balita nga nakayap sa anta karang nga mga area of responsibility. Ag siyempre, broadcasting kita live iya sa aton karang nga broadcast center makita kita sa fourth floor. Ita Garcia Building 2 Capitol Site, Banwat, Kalibo. Iya kami sa ibabot pag-ibig opisa sa aton nga magbanghod nga nag-ausoy ko aton karanga broadcast center. At siyempre, of course, nag-live kita sa aton karanga Facebook page. Bisitahin ninyo rong live programs, K5 News Kalibo. At kama naman, masundan kita sa www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Feel free na kamo nga magpadagahon kayo nga mga feedback, kayo nga karon nga mga mensahe, kayo nga mga opinion, suggestion nga gustong ipaabot iya sa aton karanga programa. Welcome kamo, welcome. Of course, sa aton nga pag-encourage man sa aton karang mga viewers, sa aton karang mga followers, nga feel free kamo nga nga mag-like, no? Please like and share and follow sa aton karang mga Facebook page. Aton nga mga balita agud pirmi kamo nga matawan it notification sa mga kinatabo ya sa aton nga Banawat Kalibo probinsya Taklan, bilog nga Pilipinas mangin sa aton nga bilog nga kalibutan. May dalgid nga utro adlaw na o may dalgid nga pa utro adlaw kay Sir Edwin Aguelo. Naga-monitor samtang naga-uilabas o tabaw ka namin yun taro na. Mga Aguelo pamilyo na sa may barangay Tagas sa Tangalan, may dalgid nga utro adlaw kinyo. Kay Sir Mike De La Torre nga naga-monitor man, pinagi sa nakaranga Facebook, Facebook sa nakaranga cellphone. Mga taga CBN phone shop ko nag-uturong, may dalgid nga pagpamati man ha. At sa naga-binaligya at Santos. Oo, si anang kuya na ko no, E.D. Villarubin aga Sima Religious Article o nasa may shopping center siguro na eh. Thank you, Gid. The Sir Mike, aga abong asagamat, Gid, sa pag iba, pag-monitor man, iya sa aton karang programa. Pero bag kita mag-adto sa aton karang mga tao pang doon, nalang Gid, ipabasgun, tanira aton karang condition ko, aton karang gawas. Importante, anay, itawan tata nourishment. Pa aton karang mental, agkama naman physical. Ay budlay man ko maguya, di ba ka? Hindi ka man maka-perform ko, bigit ko ni mga trabaho ay nagagamit kita mga strenuous physical activities. Kinangan gidron. Agka man naman ko aton nga utok. Rong nga mighty C alkaline vitamin C ay may kwan gid, no? May mahigagid nga function sa aton karang gawas mga kakipay. Araya ay makatawang ita runde karang bukunyak makataot sangkap para sa aton karang resistensya, kundi importante man da imong elemento sa pagmintina ko aton karon nga ikaayong gawas. Bukotan nat vitamin C, bukotan nga vitamins ay maka absorb itong day karon nga aton nga mga ginainom nga mga vitamins, pagkaon, karong mga elemento ita presko mga phosphorus, iron, magnesium, kundi bukotanan natong ginainom. Only ro aton karon nga mighty C alkaline vitamin C ro may special nga maka-absorb karon day karon nga mga aton kinanganon ko aton karang gawas mga kakipay. Agud sa gihapon mangin mabaskog ag hindi kita makugangan adlaw-adlaw itunday karang vitamin C. Kun hindi ka mo kakaot prutas, hindi ka mo makakaot tinuga, hay ready na sa aton nga pack, ready na sa aton karang boxes, runday karang capsule ita mighty C alkaline vitamin C. Aton nga food supplement ay bisan di matagit na makakaon it mga prutas o tinuga aktual. Basta importante adlaw-adlaw suportado kita sa aton karon nga immune system mga kipay. Babigid makaragat simpo. Kabungman nga mga bagatian nga nagatuhaw iya sa aton karang nga palibot, no? Dito masigurado kun ano ay ayos nagapuparehas malang man mga sintomas aton karang na eksperyensyahan. That's why kinahanglan gid, no? Either kun anuman nga klaseng sintoma ron, basta importante mapag-on ra aton karang nga immune system mga kakipay. Mighty C Alkaline Vitamin C. Aprobado katon karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang butika iron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repeners Building Osminia Avenue, Kalibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Robby Kahiling, 11 Mbps.
0: May dahil lang nga utro adlaw na o pa-utro adlaw na sa aton nga mga negosyante, aton nga mga mahugod nga mga negosyante sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, sa aton nga mga talipapa, kamusta? Sa aton nga mga restaurant, sa aton nga mga baraka, sa mga public market aton sa guwa kung aton nga Banat Kalibo. Dahil nyo una nga utro adlaw. Nag-speaking ko ato nga public market. Nagbubusita man kita kayina sa public market. Abo tagaling nga mga negosyante, no? Nagabaligya gihapon. Di kara along sa ato nga nga may ikod nga portion ito nga public market. Abit anako na hay mutat baligya di karoon nga portion. Ang galing may mga private stall tagaling di karoon nga gapit sa atong public market. Atong dating public market baga, ay pwede patagalibakan ni karon, no? Ulit ang mga ako na ako natikiban, daga dinotdot, ginotdot, kita sa ato nga public market, ay harama lang mga ako nga may mga pisto nga pwede ka lang kalmado nga magbakay ka, di ba? Mabu tagalay, mahaba, tag, bisan, randang aling ato nga gina-access road, ay may mga pisto tagaling gihapon, ay bangod nga ni buko matatapiktado ko aton nga ron nga construction mga kakipay. Kailan na naging nasinggit makara kung saan o kuno maimpuisahan yun? Ah, ano gito na matood? Bantay-bantay ang gihapon ka mo sa pila ka mga news and public affairs program. Ah. Atong doon gihapon nga at tabingon. Ang bantayan ay bangod nga ni nga abisan kayo na sa among nga pagwarang-warang sa aton nga pagpangutana sa mga negosyante. Medyo nagalingo-lingo to sanda. Pero na medyo imposible. Tama na, may medyo impossible dream. Nga makasaylo mo na kami sa katapusan ngayon at Agosto. Bisan pa nga naman na hambagon nga September, bisi agang-agang taba na ra. Hambagon pa nga Disyembre, basi pa. Ay tawag nga ni Mako na yaton, ipangutana ron sa kontraktor. Ag-even sa aton nga Municipal Engineering Office kon raya bagahay may ginatawag nga posibilidad o may ginatawag nga impossible mga kakipaib. Sa aton man nga mga transport sector, may dagid nga utro adlaw sa mga nagabiyahe una. Sa aton nga mga igmang hod, dikara sa may Western Terminal, Eastern Terminal. Sin man din yung karang destinasyon, makarang adlaw nga rait Biyernes, medyo mainit-init raton karang nga panyimpo, obviously ah. Dahil what kagain ko aton nga mga panyimpo. Anihay, enjoy ka mo sa pagbugad, enjoy ka mo sa kainit mga kakipay. O raton nga mga tubi una, tubi. Aton nga mga kuno na payong kago kuno na una nga biding protektahan ay baway kun mas magayo rin mo ginaadtunan ang nagabinilaktas ka ba delikado kun yung pamatsak yung yawas medyo agang-agang di ka mapilit ha ay bigin sa aton nga mga may edad may mga ginabatsag pa nga mga hypertension kuno anong sakit hay buatan ninyo rong mag tawhay baga magami-gami graton nga panyimpo.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling 11MB.
0: Una kay Nanay Banchi Galisa ko na Mabilo, New Washington. May dadgit nga utro adlaw man, nag-monitor man. Sana mismo karon nga transistor radio. May dadgit nga pagpamatiki mo, Nanay Banchi. Agka man naman kay Tatay Ray Ibadola sa Gonzales. Una man sa may partit Mabilo Kalibo, happy listening lang. Happy lunchtime lang. Kama naman kayo, Efren ha, Reyes, una sa poblasyon, happy listening man, sa nakarang radyo man nga ginapamatian. Kaya na anti anami, sa nakarang asawa na sa may parte, barangay Bagto, Liso. Kailangan nga, utro adlaw. Bago kita karang mag-unhook mga kakipay, we try nga atong ginahugat na kabay nga makaabot. Basi malipat yung matay mo to. Ay naka-schedule abi kita kahapon aso patuloy makarang adlaw for live interview kay Vice Mayor Philip Yero Kimpo angot man sa nangarang ordinansa. So galing ay kung nagtaliwan kahapon medyo naulihi kita mo pag sapat man no? Several times kita nag-schedule ay busy kita makon si Vice Mayor. Pero kung in kaso, in case, nga hindi ito maabot, agawandi, makaabot iya sa ating broadcast center, ay si karon talang dong dugang pagid nga mga report at karang nga mga patrol ay kain naman mga agahon, may ginpatigay nga rang ronday karang press conference. Pero aton mismo karon nga LGU Kalibog ka man naman dong host nga Aklan Catholic College Guarding sa ronday karang nga pag-umpisagon. Actually, October pa manday. Ang kaya pa man siguro mang August, September dahil yung kaso rong pag-abot tabi sa ginatawag ng preparasyon nga lahay. Dapat ay bukon at binugan, dinag-on gita eh. Kaya ang kaunanahan nga rang yun games siya sa aton ka nga province at Aklan mga kakipay. Ag sa mga nagagamit nga rat ko na, sa mga nagagamit nga rat na EI, bahay. At tao nga ni, sa kabuhay-buhay yung mga kong simpo nga nagaginuwa sa mga Facebook, karay mo po ata na upang danit aton karang PNP ag mapagid nga mahin siya kong gobyerno pero parte nga sa artificial intelligence kara panami tapamandong purma kung magkuan ka no mag top cutting eh dapat akunta rahay abong gahamba o sino man na pwede karang makasuhan o taga meta o rayang mismo rin mga individual nga nagatisting kung dahil karang mga application nga ra. Sige, ito hanggang pag-istoryahan doon mga kakipay. Magkapanumbalik kita, yes, ito nga pag-ililiba, pagkatapos siya mang itdugang mga reminders. Kindly stand by.
1: ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang I Care Drop. Sa sulod sa isang kabulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: kaboy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Kaya nang paninisis ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas mga buti ka. Mataas pala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalika. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duwaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami. Nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500. Kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangod sa diabetes. Protectioni ang imo mata.

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali si Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Pagsubong ka nami sa akong paminsara.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, mag-apply

0: base ang klinika de alternativo medicina and wellness center malapit sa inyong lugar.
1: Extend food supplement for men.
2: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
3: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
4: Okay, palayin kita iya sa itong pag-ililiba. Bago na itong kara si Karondo report ni ka-K5 Sandro, angot sa runday karang ginpatagay nga rang press con sa runday karang plano nga pag-umpisa na nga ita Unigames iya sa itong nga probinsya Taklan. By the way, gala inagang adlaw-adlaw at Sabado. Ah. Kita kits kita ito sa Barangay Manggan, no? Sakop po barangkat Banga. Ayrong SK Council hay Banga, it Manggan, hay may ginapatagayin makaranga SK Council Regional Taekwondo League, no? Inagang adlaw August 22 na sa may Barangay Manggan na covered court. So may competition da, regional. May mga participant halin sa may Iloilo, Capiz, Antique, gisa Aklan. So almost mga more or less sangkatos ro mga participante, no, mga participant pagabot sa Kirogi Aga Pumsay, no. So sa mga ibanghod naton nga open do slot, open do ro kwando slot makara nga pili ka mo mag participate rin naga ibigit sa aton rang rahay, of course, mga members it Taekwondo Federation, Taekwondo Philippine Taekwondo Federation, pero ro mga taga PTA welcome gihapon kamo nga mag participate, no. Regardless pa takon anong organization, basta importante high rank event ay para sa aton nga mga igmanghod, mga youth naton pag-abot sa mga sports, mga kakipipe. So kita-kits sinaga sa parte ita Barangay Manggan, Banga. Okay?
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
4: Ag speaking gihapon kung sport, mga kakipipe, at abing si Karon, no, ay hindi na patakalit mga before 12 makaabot si Vice Mayor. So ato lang anay buondong report ni ka-K5 Sandro Salazar angot sa natabungarang press conference. Ano ratong ginasaligan kara ay medyo I think sa ako nga pagkasayod first time po yung ras kung siyempre pag-abot abis sa high school elementary siyempre atong deep ed kara ay may atong tang unit meet, may division kita, may provincial, may aton nga regional, nga isa na ito aton nga mga taga-deep ed. Pero pag-abot abing ras sa colleges, of course, ro aton nga Commission on Higher Education, medyo first time pang i-hiting sa Aklan nga may makarakita nga activities. Okay na? K5 San, para sa kampiyon nga balita, kindly stand by.
1: K5 News FM, live report.
4: K5 San?
5: Pagod nga matawaan ita oportunidad ang kahigayunan do aton karang mga provincial athletes kay Kai Broms. Iga-host ita present sa Baklan rong dayakaw niya 27 Uni Games o kon University Games na nakataga na imaura sa October 23 hasta ita 30 makaroon karang dagon. Na kung sa siin yan, may kating sa 47, no? Ro initial kara na number of schools na magpa-participar. So bali ano ta rin okay Fibrom sa let's say bukon imo it division regional kundi bilog na national imo kumbaga kay Fibrom tanan nga mga universities sa aton tour nga nasyon Pilipinas
4: naka
5: tambong or dai ko nya makapartisipar sa ginatawag kara nga Uni Games. So bukon let's say imo abi man nga iga represent hay Aklan Catholic College, no? So doon niya tarong imong dayon aga if in case nga ano kating magdaugating national timeout na level
4: payagi. So iya sa K5 San iya halimbawa sa Aklan, no, mga butang tang mga lima iya raton nga mga colleges, no, sa ako niya pagtanaw. So may elimination nga matabo iya sa Aklan.
5: Wala it elimination K5 Bronze. Bali i-represent mo karon imo karon nga school.
4: Ay, mayaga. Ito sa national.
5: Iya, sa aton karon nga probinsya Itaclan, balitanan nga national nga let's say ito na UST no, Adelson University.
4: I see. So kung sino ro host sa ratong atong ratong dag-on hay tanan ga partisipar.
5: Tanang universities nga gusto na mag-participar, makipag mag-tambong sa raya karon nga university games nga igahiwat kay Fred Rons. Pero sa ika-27 abikara nga edisyon it uni games nga ra, so kita ro nakatagana karon nga mag-host ni dana or kainangan eh sa memorandum of agreement signing nanda nga formal kara na kumbaga ginakasugtanan na probinsya Itaclan do mag-host sa nasambitan karon ng University Games ano rin in cooperation with the LGU Calibo ag kamanaman do aton karang Aklan Catholic College pro mga hampang
4: dikaran na kita kay Five Sons sa mga bisita nga sinuro mga speaker nga nag attender ag nagtao ita sarun nag-grace sa okasyon ba ra?
5: Noong daya karon ng mga Uni Games officers and directors naton ginparangunahan doon ita sa garang chairman nga si Brother Felipe Beleza no si Roger Banzuela ro president at chairman ita Uni Games, si Ma'am Marilu Luzada no secretary treasurer and chairperson at eligibility communication, si Demos Pins Toledo at director for Visayas no University of San Agustin Iloilo, si Domingo Custodio, director for Metro Manila Adamson University, agraya karang si Ryan Sabinian, director for Luzon no, at si Joaquin Sarabia, director for Mindanao. So present kay naro director from Luzon, Visayas at Mindanao kay Five Brooms no sa daya karon nga MOA signing. Pero kaina ka to pero nag-explicar gitana kung ano rin pinaka main objectives ka man naman do pinutuyo gitay kaya kami nasambitan nga Uni Games kung haman it nagapapigayon din abi ay may una man kita abi matuod nga like presaa no para sa aton taon yung mga colleges
4: may so, may UAAP pa nga ron
5: UAAP aga NCAA pa si Fedroms no rung daya karon abi nga Uni Games nara suno sa aton karon nga na take note no kay nasa conference nga long daya nga Uni Games isang ka self reliant inaula raya nga rang nasambitan nga kapahampang abi no Philippine University Games kay Tidrom. So nagasalig sandara pinahagi sa raya karon nga sponsors mga registration fees uwa sandan naga pangayo abi sa mga estudyante kay Fibrom nga mag-ayamutan abi nana nga hara makato or kung nano ag syempre nagatap man sandaron sa atin kong nga LGU sa pagsasalita ka mga LGUs to support to like kanya mga athletes abi kay Fibrom
4: basi mako ni kara kay Five Sando ginatawag nga scouting it mga players mga best player
5: Roger kay Fibrom kinpamutan na naton actually kay ina kung ano ba nga rumatabo after abi na magdaog itdaya ka ng mga at least from various universities at the Five Rooms, no? So, sunukan, ahagin us natin if we will get the chance to represent the Philippines abi, ikaso por kaso nga makahampang. Pero suno sa kay Ma'am Marilu kay Five Rooms nga rudaya karon niya mag-representar hay po individual event imaw. May selection man tagi hapon imaw nga matabo. Let's say, na may mga ongoing abing activities yan, no? Sa atong probinsya Itaclan tapos may mga nakatanaw abi kara nga mga sport nga scouters or mga sport analyst abi man kay Five Rooms nga nakikita rusang ka atleta o potential sa manara nga maging parte sa atong nga Philippine team so pwede na tong buon pinahagi karon kay Five Rooms. So kung bagaraya abing Uni Games ay one way imaw to promote also the province man ito syempre ma-showcase gedo aton daw no province kung mauno abi man ka namin ro probinsya Itaclan no aka man naman do aton karon nga
4: nagasuporta gid sa naron kay Five San do province haman ay ako karon tested ang probe na sa patagit boxing kabugbahor gin tawo ka atong provincial government almost masubra 1 million pesos
5: kabaho gali
4: si galing ginausoy makara
5: doon yan. Pero, siyempre, doon, siyempre, kaibahan pag yung saraya karon nga kumbaga objectives na the requirements abi kay Pedro sa daya kan niya facility para makahost no sang ka province abi ay dapat ay nakaanimaw no anchored imaw kumbaga sa international standard if rayo ng mga pahantang da si Pedro so basi ready na saan o atong tawag na province so baklan na makahost kay Pedro ay sunong ani ka to kay ina pag-uro daya karon nga oval una sa aton karon nga kalangkang sa Aklan Sports Complex no particular sa kalangkang Makato iya man sa daya karon nga bahin i capital site nato ABL Sports Complex ambo actually ro paghahampangan no bukod niya mang itiyo sa aton karon nga Banwa it Kalibo pero may mga na mention Peter Bloms na mga lugar kung sa Sihin Abi pagahiwaton usang ka individual events group events o iba pagit karon nga mga tournament kay Peter Bloms iya nakalista bali initial pa lang man ba proposed no na official venue at location para ma-determine para karon sa dayon nga iga patingay nga ang mga inspection so bali do athletics kara men and women syempre sa Kalangkang Sports Complex sa Aklan Sports Complex Kalangkang Makato ro badminton men and women sa Amigo Badminton Center yes sa tuday nga mga kalibo ro basketball 5x5 men sa Pangalan Sports and Cultural Center at sa Ibay Social Hall. So, basketball 3x3 women ay sa Kalibo Pastrana Park Covered Court or daya karon nga ACC Main Gym. So, football men sa Aklan Sports Complex sa Makato. Futsal women sa ACC Mabasa Campus. Table tennis men and women ACC Mabasa Campus. Taekwondo men and women sa City Mall, no? Ang sa record niya. Banway Kalibo, volleyball men and women, ay ABL Sports Complex, Kalibo, and Chidusho, Cultural and Sports Complex sa Banwat Banga. Rong beach volleyball, men and women, ay sa Bahin Karayt Barangay, Dumatad sa Banwa, isa pangalan ng anak. So, gin-propose mga kay Five Bronze para sa daya karon nga beach volleyball. At sa iba pali karoon yung mga lang tao, waya abin nakabutang sa anda karon nga, gin-propose pero basi may anda matana. Nga igatayana pero
4: sa nga ni mga one week kita kay Five San
5: one week no 23 to October 23 to 30 so daya karon nga duration is nasambitan nga hampang baya kita Bronze is raya karang nga university days na aton nga daya karon nga recorded no
4: kay pa ay paano kara kay Five San do ro mga kwan ginatawag mga billeting siyempre kun ibang atong mga universities and colleges ay iya mismo maadto randa ang mga players. Kamusta ro billeting kara?
5: Do billeting hay iga-host man gihapon kay Five Rooms with let's say may mga una sa school no, let's say ACC ay matauan man it pilang ka mga rooms abi man nauna para sa mga estudyante. Pero wa pa do yun abi na mention kay ina kay Five Rooms kung sa si indeed man mag stay abi ro aton ng mga atleta kasi di ba abi from mga Manila base ko magano matasanda kay Pedro pag hotel abi santa nata
4: oh may hotel matasanda iya be
5: ma hotel
4: iskulahan mismo gabayad nanda noon
5: aga wa ra it bayad bro ano kay Pedro se
4: ro mga player
5: what gasto ro aton na player abi sunod sa aton karon nga chairman kay ina bali ga support kung daya karon nga mga committee it daya karon nga university Uni Games K5 Broms.
4: K5 no? San, daya nga nga kwan, pag-host nga rahay, ano ra, ano ra hampang, mupang abi ako kabati karaman, dahil iya sa aton sa Aklan, every year daro hampang ra?
5: Nag-stop abi maura K5 Broms, ko pandemic na to, wa nang daging padayon, bali nag-resume sanda sa 2024, kung daya karoon nga Uni Games. So, pero first ever, abi kara ko 2024, 2020 to 2023 canceled imaw due to pandemic. Agro 2024 January 21 20 27 2024 ay ana is local government at the Pulog City ro nag-host sa second edition 26th edition to 2025 October 23 to 30 man province but ana it nag-host occidental as the first ever siguro iya sa atin kara.
4: Oh, first time ra nga nakabuhit kita.
5: First time. Actually, kay may nag, if I am not mistaken, again, ayo iya sa K5 Rooms, iya kaya man, basi pwede man iya sa ato kayo na probinsya Itaclan, ay kaya man ito ato na probinsya Itaclan. Basi preparatory man doon ima okay five rooms for future big events abe na igakater ito ato karoon na probinsya Itaclan.
4: Tama.
5: So, una, no ba, para masayutan nato.
4: Pero kay Pepsan ay na, siguro, raton nga oras ayang agang, siguro sa inuna, no, sa imo karang programa, i-plus lang siguro rin mga interview nga kay Pepsan.
5: Sige, kita doon. Ah, bantayan lang sa atong karon nga programa hindi na na El Castigador pero dahil sa niya mga kaungdan.
4: Kumplito no, nagkatabo no, sa ronday karang meeting.
5: Oo, ano ro, nagkatabo, ano ro pinaka main objectives, pila kararo budget abe.
4: Anong galero premyo kara?
5: Premyo may mga tokens and cash kita doon sa na premyo para sa sangka atleta o daya karon nga okay, five rooms. Ay, kung matandaan natin, ro volleyball player makara is national team natin, si Del Palomata.
4: Taga-Aklan.
5: Taga-Batan. Taga-Batan. Okay, five rooms. Ang isang limon pag ito ngayon ang katulogin si Taklan. So, do ano habi karahay, at least ma-showcase man baga ro mga provincial athletes. Kay do nagkatabo abi, ro anda karo na ginarepresenta ro school nanda ito, say UST, Adamson University.
4: May so, ginatawag ganyan nga regional boundaries kay Pipesan, ay yaban-yaban tahagos ito ro ga-presentar ay, sa mga nagko tang iskilan, iya sa aton sa regional iwa tahagos.
5: No, mga, pero ro mga tigawas kay Pipesan, si Bahia nga University, halin sa province, na nagarepresenta ba kay Pipesan, si Tanda karon nga school, halin sa province, ana ro mga atleta. Kapareho ang gin sa daya karon nga player nato nga product man isa yun nga ra si Del Palomata nga naghampang nga ni ko nagtaliwan niya nga ra nga CB Cup no ko kontra sa daya karon nga Vietnam ag nagdaog siya da kara kay Fred Roms ag sandilog umausa ng invest player no kung daya karon nga si Del Palomata kay Fred Roms so una magapatigayon it ocular inspection do mga directors ang official sa Philippine Games ito sa particular sa Aklan Sports Complex sa Check Bandar Oval to football field iba pa gid ng mga facilities safety if dahil karon nga participant abi ang iba pa karon nga mga technical related matters kay Five Bronson no, ron kay Sir Roger Banzuela rapid karon na president ita Uni Games kay Five Bronson din anay rapid karon nga may ikatod nga report but bantayan no abangan itaton karon nga mga Aklanon ag base sa mga nagapamati unang mga ginikanat mga estudyante nga rapam kanidya sa university siya sa atong kanyang probinsya Itaclan nakataga na rin mao sa Oktubre 23 hasta ita 30 makaroon ka ng adagon at ita doon. So,
4: okay.
5: Bantayan ro mga coverage no ita atong karang nga estasyon pinaagi ron sa atong karang nga 94.5 nga page K5 Romy. So, doon atong report magaling sa atong karang nga area with K5 Regional Antonino ako man si K5 Sandu Salazar para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko sa Kalingawan sa bilog ng Binsya Itaclan K5 News FM
1: K5 News FM live report.
4: Abo nga salamat gid kay K5 Sandu Salazar sa randay karang report halin sa aton doon nga sa randay karang ipatigay nga press conference ag mabaho nga potential da sa aton karang mga players nga may pakita man aton datong kamayad no ag habang kung nakaina may regional boundaries sabi ginatawag ay ro mga eskwelahan nga mga maintok nga abot ang mga best player ag potential nga mga player hindi uta makarepresentar haman ay maka-afford ka mag-eskwela sa mga UST sa mga UP sa mga kung eskwelahan abong kilaya karaiya abuya sa aktan nga mayad kaso hindi uta makaabot randang kamayad ito si Babaw bangod nga ni siyempre financially speaking hay hindi sila maka-afford nga maka-eskwela. So, pinaagiri ka ra, kung iya sa Aklan, ay mabaho nga bulig, nga may pakita na ng anang kamayad, agaban hagos, ro mag-participate ka ra. Rayang mga ato nga mga atleta nga halin sa elementary, sa kung ba, sa high school, mag-graduate sana sa college, sa high school, aga matapos

0: Nubo akong blood pressure, nubo na.
1: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
0: 180 over 100.
1: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
0: 120 over 90.
2: DTX 500.
1: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
3: Flavonoids are GP. Isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugar extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Mm. Tapos ginaparisan din na nato may TC or Pure C. Mm. Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolites nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect. Mm-hmm. So, ining flavonoids, amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Mm-hmm. Mm. Kag ini ang water soluble.
1: Wow.
3: So, perfect kayo. Nga magpares ang DTX 500 kag may TC kag Pure C. Mm-hmm. Kay isa man ka water soluble.
4: Water soluble man.
1: Gusto. So, natumtuman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
3: Mm, correct, Sir GP. Amo na nga na-notice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit.
1: Mm.
3: Tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
1: That's why, ang pagbulad sa adlaw ang nagakos ang cancer sa panit.
3: Mm. Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
1: Mahusto.
3: Mm. Kag squamous cell carcinoma.
1: Mm.
3: Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog, kamot.
1: Mm.
3: Amo na permisa gabulad sa kadadlaw.
1: Mm.
3: So amo na ka importante nga nga mainom ka sang DTX 500, may TC kag Pure C. Agud malikawan ang cancer.
1: Sir.
3: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage man gani ang aton panit.
1: Gusto
3: mo maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagayta gapasilong.
1: Gapasilong pa, no?
3: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
1: Gabulad sa adlaw?
3: Oo.
4: Di ba? Pagkatambok siya.
3: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Perti katiga?
4: Kasiri. Ang ulo, no?
3: Gasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
1: Gusto.
3: O, di ba? So, ara sa panit sa tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, ara da sa kwan?
1: Sa panit niya, git mismo, no?
2: PTX 500!
0: Yan na mag-aso, taga Alibaba. Babay, mabigo.
1: Ang imong sugar sa una, pila man?
0: 300.
1: Kano sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
0: Mga duha pa ka semana, kapin.
1: Pila imong nainom DTX 500?
0: Pagyud ka sab.
1: Duha ra ka start? Yun sa man yung pag-inom?
0: Tumultag og gabi eh.
1: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
0: Oo.
1: Ya, pila naman sugar ni Moron?
0: 126 na lang taw, kaluis Ginoo.
2: DTX 500! DTX 500!
3: Nagtawa, Sir GP, kung sinong alam. Ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal?
1: Oh.
3: Ang asukal, ang amutong unod.
1: Oo. Oh.
3: I-change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX, amutong panit.
1: Oh. Gusto.
3: Mm-hmm. Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sang ano sa DTX 500. No? Ang super antioxidant ng flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini, hindi malitan sang oxidative stress. Mm. Mahimo na siya mangin transfer antioxidant.
1: Meaning ginsilo sa ato nalin sa tanong.
3: Oo, naganing ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon, para masilo ang antioxidant nga ara sa panit.
1: Nga nagaprotekta sa tubo.
3: Yes, so sa 14 pesos ka presyo sini, sobra-sobra ng benepisyo, Sir GP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubin mo lawas. Drop lang daw ka na mo.
1: Daug
3: na bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi sa tag 14 pesos.
1: Sa 14 lang ano?
3: Imagine lang.
1: Gin.
3: So, amo na. Gusto niyo realistic, prof. Ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara nang damo man nga kwan mo oxidation.
1: Oh, gusto.
3: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagakapatay sa stroke kag heart attack?
1: Oho.
3: Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
1: And the brain. Gusto.
3: Perti ka damo nga benepisyo. Simple hon ta, Sir GP. Kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. So, invest your health, mag-upaman, mangin, ulihi

0: K-5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
0: Irinig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K-5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
1: MyDC Network News.
2: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, 6 na kaso ng leptospirosis na itala ng Antique Provincial Health Office ngayong Agosto. Mga empleyado ng isang liquor brand di umano'y biktima ng hold-up incident sa lalawigan ng Iloilo. Albularyo patay sa pananaksak sa Negros Occidental. Probinsya ng Negros Oriental nakaipon ng 7 million pesos kada taon sa pamamagitan ng solar system sa mga eskwelahan at 1.5 milyon pesos na krudo sa paihi na booking sa Cagayan City, dalawa arestado.
0: MyDC Network News.
1: MyDC Network News.
2: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyDC Network News sa mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. So, ng detalye ng mga balita, 6 na kaso ng leptospirosis na itala ng Antique Provincial Health Office ngayong Agosto. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Family Palanog.
3: Nakapagtala ang Antique Provincial Health Office o APHO ng 6 na kaso ng leptospirosis ngayong buwan ng Agosto sa probinsya sa Morbidity Week 29-32. As of August 17, 2026, nagmula ang mga kaso sa bayan ng Sibalom, Sebaste, San Jose, Patnongon, Hamtik at Kulasi. Mula Enero 1 hanggang Agosto 17, umabot na sa 37 na kaso ng leptospirosis ang naitala sa buong probinsya ng Antique. Tatlo naman ang naiulat na namatay na nagmula sa bayan ng Barbaza, Bugasong at Kulasi. Napag-alaman na karamihan sa mga nagkakaroon ng leptospirosis ay mga manggagawa na madalas lumusong sa baha. Kaugnay nito, patuloy ang panawagan ng APHO sa publiko na kapag nakalusong sa baha, uminom ng doxycycline upang makatulong na makaiwas sa nasabing sakit. Para sa MyDC Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: Samantala, mga empleyado na isang liquor brand di umano'y biktima ng hold-up incident sa lalawigan ng Iloilo. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
4: Nagpalit ng damit at nag-disguise bago tumakas ang dalawang mga suspect sa hold-up incident sa Barangay Bongko, Pototan, Iloilo pasado alas 11 ng umaga Agosto 20. Sa inisyal na investigasyon ng Pototan Municipal Police Station, nakasuot ng jacket at face mask ang mga suspect na nakaangkas sa motorsiklo. Nakita sa CCTV sa porsyon ng Barangay Inagdangan Sur, Saraga, na iba na ang suot ng mga ito at iniwan rin ang isa sa mga helmet ng mga suspect at sumakay ang isa sa Ceres bus sa Bangga, Dawis. Napagalamang bago lamang nakatapos sa pananghalian ang mga biktima at nagpapahinga lamang ang mga ito bago naganap ang insidente. Natangay ang 21,000 pesos na cash mula sa mga biktima na driver at mga empleyado ng nasabing liquor brand. At para sa MyDC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
0: MyDC Network News.
1: MyDC Network News.
2: At isang albularyo patay sa pananaksaka sa Negros Occidental. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
5: Idiniklarang dead on arrival sa ospital ang isang 84 anyos na lalaki matapos masaksak gamit ang patalim ng dalawang lalaki na pumasok mismo sa loob ng bahay ng biktima noong Miyerkules ng umaga Agosto 19. Isang albularyo ang biktima na residente ng Barangay 1 sa bayan ng Ibimagalona sa Northern Negros Occidental na sinaksak mismo sa harap ng kanyang asawa na 61 anyos. Base sa salaysay ng witness na asawa, natutulog pa umano sila sa loob ng kanilang bahay nang biglang pumasok ang dalawang lalaki na nakabonet at isinagawa ang krimen. Mabilis na tumakas mula sa crime scene ang dalawang lalaki na ayon kay Police Master Sergeant Henry Mangan III, posibleng may matinding galit sa biktimang albularyo. Hindi pa makumpirma ng mga otoridad kung may kinalaman sa panggagamot ng biktima ang motibo sa krimen. Sinabi rin ng IB Magalona PNP na posible umanong pasyente na may matinding galit sa albularyo ang responsable sa pananaksak. Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon sa kaso. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Probinsya ng Negros Oriental, nakaipon ng 7 million pesos kada taon sa pamamagitan ng solar system sa mga eskwelahan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni ka-K5, Shara Humilio.
6: Ibinunyag din Negros Central Governor Chaco Sagarbaria na nakapagtala na ilang tagumpay ang lalawigan matapos ipatupad ang Special Solar Electrification System program sa mga pampublikong paaralan. Sa pagbisita ni Department of Education Secretary Sonny Angara sa Bay City National High School, ipinaliwanag ni Governor Sagarbaria na sa pamamagitan ng proyektong ito, nababawasan nila ng 43% ang singil sa kuryente ng paaralan kada taon. Ang inisyatiba na ito ay nagbibigay ng taunang savings na aabot sa 7 milyong peso na pinagmulan ng tulong hindi lamang para sa pondo ng lokal na pamahalaan, kundi para sa paglaban sa epekto ng climate change. Bukod pa sa mga pilot areas, nangako ang gobernador na ipatutupad ang rollout ng programa sa patibang dibisyon at paaralan sa buong lalawigan upang mas maraming silid-aralan ang makinabaga. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YTC Network News.
7: YTC Network News.
2: Samantala, 1.5 million pesos na krudo sa paihi na booking sa Cagayan City, dalawa arestado. Balita hatid sa atin ni K5 John Chavez.
8: Bagsak sa kulungan ang dalawang lalaki matapos mahuli sa aktong naglilipat ng libu-libong litro ng krudo mula sa isang fuel tanker sa Barangay Kabarwan, Cagayan City, Isabela. Kinilala ang mga suspect sa mga alias na Ursula at Bantor na nadakip ng mga operatiba ng CIDG habang abala sa ilegal na operasyon na tinatawag na paihi, kung saan nasamsam ang kinatayang umaabot sa higit 1.5 milyong pisong kabuang halaga ng petroleum products. Ayon sa ulat ng CIDG, walang maipakitang anumang permit o autorisasyon mula sa Department of Energy o DOE ang mga suspect para sa paglilipat at pagbebenta ng langis. Kasalukuyang nakakulong ang dalawa at naharap sa formal na kasong paglabag sa batas pambansa bilang 33 na inamyendahan ng Presidential Decree 1865 o ang batas na nagpaparusa sa illegal trading ng mga produktong petrolyo.
9: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
2: At crime group leader na sumusuporta sa Dawla Islamia, Maute Group na sawi sa engkwentro. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
10: Patay ang leader ng isang crime group na umunoy nagbibigay suporta sa Dawla Islamia Maute Group matapos makipagbarilan sa PNP na kumpiska mula sa nasuwing suspect ang tinatayang 1.1 million pesos na halaga ng shabu, 45 M16 rifle. Kinilala ang napatay na notorious gang leader na si Khalid Talib Masarunay, leader ng Masarunay Group at ikapito sa listahan ng most wanted persons sa Northern Mindanao. Nauwi sa engkwentro ang ikinasang warrant operation laban kay Khalid sa Mindanao, Salvador, Lanao del Norte. Pinaputukan umano ng suspect ang mga operatiba kaya't gumanti ng putok ang PNP na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Matagal lang na ibalita ang mga ilegal na aktibidad ng suspect simula pa noong taong 2016, kabilang ang pagbebenta ng droga, gun for hire activities at pinansyal na suporta sa teroristang grupo. Nasa kustudiya na ng Lanao del Norte Forensic Unit ang nakumpiskang droga at armas. Patuloy rin ang pagtugis sa mga kasamahan ni Khalid Talib Masarunay.
11: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News.
7: YTC Network News.
2: Mga K5, sa iba pang detalye ng balita, miyembro ng communist terrorist group na may patong-patong na kaso, kalaboso sa Palawan. Balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
12: Naaresto sa barangay Tinigiban, Puerto Princesa City noong August 19 ang isang 37-anyos na miyembro umano ng Communist Terrorist Group na kabilang sa most wanted persons. Ang suspect ay nahaharap sa 2 bilang ng murder, 7 bilang ng attempted murder at 1 bilang ng frustrated murder. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng 2 warrant of arrest sa pamamagitan ng pinagsanib na operasyon ng pulisya at militar. Nasa kustodiya na ng Rizal Municipal Police Station ng suspect para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
13: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
2: Samantala, pagbibigay ng reward sa mga informers sa illegal na droga sisimulan na sa Kalibo. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Leonard Viray.
15: Sinimulan ng ipatupad ng lokal na pamahalaan ng Kalibo ang pagbibigay ng pabuya para sa mga asset o informer na nagbibigay ng impormasyon sa mga otoridad hinggil sa illegal na droga. Ayon kay Barangay Poblasyon Kagawad Kim Melgarejo, ibinahagi nito na may nabigyan na ng reward sa ilalim ng inaprubahang resolusyon kaugnay ng inisyatibo laban sa illegal na bisyo. Naging danumano ang naturang individual sa naging matagumpay na ikinasang drug bypass operation na nagresulta sa pagkaresto ng isang suspect. Isa ito sa mga hakbang ng LGU para sagupain ang paglaganap ng illegal na droga sa bayan ng Kalibo kung saan pati mga minor de edad na estudyante ay nagiging target ng mga pusher. Ipinasiguro rin ng lokal na pamahalaan ang pagtatago ng identity ng mga informer para sa kanilang seguridad. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
13: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
2: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, niyanig ng magnitude 6.7 na lindol ang southern Peru nitong Huwebes ayon mismo sa United States Geological Survey o USGS. Naitala naman ang epicenter ng lindol, 38 kilometers hilagang kanlura ng Upahuacho sa Ayacucho na may lalim na 66 kilometers. Samantala, naramdaman naman ang naturang pagyaniga sa ilang lugar kabilang na ang Ica at Arequipa. Mas mataas naman ang magnitude 7.2 na naiulat ng Geophysical Institute of Peru o IGP. Sa ngayon, wala pang naitatalang malawakang pinsala, gayon din at walang banta ng tsunami ayon naman sa mga otoridad.
13: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
2: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M Rojas at K5 News of M Antique, antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Alan Catalan at ka-K5 Reynard Barcelona Pusto sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Claire Risa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News of M Philippines.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
17: Okay, balik kita ya sa itong nga pag-ililiba. May 16 minuto siyon doon nakataliwan sa oras nga alas 12. Mag-happy labas gida sa aton nga may manghod nga nag-uilabas sa makarang panyimpo. Ag sa iba pagid nga katatapos siyang nagapupahuwa yun ag nagapupatuka mga kipay. Di bali ay gaban man hagos sa aton nga mga empleyado at gobyerno sa nga mga panimagay nagapupahuway sa makarang panyimpo. Ag aton nga mga estudyante sa private klase ay it is a regular holiday makarang adlaw mga kakipaib. So, ha enjoy lang sa inyong pagbubakasyon, no? Ay siyempre naga Sabado man, so mahaba-haba at Domingo, Lunes parang balik. Bago kita mag-adto sa atong mga taupang doon, agbalikan na itong mga topiko. Rong Klinika D. Tribayo ay makabuligid, no? Sa aton karang ikaangyawas. Kilala mo bilang antiviral, antibacterial specialist. May mga illegal settler sa aton karang atiyan, ano ra? O, mga, kumbaga yung mga gago, no? Mga worm no sa aton karang atiyan ang iba pagid no nga mga parasite nga nagakosi tabagatian sa aton karang gawas ag permi bang nagasakit rimo karang atiyan pabalik-balik nga diarrhea or gulpi nga pagkahilo nagasuka gulpi kang naganiwang ag mabaskog ka kumaon bahay may something ron ah bukod at ikaw nagkakaon kundi may nagakaon tas imong ginakaon nga pagkaon bloated aray mo nga tiyan permi ka bang puno ang ithangin ng tiyan. Madasig ka mga gutom, siyempre, bisan busog ka, gutom ka gihapon, ag nagawiya rin yawas. No? So, sambilog rin sa mga sintomas ra, it kinatawag nga parasitic infestation. It means to say, may bitos mga kakipay. Ha? Kita nyo mga unga ngaron nga may bitos. Hayroon yung galero sintomas karon maguya, bisan busog, maniwang, naguya ag ginagutom permi. Dahil nga nga, ginapinakaon na rin ang alaga sa nakarong atiyan. Aga, nakaside ka mo mga kakipay, base sa pagstudyo ko aton ka rin nga may eksperto, may una nga 1.5 million nga mga tao nga may, mako mo, may bitos. Agagos 300 ka mga classical bitos, ag 70 ka mga species protozoa nga posible nga mag-istar sa atong sugod ita atong gawas particular sa aton karong atiyan. Wow, Jesus Mario Jose, ay dapat kitaron nga malimpiyohan naton ag magkamatay sanda, na, di ba? So, rong D3Bio, high puno rat medium chain na fatty acid ag cold press extra virgin coconut oil nga nagaserbi karang anti-parasitic shield. Nga ni sa aton unang mga inunga, arayang D3Bio, siyempre mabaho abe ng karangkwan ng ano ba yung capsule, no? Hay, rugin obra na akong karoon ay gisian ko bag, siyempre liquid na sood karoon ay, coconut oil na sood karoon, virgin coconut oil, pwede nang ihalo sa tubi o ibutang sa kan ba sa yang kan ba kutsara ag ipainom sa inyong mga inunga especially gid kon sandahay may bitos mga kakipay epektibo gidra nga matay no atong i 3 times a day no kon may mga sintomas ka makaron agod nga magmatay ron dai karang mga bitos sa sulitian mga kakipay ay protektahan gid nga indo sa tamang inabo asay di kara ro nga medium chain na fatty acid dahil nangingin monolaurin ag sambilog ra sa manaming nga compound nga naga tunaw kung tayo karang mga protective layers nga it mga parasito nga sandahay magkamatay. Siyempre, kung hindi sanda madali-dali, it ibang mga konbaga, mga bugong hay raton nga rin D3Bio bangod sa anak karang raw trabaho abit munulaw rin nga anak ginang trabaho rin nga magpatay itong tayo karang mga parasites sa itong atiyan, mga bitos, mga kipay. Ag kama naman, bukong yamang it may una pagid ginatawag nga bida kun dai karang good bacteria nga kusasin hay siyempre may ginatawag kita mga bad at good bacteria nga no so ro aton nga mga good bacteria aton dong napaabo sa aton karang atiyan no ray nang bangod gani sa ginatawag nga probiotics ay siyempre kon abo aton nga parasite nga mga bad bacteria ay ginasukan man abin na nagkamatay man do mga good bacteria nga that's why nga sandaw tarong hari sa sud kay imo karang gawas ag si imo karang atiyan. So pinagiri kara ginabuligan man do aton nga mga good bacteria pinagi sa pag provide it mga probiotics halin sa aton mismo karon nga D3Bio mga kakipaib. Ano pa? Nga siyempre may ginatawag nga lucid lauric acid, no? Nga kung sasin hay mataas gidra nga pangontra ag epektibo gidra, no? Kumpara sa runday karang mga synthetic karang gamot nga nagatunaw sa runday karon nga mga parasite mga kakipay. Pero mga parasite nga ra sa tong tiyan ay nagakos pangalira ita depression, no? Pagiging malipaton, brain fog, muscle cramp, aga siyempre Rungdi Tribayo ay makabuligid nga makalimpyo sa atong gawas sa guwa man o sa suod ko atong gawas mga kakipay. Pag siyempre, nagabulig man sa pag-repair kung man nagkayasamad, makarecover kita sa aton karang ginabatsag no aton nga mga organs, tissues una nga ginbakas it samad kung tayo karang nga mga parasito nga ra, ay ginabalik ron no, may mga repair mechanism ang nagkakatabo halin sa D3 Bio mga kakipay. Aprobado aton karang superfood supplement at adlaw-adlaw kita kainom. Agod adlaw-adlaw kita hay mangin malimpyo, mangin mabagsik, mangin mabaskog, aton karang gawas, mga kakipay. Aprobado ra aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang butika, yaron sa Clinical Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenors Building, Osminya Avenue, Kalibo. Aklan.
16: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
17: Okay, may aton ka rin 22 minutos yun doon nakataliwan sa oras ka rin alas 12 mga ka-T5. Aga may dadgit nga otro daw na kay Sir Jose Nelson Delfin nga nag-monitor iya sa aton ka rin programa una sa Aklan State University Banga Campus. May dadgit nga pagpamatiya, Sir Jose Nelson Delfin, ag kama naman kay Sister Hazel Yudi. May dad nga magpagumatiki mo na Sister, asin ka man sa makarangapan yun po. Well, sa atong pagpadayon, actually, atong napasamatan, no, si Vice Mayor Philip Yerokim po, ha, nagsaka ginimaya sa atong nga broadcast center, ay atong mag-interview sa nangarang ordinansa, ay kasuang medyo simpre, rato na bing time, ay limitado man, no? So, bantay lang ninyo sa pila ka mga news and public affairs program ay manami ra. Ako mismo personal, no? For the first time ako nga nakasumagang at makarang ordinansa nga i-institutionalize iya sa aton nga banat kalibro pag tao ito na tayo karang protection sa aton nga mga eskwilahan. Although may mga ginkirarin nga mga protocol, safety protocol na atong DepEd o aton nga PNP, pero makonsider na aton nga, kumbaga parang kanyang ray, parang bukod ba't kinatawag nga mahamba naton nga an institution, no? Ay kung resolusyon tayo moron, ay kung nag-aagi ita panyimpo, nagkakaduga mga kakipay. That's why nga ni, naobserbahan ko man, nga ro ibang mga protokol ay nangin ningas kugun yung dayon. Di ba ka? Di ba? After ka to nga natabong ato sa ibang lugar, o, stricto kapag strict, pag check ko andang mga bag, ah, pero makara obserba ito ninyo kung may una pa naga-check. Baya? Nato drone. Oh, so good pa nga nag-agi-agi kita sa mga eskwelahan, obserbahan naton. Ay natama jud ay one man nagdailon to ah. One man na. Galing ko na mat tong mga insidente nga ragulpihan ay parang medyo manakaw ba nga gulpi kang ginasaka ang ginapatay, di ba? So dapat gid matuod nga may una nga ordinansa agud mangin mabaskog, may ginasundan ba nga guidelines ro aton nga mga bukod nga aton nga PNP ayro PNP tangaron establish taron anda karon nga organization nag anda karong palisiya kung paano magtapna it krimen, no? May mga PNP protocols ug policies na kita karon, may operational manual, pero pag-abot abi sa aton karang eskwelahan siyempre ay bukod masyadong comprehensive ra nga ipatuman. Although may una man ginatawag nga student manual, pero sa akong nababasa nga mga student manual ay what at kinatawag nga imposition pag-abot sa mamakaroon nga ron nga mga safety. Kumbaga, kung pare sa akong nga chimpo ka to nga pag turo ko na sa privado ay may nakikita kitang mga bagay nga atong proponer nga in terms of security even sa aton nga mga estudyante. Sa bilog kita ron, nakikita naton. Ngayon man namin rin ang ordinansa nga rakon ma-materialize ra mga ka-K5, agod nga ni nga makabulig ag mangin kun ba mangin model sa iba pagid nga banwa pid ni ma-adapt or ordinansa nga ni SB Philip kun may pasa, agod nga sundon tananda, no? Pwede man tanyo ni i-revise ro iba nga mga provision kung may mga idugang, pero importante hay makabulig gid, no, ang makataog gid it giya sa aton karang mga inunga, sa aton nga mga ginikanan ag sa aton nga mga estudyante. Initially, sa aton nga nabaton nga information kana hay manami man do atong kwan. Press man ba sa ginpasa nga aton SB Rivaldo nga may mga junior police sa aton nga mga eskwelahan, di ba? Nga makabulig man it pag disiplina, pag monitor sa mga posibleng nag-obra it bukot man nami. Haray-haray pag tauman it ginatawag nga kon ba? Pag-provide it ginatawag nga mga peer group counseling sa so may mga estudyante man core of student nga sanda mismo in charge sa pag-monitor ko mental ag psychological capacity or psychological ag mental psychological nga kondisyon itong dahil karang mga inungan. Ano, ma-identify mo ito doon. Alam pa, sa classroom, o makita mo na yung classmate, medyo may problema imaw. So, i-intervene niya giron. Kaysa mag-abo pa giron problema, manami ron, no? Diba? At siyempre do, mga parents, rapagin, sa milogid nga pinaka may mabahogid ang papel, no? Ay, always gid nga, o mga kinatabo nga rang mga bukot manami, nag-aumpisa gid sa bagay. Ay, siyempre, kung imong build up, o imong pagbabahosing unga, hay sa tamag ni sakto hay mangin productive sandaron. Pero the moment arang manginunga nga ragin pabayaan naton, wagin giyahi, ha? Ang hindi madisiplina, later on, rayrong problema ko aton nga komunidad. Nga importante gihapon do, intervention. Bukon yamang it para sa aton nga mga ginikana, sa aton nga mga teachers, di ba ya? Pero teachers, nagapalo up yamang, nga magmaid pasanda. Pero it doesn't mean nga tanan-tatang nga oras ag chimpo ay ato nyo tang ihaboy sa aton nga mga teachers. So, ikaw lang man na sir, kaw, nagmam, disiplina sa unga aron. Ay buko masiguro tama aron mga ka-K5, di ba? Pero pag build up ka, although, kung may chimpo nga makaroon ka kinatabo, ay natabo doon, siyempre, teachers yung matod kung magsayap ka ron. Pero, dapat kung una pa, maintok pasanda, dapat ay, rugita, ginikanan kita mismo rin nagakuan. So, bas kung gandito, aton ka nga ginatawag nga, rayang-rang parents, teachers, relationship ang K5. Magkapanumbalik kita pagkatapos siya mang, itdugang pa ng mga reminders, kindly stand by.
18: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
19: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Kapalubala ka mo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang gina-target sini ang aton IRE lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Revile.
1: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
2: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: 天龙一度高
1: GTX 500
0: 我是 healthy 的低
1: GTX 500
0: GTX 500
1: 能力 Matas 的 Antioxidant
0: 压满满
1: 能力的天龙生意没压低
0: Master 天龙压低
1: Apicanu 的
0: GTX 500
1: Master Lika
0: Epic
1: Demo
0: GTX 500
1: GTX Coffee Mix
2: Eric Lidis mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan ko man eh nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: GTX Coffee Mix
3: mabaka sa mga butika
1: GTX Coffee Mix.

0: anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mawag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica DioFresh. Kada tapos ligo, Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Sa Clinica DioFresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DGX Beauty Cell. Pabakal sa mga butika. Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty

0: sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
3: Okay, may aton karang 35 minutos yon doon nakataliwan sa oras nga alas 12. Dalangkit medyo basid ako kabate. Dalangkit pa ipred, dalangkit anay. Ipaki ko na anay, ipaki... Oh, dalangkit anay, dalangkit anay.
0: 11 Mbps. High speed na mga balita at public service. Mag-aatid ng napapanahong kaganapan. Mag-aalok ng pananaw. Natanggap ng karamihan. Tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan. Optic fiber sa komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling. High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
3: Okay, balik kita sa aton karang pag-ililiba. May aton karang 36, pasinsage, medyo masako. May mga bisita, habi kita nag-entertain sa aton karang broadcast center, no? Ag aton kinangagid nga maatubang mga ka-K5. Now at this point, mga ka-K5, aton karang nahuhat, no? Si SB... member Rayma Ribaldo, raton karang member ito sa Sangguinang Bayan, angot sa runday karang ginpasa ng resolusyon, no? Angot sa runday karang pag-usoy nga ra, ito runday karang istatwa, ano ra pa, pag-usoy ko runday karang figura, ano pa, yung, arang-arang, kumbaga, hindi man imahin, kundi, kwan, istatwa in short, no? Kurunday karang, gawas o imahen ni Dato Bangkaya nga may ginabuitan nga ni ka Santo Niño. Ag aside gani kara may na istorya ako nga sang ka official man ni taton kara nga sang Kuneng Bayan mga ka K5 nga bukod niya manggali itron day karang istato o ribulto ginausoy kundi may mga gamit pagkali ra nga ginpunduhan itaton nga sang Kuneng Bayan it kalibo nga hindi makita mga ka K5. That's why nga gusto, rin na mabudlay kung wat ginatawag ng inventory nga ra. Ay dapat kita ron na ma-inventory kita ni puro mga gamit nga ginpangbakay. Umpisa nga ginbakay, ginpurunches ko ato nga munisipyo. Ay dapat makita ta mismo ro kung sinag-add to ron dahil karang mga gamit nga ra. Regardless kung maintok o mabaho matay mo nga klase ito ron dahil karang amount ay all accounted for pag-abot sa aton karang government services, no? Hindi kita nagbuhay. Iya sa aton karang linyada si... SB member Raymar Ribaldo. Sir, may dad kimo nga utro adlaw?
4: May dayad pa nga utro adlaw. Sir Linar, no, ang pamansa mga naga pamati ang sa naga pamantaw sa YouTube po kung sa imong programa.
3: Oh, si K5 Romira, K5 Sir Raymar, no, sa imong programa. Sir, no, ano ro tinutuyo naton nga ginauso gid naton dayang nga rang ribulto nga ra it ating si Dato Bangkay ro ribulto nga ra kamay sa tuninyo, sir. Sa imong ginpasang atong resolusyon?
4: Actually, K5 Rumi ay kung balik na ako sa pag-servisyo sa atong Manman Kalibo sa 2022 ay sa pangapat na mong session ay nagpasapot sa resolusyon na ginapa kayo kay Mayor Juris Office sa Sucro pagi kay Engineer Amalia Francisco ro, Municipal Engineer, na katong ribulto nga doon ati o tribe leader na nagapuyot ko ni imahe ni Senyor Catorino ay ika ay ikabalik, no? At ika ipatindo ko ron sa may plazoleta. So, kaya nga abo-abo itong mga ang no, mga kuwa pinaturo nanda itong nga in bagan sa downside kinoose ko no nanda aga may una karon nga kung hindi man makita ay mapapura lang is another reporto no ni tribe leader o ati to ati ta to nga Santo Niño. So actually ay kabuhay ta to 2022. So siguro ay namataan da it ni Japurom no but sa may isang ka na social media nga nga nagmura ka na ginautoy na ito itong
3: Rebulto
4: Rebulto na kung siya nasas sa Korogin interview ay masalipatan nyo niya nito dahil nakatapos at ako 2020 or 2025
3: kabuhay tabi to sir kum,
4: oo narilig ako kuman ay haray kuman no pasayamat dito ko ron sa mga media nga ron niya pangosisa ay magtaraya ng media magsa about tourism no nanihay to yun when in fact may nagtao ka kung inform nag-retire matandaan na July 25 na ako din patatod 2022 ay makaroon yun yan eh naiyang Augusto ron no tapos ay nagretiro niya ni kung July 30 si Engineer Amalia Francisco na huwag na baton. So anyway, kapasayaman ako sa media dahil may nagtao ka ako information na medyo kaparihas ko no ito sa tangkang lugar o sa tangkang panawa kung ginausoy nga ron. Ay nalawa ako ron nga kung importante.
3: What do you mean, kami. Sir? What do you mean nga nakagawa ta sa kalibo?
4: Do information ka kung kayo nagiging tao sa messenger ay may nakita na ito sa tangkang lugar no sa ibang banwa na kaparehas kin kuro yun eron niya
3: nahuga bahe.
4: So ako ba lang magkaroon makatayo to makadistinguish kung imo gidon dahil personally ron pag deliver o na at pag install si Babaw in Aloha ay may mga picture pakatungali ron galing ay kung siin na tagalir ko siya. But anyway, matao ko si Romy at background, no?
3: Yes, sir. Yes, sir.
4: Amat at katabo rin ang ribulto ni yung tribo nga leader. Dahil pag yung prank ko, 2008, ay inapok raan na nga ron nga bumbungan at aloha. Dahil purpose ka to, anay ka rin bilang viewing dick, no? At mga pumuyo o turista. Kapag may atong mga okasyon o kabanako celebration in Kalibo at Tetehan Festival ay una karon manami mag-boat view at mag-picture no, kung makakita. At may una karon nga nga sa milong judge yung nakatoka para magtanaw no, it nagkakansan. So, pagtapos it prank ay in-suggestion it mga religious group at moment ko daya nga ng mga aton nga kalibo at Yatian Tourism Council. Sa bilo pero na sa Romy, na may morabli kinakakon doon dahil may at karon ka mga estudyante na nag-trunded ko, typhoon prank na ginsugang, ako nga ginsugang, no, gingangoy. Dahil karon sa area nga ron, printed pilot, ay mga 6 to 8 feet or 2 feet.
3: Madalong, taglira?
4: Oo ko, mga anayang mga pang-orason is alas 3, alas 4 in June 21, 2008. So dahil isakto din ako nabalik sa presipyo ka to at mga nauna nagasaka gundo o nagataas o tubi, no? Dahil kasumbang ko tuhanin to sa Libataw, sa Ilaya, agro high tide. So, una sa munisipyo, Plar, una parol marka siguro, magsa utso, kikita rin pinaka andang peak, no? O naapot ko tubi. So, nga di ay pagsugan ko at itong mga estudyante o sa ibabaw na trended, ay nagbuitan, nagtanda ito sa tagat kinabina ko, asat nakaahon kami sa may tangunang bayan ni Ron nga hall, no? At so, pinasaka ko rin saan dito sa second floor. So nga ni ay nakahimot aspector ato ng mga stakeholders kamanda po Kalibo at Katiyan Corrective Council, agrato mga religious group, no? Na konsiin ay utangan it saan ka ripolto in ating ang gabuyot in Santo Niño ay hindi malabi kita kaubra in Santo Niño nga mapahuri. Sininyo lagi ay may isot panyagiraan na aron nga anak ang simbolo.
3: Mm.
4: So pala pati gabayaw, karon gabayaw baro ng kaati at ninyo isos karon. So siguro ay tayang watag siguro pag-isipat maya dahil may national law nga ni karon. Pero o struktura nga gasobra at 50 anyos ay hindi nun pwede ron tayo nga kunta kung ano o i-preservar. Pero siguro sa rekomendasyon ng katot mga transport sector, siguro ay maganda nga fighting, naging gubagit ng daro aluhang ano. Ay aluhang ito ay anaron gintunar ito. Mga bikers, no, o katong may mga Harley Davidson, no, grupo ito, patang pangalan ito yung Mossberg, no, katandaan ko na yun sa Tay Roman, Adina Cross, at ay, sir, Torres ka to, abo ka to nga mga atong mga tumandok in Kalibo nga may mga motor na lang Harley Davidson, no, makapagsawad kita katita, makaroon po rin. Siguro nakikita katon ka ng mga
3: milyonista
4: mga
3: nagadayo,
4: eh. Mga nagadayo na katon. No?
3: Mm-hmm.
4: Ay milyonista tabi na bili ka ron. Pero katon ay ordinaryo at mga atong mga pumuyo. Tapon buhi pa ay Tay Roman ka to. Ay, tapon nga pag-isayon. At sa una pa na sa Antang Bugay. At ako papatiya ka ron nga. Mukhang siguro ka-operate pero una pa sa na preserbar.
3: Mm-hmm.
4: So mo doon nga baron matabok ka ron. So na buksan niyo man ito yung isang kagurdi ko matandaan do itong media nga ito nga or media entity nga nagpagkaroon, nagbukas, nagpagkakusisa kay Mauro noon at masaya ba't ako eh dahil sa kabuhayon 4 years yun nabi Sir Romy na huwag dyan na ako ang habatian nga ito kay inayang ako nakabato dyan agaon ito informasyon na may ito sa makato siguro kung maka bisita kita ay ito na hapon ay kasi mabisitahan ka sa lugar patanaw kita doon sa eksakto
3: ag kwan tara sir gingastosan tara at munisipyo before yung mga kwanyara ang mga gamit nga sir
4: pundot at munisipyo ron nag ag kwan doon ay yung made of tayang concrete ko dahil mas mahal-mahal katukon by the plus ato na gamiton o resin na pinilong natin ato na siyempre tayang naka-expose sabi mo sa sunlight at rain or shine ay kinangan kita karoon na aero pandang bato at naka-pintura imaw it bronze no bronze.
3: So it means to say nga dahil gitara ng disenyo karag. Sa rin kaso abi no nga makita natong daag mabuog, may lugar kita nga pwede butangan ni kara?
4: Pagkita matang sir karon sa may Archbishop Reyes, Archbishop Oris Street karon, may hangan yung plazoleta, pwede karon ipatindog no? Sa among kong katungkot ka to.
3: At pwede matay mo ibalik ni karon ni karon ng porsyon?
4: Oo, na yung butang at pedestal imaw, itong imaw, siguro mga around 5 feet man, hindi ba yung makauhan at makita man sa mga pumuyo. Dahil may island pang nabilin una karon nga pwede karon butangan, no? Kung makita din man imaw, no?
3: Aman ba sir akong pangutan ay katong chimpo nga ginguba ri karon do aluha ag ginbutang it plasolita man makara wa gitam kato maisipan ko aton nga mga opisyal abi nga bihay adong usoy nagibalik tara
4: sa kamansero mayor politika sa aton nasyon sa Pilipinas. Ka Pilipinas. Kung may siyang ka-leader nga nag-imo it ayang proyekto, kayo masunod yung administration ka rin kung mapungkuhay dating ka-inkwentro, kay duwaon gitandaro imo nga proyekto kung hindi ka matundumang ni tao. So, sabihin po yun sa matika ngayon, kung matundumang mani mo, so, patrol boat nga to nga aging ato naging pangayo sa Bureau of Fisheries at Aquatic Resources pagi sa direkta sa opisina ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo ay pagtapos ko termino dahil at sa siguro isang dagpon man lang itong gamit-gamit at natapos akong termino ay naduwa rayon pagsunod ng administrasyon. So nakitaan mo lang nga nito sa sangka eskwilahan naging obra nanda nga magsa ano lang, tanda nga sa nang kurso, related sa kurso una. Agapang sa pag-inusisa, ay nakitaan suli nga wasak doon o samad yun, ang hindi mapuslan. So, binauman doon tanda ang dinagay ito sa dam site. At siguro makaroon ay kasi hindi yun mapuslan doon.
3: Mm. Sa atong nga pag, sa natabo nga sa no, medyo sa imo nga mga statement nga ginbuyan earlier nga there's something nga may una ta nga departamento nga may problema pag-abot sa mga inventory nga sir. Wakal plano ka nga bihay o si saon pagidaray base kung may mga gamit pagkita sa atong munisipyo nga nga hindi ta aton ma-account ag siyempre punto na matod ita kwarta ta tawura no ginagasto naton sa pagbakay kung mga gamit nga ra?
4: Ay sambil na karoon sir o may na atong panindugan ay kami nga mga elected official say accountable sa mga property ito atong banwa.
3: No? Mm.
4: Kasi paro parta na lang ginagastos sa mga project, kinalangan na yung mausisa natin para ayan, sakto pa nga rong parta nga rong pundo ang ginahimo sa sangka project. Ayan, rugin utang ba yan ato sa mga bangko ay nangangay tubo rin ang ginabayaran banwa sa libo ay sakto man ag, katawag nga may return of investment. So, tama ka si Romy dahil kinangano si taon doon dahil medyo natatabo sabi ba sa what at sistema makaroon katim no, aton nga general services, no?
3: Mm-hmm.
4: Ay sabi no gani nga na nga makaroon nga kinapangusinta ko man kung si inyon doon mga ginpagos ng mga ayang building materials una ko sa Captain Hill may Harris building.
3: Dahil pa nga ni sir do ato nga nabaton mga information.
4: Oo ay dahil what at in surrender una bisan ang panic lang nga Polorok dahil kat sa tiempo na ako noon sometime 2002 ay sa bulig ni Congresswoman Billy Calizo Quimpo ay nakapukit at mundo para gin pa-renovate natin do yun yung dating korte ron, no? Naging police station na yun. So, ginusuyan at pundo at naging marami. Group first floor karon ay Kalibo Police Station. Agro second floor ay karon din butang at municipal library. Agod, may bisitahan man atot ng mga imanghod. Kaya pangusisa po na doon. Ang kailangan makita na sa library. Ay, so, sa term ni Mayor Emerson Lansica, ay kin, so, dati karon nga, anang roofing sa Ecuador, tigula, bato ba yung arang-arang, di pareho dati ko mga antik. Ay siguro, kung observation ko itong engineering office, basi kung nagatugo, naging waswas na ito, roti gulang ito. Tapos naging baylo at polorok. So, gumutang bagon, wapasulot ni Mang Dagon niya nito or wapat na pong Dagon ng polorok. Gumutang bagon ay bago ba ito. So, wag din nakita nga polorok ang mga crates. At sunoon ni Vice Mayor Philip Quimpo, mayroon mga box shields, no? At mga cabinet pa nga nabili nila sa second floor. Ay made of metal siguro to or kahoy man
3: Okay.
4: Ay wa man to habuol at kaduwa gon.
3: Sir Imar, sir. So, oo. Marami ko tatong istorya nga ra, pero siguro ato lang padayon sa next time no ma makora ko kimo. Ra ko bi oras sir, medyo ko ta pigado ta sir.
4: Asa pagayo ba ko sir pasaylo sa katapik pag sabi ko tara ko na nagabo ta.
3: Oo. Sir abong salamat sir, mapangin ako tuman balikan ko tuman nga ra sir nga kanya ra isyu nga ra.
4: Thank you din sir Romy, ang pagayon nga to adlaw sa mga nagpamati sa imong programa.
3: Okay. Okay, bago kita mag-anok niya sa atong karang pag-ililiba, roon nga DTX 500 ay makabuligid sa atong karang gawas sa bigid puno rat antioxidant, tagbangod nga makabulig man sa atong karang may problema sa panit, agka man naman kung may mga makabulig man sa paglimpyo sa aton mismo karon nga gawas sa internal, ag of course sa suod man ko atong gawas sa sagwa mga K5, bangod sa nakaroon nga super antioxidant mga

0: Sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: D3Bio Health News. D3Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
6: Ano ba lang binipisyo ang makuha mo sa D3Bio para sa imo atay, si imo liver, no? Ang aton atay ko na has 500 function. Makahimo ang atay 250 function sina. Dungan-dungan. Nulaon taw tontat. Habang gatulog ka, gapisan pa gini mo atay. Ang tanan ginakaon mo, ang tanan nga giniinom mga bulong, ang ginainom mga whiskey, ang ginainom mga soft drinks, si at tay ang ga-detoxify sina.
7: Imagine mo, Sir Boy, mag-inom ka soft drinks, no? Pagwas ang ihi mo nga tinaw.
6: Correct.
7: Tungod nga si Atay Yawan na sala.
6: Ay, Yawan sala, no?
8: Ano man lang filtration mo sa imong balay man.
6: Oh,
8: filtration ka sa kwan, sa tubig.
9: Inom ka tuod soft drinks pag wa iyo tinaw.
8: Tinaw. Inom ka kanang orange color bla, mang pula color. Giniguwa puti.
6: Ang filtration process ng Atay Peltica, grabe. That's why it also need the help of the kidney to do the filtration process. So, ang Atay taga process man, enzymes, ga process amino acids, ga support vitamins, no? Lalo na mga fat-soluble vitamins, vitamin A, D, E, and K, ginatago sa Atay ta. But ang Atay ta, ginabombard ta oxidative stress. Every time we abuse ang aton Atay, kung mag-inom ka,
8: siyang isa sa mga pinakadamo free radical, Sir Boy.
6: Free radicals.
8: Nag-aagi da siya, gatiner.
6: Tanan-tanan, damo, gatiner si iya, damo, gasupot. Hindi lang gasupot sa sulod sang atay, pati sa guwa sa atay, makita mo ang health sa imo atay. Kaya ang atay mo, kung pala kaong katambok, damo man siya fat deposit.
8: Kaya nungun mo na lang yun ako, ani? D3Bio. Kaya may mga antioxidant, Sir Boy.
6: Ang D3Bio has also its own antioxidant.
8: May supportive antioxidant.
6: May supportive antioxidant process, no? Ang antioxidant sang ginatawag sang D3Bio is called ferolic acid. Halini siya sa extra virgin coconut oil, no? Nga ara sa D3Bio. Ang ferolic acid may ara kapabilidad nga magtinlo sa imo innate antioxidant called glutathione. Ang ginatawag ni ferolic acid niya, tinuan niya ni ang glutathione para magdugay. Your glutathione is really important, no?
3: D3Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3Bio.
8: Talking about glutathione, Sir Boy, damo na sa avocado. Yeah. Tapos sa pagtuon, Sir Boy, ang glutathione nga aras avocado, kag iban nga mga essential oils like omega-3 and another nga mga sustansya nga sa avocado, ihalo mo sa D3Bio, mas powerful ang epekto. Halimbabi, mamahaw ka avocado. Before ka na mahaw, nag-inom na ka sa imo nga D3Bio, 3 or 5 ka soft gels. Then after, mahaw na yung ka sa imo avocado. Sunod sa pagtun, pag nag-combine ini ang mga essential oils, nga ara sa D3Bio kag avocado, grabe ang epekto sa pagtinlo sa imo atay kag sa imo lawas, Sir Boy.
6: Good fats from avocado, rich in vitamin E and
8: glutathione.
6: And
8: many others.
6: And many others of dan mong pag-ed sa ginatawag D3Bio, nga gabulig absorb sa vitamin E sa avocado sa imo lawas, nga gabulig absorb sa magnesium nga ara man sa avocado, kampiyon ang epekto sa atay. Ang D3Bio duwa ka antioxidant iya. Superior.
8: Aside sa ferolic, may gallic acid.
6: May gallic acid.
8: So makabulig ang gallic acid, Sir Boy.
6: Ang gallic acid, may ala sa ginatawag na inhibitory effects sa inflammation caused by drug abuse naman sa mga tao nga may depression. Ginabuligan niya ka. So, ang D3Bio, kung may depression ka, way lang nabot, ginapataas yung imo serotonin, dopamine level, ginamat-amat niya patubulong ang imo atay nga ginabusar mo man kitungod sa mga bulong nga synthetic nga gininom mo for depression. So, that is the good effect of D3Bio regarding your liver.
8: Basi may mamangkot, Sir Boy, ah. Triglyceride man gali na ang D3Bio. Take note, medium chain triglyceride.
7: MCT.
8: Hindi na magtiner sa imo nga atay.
7: Oh.
8: Unlike sa sobra mong kaon tamis, ma-change to long chain triglycerides. Amo nang gapadako sa imong buyon. Oh. Sobra mong kaon nga tambok, amo nang gadeposito sa imo tiyan. Mm. Pero ang sobra gid nga kaon nga tami, sir boy, amo ginang grabe.
6: Correct.
8: Lala ginaya.
3: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka mali.

0: wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: May kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drive.

nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, eye care ko. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care ko kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold. And

0: sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagonya kon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: Old Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa extend food supplement for men. Ini akong gitilwan. Bao kabas ko gin ang kamuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

kamu mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Pre?
1: Ah, pre?
0: Sino naman itong upod mga uyab man? Do, bago naman to aw.
2: Ano? Ano nga uyab man?
3: Wala ah.
0: Do, gaya na ko bala, pre.
4: Wala ka bala maluoy sa kaya sa wahon mo?
1: Ah.
4: Kabuo tagi na pre kay Maria Analen.
1: Ah, pare?
4: Pre, paminsaron mo ha. Yamador lang tayo sa bulang. Kung wala bulang, wala man tayo income. E di buinas tayo gani, pre. E may nagaunong pasaton nga babae.
1: Kwan, pre. Akong tilaw-tilaw man lang niya.
4: Ha, daw siling ko gini. Pre, untate na na. Wala niya tupang ubra mo.
1: Sa punto mo, pre, daw ginalay gayan mo ko, ha?
2: Pahilang, kuya. Kabuhi ko niya. Wala na ko labot kung ano yung himuon mo. Kag wala ka man labot kung ano yung himuon ko. At iba na lang pagabuhi mo. Hindi na yung magpahilabot sa pangabuhi sang iban.

0: Kaya na pangulat ko sa imo.
1: Pasensya lang gid ga ha.
0: Gutom na ba lang babaw ko kag dalom nga baba.
1: ano abi kay dugay makabahoy si boss sa derby kay nay.
0: Pwede karon lang kiss mo. Ikaw bala atat na atat kag gidayon. Paligo to balaan eh para humot.
1: Langga bala mo. Hamot na kuya.
0: Mas hamot kapag idlangga kung may damo kadala nga yellow kag blue nga papel.
1: Kukuhan langga. Amo lang niyo. 1.5 lang eh.
0: Ay, kagamay na subongga ah.
1: Kuhan, ang iban abi, ibakal ko ni bugas kag sudan sa balay.
0: Na, ano man ang iyaman? Pabaya lang na balang balay niyo. Buta, maakig na gid ko sinayo Salcedo ya.
1: Hindi lang bala maakig. Ang importante, may ginahatag ko sa imo.
0: May ginahatag ka man gani, pero kagamay gani.
1: Sige lang bala lang ga. Dali bala eh, di.
0: Wala pa sa gani, kapag ikot. Ang pahikot, tumbal.

0: Day, ari na ko.
1: Nag-abot ka pa.
0: Pasensya gid day, ha. Hina ang income subong eh. Hina ang bulang.
1: Bulang sa kirida mo?
0: Annalyn? Ano nang ginapangwakal mo man?
1: Hasasan o nga mohon mo kasi ni? Hasal sedo?
0: Annalyn?
1: Abi mo wala akong makaibalo nga may kirida ka?
0: Ga, pinataka ka na lang imo
1: yan. Pagkabala na luoy sa mon, ha? Asin na lang ang ginasudana mo sa anak mo. Hindi gani patis kag mantika. Samtang ikaw, mas ginapasulabi mo pang kirida mo.
0: Ano?
1: Inang dala mo nga pagkaon, nakahibalo ako sa lina lang inasang kirida mo. Kung wala lang ako nag-aulikid sa anak ta, hindi na gina ko makagwanta sa ginayimo mo, Salcedo. Kapoy na ako!

Nagakakonsensya ako sa ginahimo ko. Gusto ang asawa ko. Sali na lang matuod ang ginadala ko sa ila. Kagang kwarta ko nga, kinahatag sa iya. Nabuhi na naman. Tungod ginauna ko pa si Bebe. Oh, asawa ko. Nagahinulsul na ako sa nginimo ko. Kabay pa nga mapatawad mo ako. Hindi pa man uli ang tanan. May chance pa nga magpagko ako. Bulagan ko ng kirida ko. Bulagan ko na siya.

0: And Food Superman for Men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Gabasa na naman balang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamakal sa mga butika.
8: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
5: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kumpleto sa mga suplemento.
5: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
5: Clinica Sport Bionics.
8: Mighty C.
5: DTX Coffee Mix.
8: Free Bio Coffee.
5: DTX Beauty Soap,
8: DTX Herbal Oil,
5: Clinica Dayo Fresh Roll-On,
8: and many others.
5: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
8: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
9: K5 News FM.
10: Shopping the lives of the Filipino.

0: Oo, nak. Pasensya gid ha. Sige lang kay makakwarta si mama, mabakal kita sa paborito mga sudan ha.
1: Ga?
0: Salcedo?
2: Oh.
0: Dali na, mamahaw na kita.
2: Ari ga oh. Nagbakal ko sang sudan sa gwa.
0: Ma, kadamo sina ah.
2: Oo, anak. Oo. Para gida sa inmo ina kaga parang may balunon ka.
0: Salcedo? Ano yun eh? Do na mag-uhan ako sa imo ba?
2: Ga. Patawaran ninyo ako. Naginursol na ako sa mga sala ko. Kabay pa nga. Mapatawad mo ako. Kaga, mabawi ko sa mga kakulangan ko sa inyo.

0: Ga.
1: Oh, Ga.
0: Malisin siya kung tanya ako sa imo.
1: Ano balay na, Ga?
0: Kwan, gusto ko nga buligan ka sa pangabuhi ta kag gusto ko tani nga mag-ubraga. Mm.
1: Ano? Pero makaya ko man nga buhion ka po. Dagang sideline naman ako biyahe sa tricycle. Kag daw ginatibuy nas ko subong sa bulang.
0: Nagadako na si Inday ga kag nag-eskwela. Gusto ko nga magbulig tani ga.
1: Oh. Kag sa diin ka naman maubraga.
0: Sa kantinsang isa ka eskwelahan ga. Nagapangita abing miga ko eh.

0: Pre, daw pila na kadlaw nga. Wala ka sa Bulanga na. Ginapangita ka na ni boss.
1: Kuan pre? Sugat dulong ko abis kay Inday. Kaya nagabiyahe ako sang tricycle. Gusto ko man tani nga magliamar sa Bulangan. Ugaling, sako bi, siya sa wahon nga da, nag-obra man sa kantin.
2: Ah, tingala ko man nga, nakita ko sa eskulahan sa mga siman na blaho.
1: Ha? Eskulahan sa mga siman? hindi pre, sa elementary na siya pre.
2: Ah, gali ka pre, base naglagaw lang to siguro.
1: Base na mata-mata ka lang.
2: Hindi ah. Si Analin gito ya, pre.
1: Oh.
2: Do ato blang may ginahulat, blaw.

Hasta subong nagalibog pa ang ulo ko. Hindi ako maributay sa mga ginpanghambal kay Inas ang amigo ko eh. Pasi pala gusto siya, oh. Masaming adahan na kagagabihan si Annalyn eh. Isa, nagahambal ko sa iya nga, sugaton ko siya. Nagapamalibad man siya. Oh, pinabing mayong agad-tuon ko na lang siya sa eskwelahan. Nainambal niya sa akon sa kumpare ko. Gusto? Agad-tuon ko to be subong?

Diri lang ko sa Tiangge Matambay. Paano ko yung makita di si Annalyn man? Kay duty naman niya subong sa eskwelahan nga ginaobrahan niya? Gusto. Kuntani naghapit ko to sa eskwelahan nga ginaobrahan niya kag namangkot. Pero kung wahaton ko man ina, paano ko siya madakpan? Oh, daw nagalibog ang ulo ko. Masige na into niya lang ko balahaw. Na into lang ko sa kumpari ko. Wala pulos niya. Mabiyahe na lang ko. Daw imposible man nga magkadto di si Annalyn.

0: Diyan ka manaog, sir?
1: Diyan lang sa una, ano nga? Sa Bangga Minay?
0: Ayos, sir, ah.
1: Ay, diyan na lang, ano nga?
0: Okay, sir.
1: Salamat kita, ma. Aray, gilip-lip, take ko na nga.
0: Thank you, good, sir, ah.
1: Ayos, ah.
0: Ito ng pasahiro ko. Kilala kong babae nga nakaangka sa single ng motorhaw? Ito si Annalyn man to? Siya gida to. Agmayo pa. Sundon ko sila. Ato sila ho? Patasigon ko ang pagpadalagan. Ara na sila. Si Annalyn gid? Hoy! Hoy! Punto! Hoy! Annalyn! Animal! Kinpatasig papadalagan sang driver ang ginaangkasan ni Annalyn? Animal ka, Annalyn. Ikaw, gid. Umandam ka lang karon. Umandam ka lang sa balay karon.

0: mo sa sedo man?
1: Ikaw ginto?
0: Ano nga ako? Nagsadiin ha?
1: Himuon mo pa ako nga butigon, no? Himuon mo pa ako nga butigon? Nagbalikid ka pa sa akon? Kagsang nakita mo ko, nagpaburhot ka mo kaduwa! Palayo!
0: Sedo! Nagpataka ka lang bala! Duty ko kain na sa eskwelahan! Wala ko yung ay, Diyos ko na langit! Wala ko yung kabala sa mga ginapangambal mo! Ngaano ko lang sa payo ko, Hal?
1: Ah! Ikaw gito? Paano abi nga hindi ikaw man? Ano ako, nagahimu-himu lang sang istorya?
0: Nagahimu-himu lang git eh! Abi Salcedo, kung anong ginabuhat mo sang una, ay hindi man pag-ibalik sa akon ay!
1: Ikaw ato! Parasun ka pa ha? Analin nakita ko. Nakita sang duha ko kamata kag ikaw ato!

Wala gid ako magsala. Siya gid ang nakita ko pero hindi man siya mag-ako. Makaligad ang mga inadlaw na kibot na lang ako kay husto gid ang nakita ko. Naglaya si Annalyn kaginbayaan niya kami sang amon anak. Nagalalain ako tungod ang ginhimo ko sang una. Nagbalik gid sa akon. Sa imo Annalyn, magbalik ka na kay ginapangita kagid sang aton anak. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon kasaysayan. Ang tagpadala

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula galing hugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galing papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55 anyo.

0: C3 Bio with Physium.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3.

0: dahil ko bala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainlain nga allergy.
0: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.

0: VITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa MITC, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: MITC, mababaka sa mga butika.
2: Sporbiotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Sporbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
5: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
7: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre, musta bulang kape, pre?
6: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin.
7: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: Kapoy.
10: Rala! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
12: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
13: I remember the day.
12: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
14: Secret Memories!
12: Kasama si Sweet Terry. My heart.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: August 21, 2026, sa araw tayo ngayon ng Friday niya. And syempre, Friday edition din ng ating programang Secret Memories. Kaya naman, panibagong kwento po ang ating natunghayan. Panibagong kwento lang, pero parang yung pattern kagay 5 at yung subject, parang pare-pareho recently. Parang sawang-sawa na tayo sa mga cheater. Pagod na tayong intindihin sila. Kahit pa madalas nating sinasabing hindi justifiable ang kanilang mga pamamaraan, ang kanilang mga sinasabi, o kung ano pa man ang kanilang mga explanation. But still, may iilan pa rin talagang hindi natututo. Siguro, kailangan muna nilang ma-experience ang ilang bagay-bagay bago nila patotohanan sa kanilang mga sarili na ayaw nga, no, ganun pala yung kapalit. May mga ganyang tao daw kasi kakay-fine. Hindi sila basta natututo sa pagkakamali ng iba until ma-experience nila mismo on hand. Okay, ganun talaga minsan. Kanya-kanya nga daw na lesson. Kanya-kanya na pag-take. At syempre, kanya-kanyang path na tatahakin. So ikaw, anong path ang iyong lalandasin? Ang iyong tatahakin, kakay-fine? Sa kwento ni Salcedo, ang ating bidang karakter ngayong hapon. Eto, magbibigay naman sa iyo, kakay-five, ng isipin na nagagalit rin pala, no? Nagagalit rin pala ang mga cheater kapag sila na mismo ang niloko. Pero sa kwentong ito, alam na alam mo talaga, kakay-five, na hindi alam netong naunang cheater kung saan siya lulugan. Yung iisipin ba na ang kanyang mga nararamdaman ay kutob lang, bunga ng kutob ang kanyang mga nakikita, mga, syempre parang may signs, may mga clue rin na road to panluloko ang ginagawa sa kanya. Pero sabi nga natin, parang hirap siyang i-identify kung yun ba ay gawa-gawa lang ng kanyang malikot na utak o dahil napaka-familiar sa kanya. Alam na alam niya rin eh, kabisado niya yung pattern, kaya feeling niya di siya maiisahan dapat. Pero ano pa man ang kanyang nararamdaman, isa lang ang sigurado. Siniguro niya rin kakay-five na hindi talaga maiisahan. Na hindi pumapalya ang kutob at hindi lang siya puro duda. Okay? Kasi nga, based on experience. Yung mas matinding ganti pala, kakay-five, sa mga eksenang ganyan, sa mga panlalamang na ganyan, ay yung habang buhay kang matatakot sa sarili mong multo. Hirap pala ano na tanggapin na pag ginawa sa iyo ang madalas mo nang ginagawa noon. Yun. Yan na siguro yung sinasabi nilang karma. Anyway, in line po sa ating kwentong tinutukan, handa ng ating tanong, kaya ikaw naman i-ready mo ang iyong kasagutan. Okay, five ang ating question of the day ay, ano nga bang kadalasang ginagawa ng mga cheater kapag sila naman ang niloloko? O, alamin niya natin mula sa mga cheater dyan. Again, kakay-five, ano nga ba yung kadalasang ginagawa na itong mga cheater na ito kapag sila na ang naloko, kapag sila na ang naisahan? Parang masakit sa ego yun. Parang nakakaapak ng pride. Ang inyong sagot, maaari nyo pong i-comment sa aking page. And while ipopost ko na po yan sa Sweet Terry, K5 News sa FAM Kalibo. Sabi ng ilan, kadalasang ginagawa ng mga cheater na yan, syempre magpa-flay victim. Kunwari, sila na naman yung biktima, sila na naman yung api. Kasi sabi nga ng mga humuhugot, dyan naman sila magaling. Yun bang mang-manipulate pati ng feelings? Yung mang-gagaslight? Na para bang ikaw lagi ang mali at sila lagi ang api? Oh, grabing hugot yan eh. And of course, yung ilan naman manunugod. Oh, naway di ka umabot sa ganyan na face, kakay-kay. Pero syempre, yun nga, butt hurt eh. Nagbago na daw kasi sila, tapos iisahan. Parang hindi naman daw yata fair. Sila pa talaga yung nagdemand ng fairness. Pero ikaw, paano yung take sa ating question of the day? Sagutin mo yan, i-comment sa aking page. Once again, that's Sweet Terry, K5 News sa FAM Galibo. Later on sa ating final hour, babasahin po natin lahat ng inyong mga kasagutan. And for now, back to the music muna tayo. Hanggang alas 3 tayong magkakasama at magkakarinigan. Only right here sa Kampiyon Istasyon, ang K5 News FM.

0: kapal ng hamon. Sandet X 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
1: DJX 500.
2: Ako si Jean Paul Hinoloso, storyhan ta karon. Ano mala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si DTX 500? Kapunta sa karon nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO Doc Ramil.
3: Actually Sir GP, sunod sa datos, may aras ang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
2: Gabi no?
3: Mm. Kag bangod sini ang Pilipinas ara sa pangatlo sa Western Pacific region. Pinakamataas nga rate ha sa ang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sa DTX 500 kag MITC, layo ka sa anxiety kag depression, Sir GP.
2: Correct, ano? I agree. Pila sa mga pagtuon, naibaluan nga ang imbalance ng pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant, ang nagadamage sa cell components, including proteins, lipids, kag nucleic acids.
3: Amunang hambal ko, Sir GP, dapat mainom gid sa DTX 500 kag MITC. Imagine bala, wala gid ibato ang imong nga cellula sa oxidative stress, especially ang imong nga kwan, imong nga brain cells.
2: Ang brain.
3: No? Wala man kadaan gakaon utan, talagsa magagakaon prutas, puro na lang noodles nga noodles da. Mas damo pa ang ginakaon nga pro-oxidants. Mahilig tam is pagkaon, junk foods.
2: Uga.
3: Damo, mantikaon, tambok ang karne. Natural, nga manabids gina ang cellula sa imong nga brain.
2: Husto.
3: No? Amo na matabo, may lang kon, anxiety lang, what if kon cancer be? Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa imong nga lawas. Amo na importante, how important is the super antioxidant nga makita sa DTX 500 kag MITC para sa imong nga ikayong lawas.
2: Ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC kadadlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok. Balikan ta ang damage nga matugas ini sa mga cells. Kung tuman nakadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
1: DTX 500.
4: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka
4: DTX 500.
5: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
5: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
4: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sang kamot?
4: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500.
2: Now, paano makaapekto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
3: Although 2% lang sa GP ang total body weight sang brain, pero ini nagakonsume sang 20% na sa imong oxygen.
2: Oxygen nga ginaginahawa.
3: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sang cellula, especially sa imong brain cells, sa aerobic cellular respiration, kag ini ang nagaresulta sang free radicals. In short, ang brain, Sir GP, isa sa mga pinaka gasto sang glucose nga oxygen. Oh. Meaning pa, kay gagamit sa imong glucose kag sa imong oxygen, damo free radicals ang gakatabo.
2: Yari ang pinakarason kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sang mga neutral cells, no? Tapos ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amo ni blang pag cell divide sang mga neurons, gani wala na ini nagareplicate. Ikadua, ang structural characteristics sang neurons ang sensitive katama sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
3: Amo na, Sir JP, nga kung wala ka naga DTX 500 kag MITC, tingala ka gulpi lang galingin ulo mo.

0: tapos gina-migraine ka, naga-mental block ka, tapos confused ka bangod ina sang mataas nga free radicals sa imo nga brain, which is causing gitawag oxidative stress. Kag of course, ang sobrang worry and fear, that's anxiety.
1: Correct.
0: In the first sign of anxiety, importante na gid nga painumon mo na DTX500 kag MITC. The reason why? The more nga sige siya kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radicals ang brain. So you need antioxidant. Wala na tas ang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iya nga antioxidant properties. Makita lang sa DTX500 kag MITC na. So, hindi maghulat, hindi na hulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God. Hindi na may sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization, Sir GP, kag bisan pa sa imong pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progresibo. DTX500 kag MITC na kanadlaw.
2: DTX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Oras sa K5 News sa FAM Calibo, it's 2 o'clock in the afternoon. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Secret Memories with Sweet Terry.

0: Sweet Terry.
1: 2:15 ng ating oras. And sabi nga natin kanina, kaka-5, today is Friday. Friday, August 21, 2026. At ikaw, may plano ka na ba para sa weekend? May plano ka na rin ba para sa iyong day off? O kaya naman, baka maging literal ang iyong rest day. Okay, wala namang problema. Diba? Kasi karamihan sa mga kaka-5 po natin ay talagang mas pinipili ang manatili sa bahay kesa ang gumana. Not for a reason, kaka-5, na only dahil wala na silang pera. But of course, kapag nasa bahay ka, mas mariregain mo ang iyong energy, ang iyong power, para ready ka na ulit sumaba kesa long and tiring week para na yan sa next week. O diba? Maagang pag-regain ng power. Alam mo, sabi ng ilan, kaka-5, may mga palatandaan daw May mga signs and symptoms. May mga palatandaan daw, kaka-5, na ang isang tao talagang masasabi mong nasa adulting na. O kaya naman, tita o tito na. Kasi sa mga usapang weekend, sa mga usapang gala, talaga nga naman budget na ang nag-a-adjust. Wala nang mairi-reason na di papayagan kasi strict ang parents. Baka naman may strict na partner. Kundi yung magiging stricto na lang na nananatili sa kanila, kaka-5, ay ang kanilang budgeting. Budget na yung naghihigpit sa kanila, kaka-5, di na pinapayagan at hindi na talaga mapapayagan. Lalo at pag-check mo ng kalendaryo, nako, malayo-layo pa ang sweldo. Yan, kaway-kaway ya, sa mga kaka-5 po natin. Naiisip pa paano pagkakasyahin ang natitilang pera sa pitaka. Medyo malayo pa ang payday. Pero, syempre, minsan talaga, umaasa na lang tayo sa linyang God will provide. God will provide, ba? Pero talagang gastador ka pa rin. Anyway, ilan din sa mga signs, sabi nila, kaka-5, ha, na tita o tito na yung kasama mo. Kapag ayaw na sa maiingay. Ayaw na sa maingay na lugar. Ayaw na nilang masurround ng mga maiingay. Kung gaano ka siguro kagaslaw at kaingay din noon, kaka-5. Abay, kapag nagkaedad ka na, nadadagdagan na ang iyong edad. Unti-unti ka nang kinakain ng ines kapag ikaw surrounded ng ingay. Kaya kung manonotice mo, mas pipiliin nila ang manatili sa loob ng kwarto kaysa mag party-party. Ganyan daw yan eh. At syempre, yun nga, sabi natin, mas bet na nilang matulog kaysa ang gumana. Kasi dyan nila mas makukuha ang kanilang lakas. Hindi na nila ibubuhos ang kanilang lakas doon. Kasi may mga paniniwala naman ang ilan na syempre kapag kasama nila ang kanilang circle of friend, minsan ay lumalabas din. At syempre, relaxation din kasi, kaka-5. Diyan nila na i-release ang matagal-tagal ng stress na naiipon within sa kanila. Syempre, may mga pagkakataon din na kailangan mo ng someone kung saan ka mag-vent out para hindi maipon ang negatrans sa iyo. Pero may ilan nga na maninega ka ngayon pero keri na lang. Matutulog na lang. Kasi wala na silang lakas para i-spill. Wala na rin silang lakas para i-explain ang kanilang nararamdaman. Sinusolo na lang. Maabot ka rin pala sa point na ganun katamaran na, kaka-5, ano? Kahit pag-explain ng feeling, sige na lang, okay na lang ako. Mas mahirap daw kasi i-explain ang damdamin kaysa panatilihin na lang yan within yourself. And syempre, mas gusto mo na lang ang mag-isa. Hindi naman sa lungkot-lungkutan. It's just that may mga tao, kaka-5, na mas na-enjoy na habang sila ay umiidad. Mas na-enjoy na na sarili lang nila ang kanilang kasakasama. Na marirealize mo pala na not all the face ng iyong life, laging twinning. Lagi kang may kamachi-machi, laging may kasama. Siyempre gusto mo pa naman na may mga kasama ka, mas masaya, ganyan. Pero mas nai-enjoy mo rin yung me-time. Mas hinahanap-hanap mo na yung company daw ng iyong sarili. Diba? Kung makikipag-date ka, sarili mo na lang iyong i-date. Kasi kinakailangan naman yan. Para daw kamustahin ang iyong sarili. Kung ikaw ba, ayos na. healthy daw yan, Kaka-E5, kapag mga ganyan, yung minsan, chine-check mo rin ang iyong self. Di lang madalas na concern mo ay para sa iba, kundi para na rin sa iyong sarili. So, tamang-tama din, nagpa-plan ka ng date kasama ang iyong sarili. Coffee date with yourself, Kaka-E5. At usapang edad tayo, kaya panigurado, isa sa mga iniisip mo. Ako, conscious na ako. Conscious na sa kanyang mga kinakain, mga iniinom, kung para ba sa kanya, o kaya naman para sa kanyang kalusugan, pro ba yan? Worry less, dahil dito tayo sa Healthy Coffee. Ang DTX Coffee Mix, Kaka-E5. Hindi mo na kailangan mag-spend ng mahal para matikman ang masarap, mabango na kape. At syempre, healthy coffee. Madalas po natin sinasabing healthy coffee dahil gawa yan sa all natural na mga ingredients. At ang primary na ingredient, Kaka-E5, ang chia seeds, ang palaya leaves, and the sugarcane extract powder. Mga pangunahing ingredient na makakatulong po sa atin ma-detoxify lahat ng toxin sa ating katawan. Kaya with DTX Coffee Mix, Kaka-E5, nakapagkape ka na, nakapag-detox ka pa. Go ka na sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong lugar. Check kung available ang ating produkto. And of course, kung ikaw may mga iniinda at kanaramdaman na rin, grab mo na rin ang ating free consultation. Dahil nag-offer pa rin po tayo ng libreng konsultasyon. Para sa may mga iniinda at karamdaman nating mga Kaka-E5, punta ka lamang sa ating clinic Sunday to Friday. Huwag mo nang ipagpabukas dahil Sabado bukas wala tayong clinic, mga Kaka-E5. Simula naman ang ating clinic hours sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon. So what you waiting for? Go ka na sa Clinica de Alternativo Medicina and the Wellness Center. 2:21 ang ating oras. In a while, tayo na ay magpapaalam. Pero syempre, sa mga nais pang humabol at makibahagi sa ating tanong ngayong hapon, go na Kaka-E5, posted na po ang ating question of the day. Maari mo nang sagutin na. Napin lamang Sweet Terry K5 News sa FAM Kalibo na page. Yahoo! And for now, tuloy ang musikahan. Oras natin 2:22.

0: sa Kalibo Clan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga akong nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pampasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
0: With Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag sa man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio.
0: Ang D3.
3: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
3: Yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamig ka pala ang gina-allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masamig,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto mo na. Gusto lang ang isog. Hindi tamhan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko bina-allergy. Kaya magwalaan ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatapta sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
7: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May makaw. Kag-vabuwaska. Nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
5: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
6: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis ni.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin.
7: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika. Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center. This 2026... Which school will reign? Whose student will be hailed?
9: Miss si Alana Pacardon Marapa.
10: Ko si Joshua Darin de Lovion.

there, Chris Lawrence, and the song, Kung Malaya Lang Ako. By team song ng mga tao na namamangka daw sa dalawang ilaw. Yan daw yung kanilang mga theme song. Kapag may mga pagmamahal at may mga minamahal na huling dumarating. Kumbaga sila ay taken na, sila ay committed na. Tapos ikaw, ikaw na may hilig sa tinatawag na Filipino time. Ah, diba? Pati yung pagkaka-pronounce ko yung vibes. May hindi ka sa tinatawag na Filipino time. Kayang ending, late kang dumating. Kaya, ang sister niyo yung dalawa, kung malaya lang kayo. Anyway, oras po natin, 2:48. As promised, mga ka-K5, bago tayo mag-exit, babasahin po natin lahat ng inyong kasagutan sa ating question of the day. And of course, bibigyan din natin ang final take, ang kwento ng ating bidang karakter. Segment the Pages of Love. Wala tayong masabi, usapang cheater na naman kasi. Parang recently, sunod-sunod kasi yung usapang cheating. Kaya parang naubos na yung sasabihin natin ka-K5. Ilan na lang sa mga masasabi natin na sana magbago na lahat ng katulad nyo. Yung mga katulad yung manlulok. Mga ka-K5 po natin natutuwa, na-feed ang kanilang mga ego the more na parang ginagawa nilang koleksyon ang mga minamahal sa buhay. O kumbaga, kapag sila ay ginugusto rin ng mga taong gusto nila kahit hindi na nga pwede, parang sumisigla sila. Inaandyan daw kasi yung thrill sa mga ganyan sa mga patago, sa mga inililihim-lihim. Thrill-thrill ka dyan, ka-K5, not until kayo ay magkabukuhan, kayo ay magkahulihan. Panigurado yung thrill na yan. Nako, parang lalabas ang iyong puso. Lalabas ang iyong puso sa kabang at hindi na sa kilig. Kaya ikaw, magbago ka na. Din ang ating bidang karakter. Nagbago na sana, kaya lang, sabi nga natin, minsan talaga mapaglaro ang tadhana. O may mga pagkakataon na kung ano yung ayaw mong gawin sa iyo, yun talagang nangyayari sa iyo. Hindi mo rin masisisi kasi gawain mo rin before. Hindi ka pwedeng manumbal, hindi ka pwedeng magsalita ng against kasi ikaw yan. Ganyan na ganyan ka before. Sa iba, huwag tularan para hindi na sila dumami. Kaya nga siguro sabi nila ka-K5, ano, na mahirap daw talaga na gawin sa iyo ang gawain mo rin. Kasi parang natatakot ka sa sarili mong mali. Alam mo yung pattern, alam mo yung mga galawan, kaya hindi talaga papalyay ang kutob mo. Sawa na tayo sa mga kwentuhang cheating kasi ka-K5. Kaya sana, the next time, mga kwentong in love naman. Send mo nga yung letter mo ka-K5. Yung ikaw naman nagmamahal ng totoo. Para hindi na tayo maging hopeless pagdating sa pag-ibig. Na mapatunayan na darating din yung panahon na may magmamahal din sa'yo ng tama. At hindi lang madalas na uuwi sa mga agawan, sa mga ahasan. May ganon. Anyway, kung ano yung kasi ka-K5 sa mga eksa ng ganyan, on a serious note naman, kung ayaw mo na sa iyong karelasyon, it's better kasi na makipaghiwalay na lang ng maayos, makipag-usap ng maayos, hindi yung kailangang manakit pa ng damdamin, may mga mabetray pa, may mga matrauma pa dahil sa iyong mga kagagawan. At syempre, yung impact kasi ay hindi lang sa kasalukuyan, kundi pwede niyang dalhin hanggang sa lifetime. Depende kasi sa tao yan, ka-K5. May mga natatakot ng magmahal dahil minsan na silang naloko ng tulad mo. May mga taong nagkakaroon ng trust issue na kahit sila mapunta man sa loyal at faithful, talagang pinagdududahan pa rin. Kasi, syempre, na-experience nila before. So, nawa ikaw ay umayos-ayos ka. Bago ng tuluyan. Yung pagbabago ay hindi lang ngayon at hindi lang bukas. Okay, tuloy-tuloy na yan. Mas magiging blessed ka daw ka-K5. Kapag good thing, palagi ang iyong ginagawa. 2:51 ang ating oras. Ito, nabasahin natin ang ilan dito sa mga rant ng ka-K5 po natin. Ano nga ba usually ka-K5 itong ginagawa ng mga cheater kapag sila rin mismo ang naloloko? At
etong page natin, parang nakikipaglokohan din. Kala niyo siguro in-game ako ngayon. Pati yung page na irit. Sabi dito, ka-K5, tanungin na lang daw yung kanyang ex. Wow, Jovel, kami pa mag-a-adjust. Ah. Pagkakaalam namin, lagi ka namang single sa post niyo. Charing. Anyway, sabi naman ni Ninyel, Eddie, it's a time. Yun lang. Parang less ang sakit ka K5, ano? Kung pareho nyo rin ginagawa. Charing. O, sabi naman ni Lauren, galit-galita na lang daw. Yan daw yung mga ugali niya. Kupal. Ay, nasabi. And lastly, sabi ni April, wala daw sila yung gagawin kahit alam na. Silence means yes ka K5. Pwede rin, silence means guilty na yan. 2:52 ang ating oras. Maraming salamat po sa lahat ng mga K5 natin na walang sawang nakikinig at nakikibahagi sa ating programa everyday. Sa muli, magkakasama at magkakarinigan tayo next week, same time and same station. And for now, kailangan po nating pansamantalang magkapaan. This has been your DJ, Sweet Terry, wishing you all a great weekend, everyone!

0: Culture, Ramil Uy.
1: My Family History, malaka mo usang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: May powerful compound!
1: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500! Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis
1: DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon. Nakaagi ka na blas ang ginatawag na mental exhaustion? Inablang daw ay ka na animo? Kag inang daw hindi ka na makapaminsar sang husto? Confused ka? Kagdon na mental block ta? Istoryahan tabla ko upod sa kay Dr. Ramil Uy, amon CEO, Dr. Ramil.
4: Bilang siguro nila, Sir GP, lawas lang kakapoy mo. Oh, no? Pati yung brain na ton, grabe man. Atong utok, kinahanglan man magpahuway eh.
3: Oh.
4: Ang sobra nga stress kada adlaw, Sir GP, ang gapakapoy sang brain. Sana blang damo ka, paminsaron, labi na kong damo ka utang. Ang grabe nga stress na mo. Pero kung adlaw-adlaw ka ganit, TX500 kag Mighty C, tungod sa kataas sa antioxidant, kaya niya batuan ina nga mga klase nga stress.
3: Ang mental exhaustion ang nagakatabo sa mga tao nga nagaka-experience sang long-term stress. Ang good news is mahapos ma-overcome ang mental exhaustion with some help and emotional support kag syempre antioxidant. Pero sa ginambal ni Dr. Miloy, nakamakatabang ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ilabi na kun may problema ka.
4: So kung kulang gid ka sang antioxidant, Sir GP, ang gakatabo sini ang mental fatigue maresulta gyud na siya.
3: Oh.
4: Di dere gasulod kung ano ka importante yung gainom ka DTX 500 kag Mighty C. Be pangita mo da bisang kuansang suplemento nga sobra pa kataas ang antioxidant. Wala na sang may makaperdi sa DTX 500 kag Mighty C. Amo na nga kung pangitaan mo para lang mag-manage sa imong mental fatigue ti DTX 500 kag Mighty C. Kaya aton utok grabe mag-consume ni sang oxygen.
3: Correct.
4: So that's why importante mainom ka DTX 500 kag Mighty C para mag-neutralize ining mga oxidative stress nga gakatabo sa brain.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
2: Magandingin bala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhaw.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubos
2: ang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500.
3: Ang mental exhaustion ang nag-aapekto man sa emotional aspects ng tao. Iniman ang directly impacting sa behavior or batasan. Although ang sintomas ini ang nag-vary from person to person, from experiencing mental block up to burnout to more serious which is depression.
4: Kabalo ka Sir JP, mga factors nga inigakatabo ang gitawag kakapoy bla sa atong una-una or sa atong brain or inigitawag mental fatigue. Gakatabo ni siya kung hindi ka pala kaon prutas.
3: Husto.
4: Hindi ka pala kaon gulay. Tapos kulang ka pahuway, kulang ka tulog, permi ka stress. Ang mo ginakaon puro junk foods.
3: Okay. Mga matamis.
4: Mga added sugars. Tapos hindi ka kabalo magsulbad sa imo problema. So once nga gaubos ang energy sa brain, kapoy na. Dere gasulod kung ano ka importante ang DTX 500. Ano ka importante ang Mighty C kay nga man. Kaya siya magbato. So kung hindi dali makapoy imong brain, makakita pa solusyon, makasulbad pa ka sa imong problema. Kisa iban nga mga tao ginatulog na. Ako ginatulog ko na. After tulog, energized na. Ang solusyon niya, inom bala ka DTX 500 kag Mighty C para makabato ka. Tulogi ka dali, ina kung katulog ka.
3: Inabangod nga ang super antioxidants ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nag-regulate sang pag-release sa mga essential hormones to maintain homeostasis sa lawas. Ginapanubo sini ang level sang stress hormones while increasing the production of your happy hormones.
4: So amo na Sir JP, hindi pareho ang epekto sang stress sa tao. Mayara tao nga kahapos lang sa iya sulbaron ang problema daw sa wala lang.
3: Kakadlo-kadlo lang, no?
4: Very sharp ang ilang nga mga paminsaron, no, di ba? Inibangod kay taas ang level sang antioxidant sa ilang nga brain, no, sa ilang utok. So sige kaon prutas, sige kaon gulay, no? Kay kung sige kakaon mga added sugar, ikitaas man ang free radicals, budlayan kaya mag-handle problema, no? A healthy brain equates to a positive mindset.
3: Kung
4: healthy ang imo brain, be, nami na imo paminsaron, sir boy. No? So, dere ko nakita ang importante gid nga adlaw-adlaw.

0: Ako mag-inom sang DTX 500 jag mighty singa ah. Para adlaw-adlaw nami mo mudo. Champion imo paminsaro. Tapos layo kas depression. Permi ka happy. Kaya man nakainom ka DTX 500 jag mighty si. Amo na ang wala maintindihan sa mga wala gainom DTX 500 jag mighty si.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Asal Rikas
2: Epic Tibu.
1: DTX 500.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 3:03 sa hapon.
5: K5 News FM, top of the hour, top of the hour news break.
4: Para sa ating K5 Top of the Hour News, ginaduso magkaroon ni Senate President Sherwin Gatchaliana ro isang karadikal na reforma sa buwis nga nagatuyong mabuligan ro milyon-milyong empleyadong Pilipino pinaagi sa ginhawa bill. Sa idalong itasambitan nga hagna libre yun sa pagbayas upon sa pagbayad ite income tax ro tanan niya nagakita it 400,000 pesos panaba kada dagon. Pagbuwas man sa sweldo, hindi un pagpatawan it buwis ro iba pang binipi isyo mga empleyado. Agad na mas mapabaho aro ang dakarang monthly income. Ag inyong nabadayan yung K5 Top of the Hour News. Ginhatod ka tanit Mighty C arong mas ginpabaskog ang alkaline vitamin C. Ako si K5 Teresa Igida para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
3: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.

0: D-Block Plan 94.5 K5 News FM. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kandil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kang marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Eye Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang nga suga nga ako nagkasugata. Ambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sang mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3
2: Bio! Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakal sa mga butika. D3 Bio! With Vizio!
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsanon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panamig isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: GC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kimagwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: 4Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
2: DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
7: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
8: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalumanusik?
9: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
7: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
8: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Tikasin.
9: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
4: Mabakal sa mga butika.
9: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, kalidad kag aprobado sa mga eksperto? Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, Klinika Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Klinika Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
11: Miss si Alana Pacardon Marapa.
12: Ko si Joshua Darin Villavior.

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Pre, saka tublang kahoy o. Pisga na yun ang bungas ang paho kung luto na.
3: Sige. Ari na ang paho. Pre! Luto ng paho, pre!
2: Tod ka! O di sige, panahog na dakay, singiton ta!
1: Hey! Hi! Galingawan ta! Yaaga pamati ka sa K5 News FM!
4: Gapamati kita ko sa K5 News FM, kaya mo na pirmingi na pamatian ni Mama. Bro, ga-enjoy man ko ah! Ako gali si Christina sa Mandurriao, Iloilo. Tunay nga ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM!
5: Wow! My puso!
6: Ang kampyon nga istasyon,
7: K5 News FM!

0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: So makadto na ito sa extra benefits ng D3 Bio.
3: Pinaka na business, basta extra ng extra benefits. Take note ha, ang D3 Bio, gitawag ni your extra immune system na wala gadipindi sa imo built-in immune system.
4: Correct.
3: Gamatumato na lang siya.
5: Tumato na siya.
6: Extra standby, no?
3: Oo.
2: Well, siya labot kung may comorbidities ka, may hypertension ka, diabetic ko, kanga nubuong imo immune system.
3: Amunin ka nami kung nakainom ka D3 Bio. Sang una, sir boy, permina to. Ipastrong na imo immune system. Why not take D3 Bio to have your second immune system?
2: Wow!
3: Nga pag-agin niya, patay tanan ng kagaw, sir boy. No? Permina to, ginabalik-balik, nga ang D3 Bio is best known to be an antiviral and antibacterial. Terminator, balik-balik din nga, kung mag-inom ka D3 Bio, tanan nga kagaw, ma-virus man, ma-bacteria, patyo ni D3 Bio. Kaya siyempre, sir boy, adlaw,

0: Importante ha, kung pala inom ka di tribayo, hindi lang nga patyon yung kagaw nga virus, kagaw nga bakterya, pati ang mga lugay da or mga gitawag gatiner da sa mutyan, amat-amat patay na sila, Sir Boy.
1: Ang inyo na candida albicans, kag mga lugay, hindi nakasarang sa problema pagi kumaiksima ka?
2: Ay, kahit budlay na budlay.
1: Madyos ko, katol-katol na, Sir Boy, kakatulog akong gabi. Imagine na, bilog mong alawas, may atopic dermatitis. Kagabudlay niya, bulngon. Kagway niya gani, bulong.
2: Kagway niya bulong, no?
1: Ang nami sa ditribayo, pwede mo sa yapuson, ipahit ang oil niya sina. Because ina siya is made up of virgin coconut oil and vitamin D3.
2: Correct.
1: Directly applied sa skin mo. Imagine na, gakrak ang skin mo. Gakrak, gakatol, gasakit, gadugo. Pero kung butangan mo na isang ditribayo, kanami. Good oil, no? Ang iya sina nga lauric acid.
0: Kung na-try na niya, yung tanan nga with Ben, itry mo man ang ditribayo.
3: Oh, grabe, epektibo. Epektibo.
4: Ditribayo. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa ditribayo. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa ditribayo.
5: Ditribayo.
6: Ang ditribayo.
5: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
5: Yung may D3.
6: Mabuti ka.
1: Ang topical ability sang ditribayo di mo makita sa eksema, makita mo mini sa mga tawag ng mga nails mo nga may fungi, kayang-kaya na ni ditribayo. Intramo na ang tawag nga kagat sa mga sapat-sapat.
0: Sir Boy, kabalo na ko. Pwede mo na dots. Dots sa mga vaginal dots.
3: Pwede.
0: Kung medyo gakatolbi ang mga flowers.
2: Uy, kabalo ha, basi fungal na.
0: Oo, pwede mo yan, ipahid na.
3: Yes, infection na.
1: Fungal infection. Don't you worry, because extra virgin coconut oil is even used in HIV treatment. Paano lang ginaputanggin na putanggin nila sa kinatawon. So, amo nang epektibo sa ano, no? Kung ikaw gin sa kagat sa sapat, nangabi, ini sa gulpi, mag-inflame. Kuha ka isa ka ditribayo, kuha ka dagom, o puson mo gamay, i-apply mo ni sa imo skin. It will protect your skin from inflammation caused by the insect bite. Tapos, kung may mga infection mangit nga cause na kay may mga dalitan kis ang mga sapat-sapat, mabatuan sang ginatawag nga lauric acid, caprylic acid or MCT sang ditribayo.
0: Wow. So sa mga gaplano nga magpa-vaccine, Sir Boy,
1: ay, importante gini ya.
0: Importante gini ya.
3: Before magpa-vaccine.
0: At least one day or two days before, balbalon mo na inom at least 3 days sang ditribayo.
1: Correct.
0: During or after nga ma-vaccine ka na, inom ka man.
1: Was.
0: At least 2 days every 8 hours.
3: Oh, before
0: ini makabulig ni para mag-less ang simptoma.
5: Ditribayo with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang Ditribayo, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: Ditribayo.
6: Ang Ditribayo.
5: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
6: Mga butika.
5: Ditribayo.

D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Matatas, mga butika. D3 Bio Health News. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayon

0: ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajami mo sa musikahan, sa balita, maaasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.
1: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanila. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong

magbabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pagkamalao. Ugdidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: 105 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: For Biotis, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotis, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotis.
0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.

0: Mayong hapon mga pitalangga, namun nga mga tangpalamati, padayunong natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan niya bahin sa ato drama sa kanginan. Ngayon makuhan sa leksyon, yung ginating uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan,
2: ako'y agureg!

0: Baka humuto mo sa palangga.
1: Kakalam ba ya? Hamot-hamot lang guro. Base ang buot mo silingon, hamot duta, daw duok, daw malaam na ginagmaho.
0: Juni, sabi mo sa arap ako sa barko sang soltero, pablako. Antes ko magpangasawa sa asawa ko nga subong ato na sa langit. Natilawan ko na ang tanan nga klase sang putahe. Kagang masiling ko lang, ikaw ang pinakasaburoso.
1: Ay, bawa. Taon. Bawa usos. Dumahabok pa na nga tayo ko sinasakalipay panggaman.
0: Palangga ko ginikaw, Julie. Ay,
1: Taon. Bisan pa nga nagkasalaan ako nga nanay mo o kung hindi gani tiya mo.
0: Ikaw lang makasabat sina. Kay ikaw ang nakabatsyag sang kainit sang pagpalangga ko sa imo.
1: Ay, salamat, Ginoy.
2: Chay! Chay, Julie, siya! Chay!
1: Teray?
2: Chay! Aari siya, Chay!
1: Aari? Si nung ara! Ha, Teray?
2: Kuwal!
1: Nga daw nagahara-hara.
2: Chay, Julie, siya! Ay, Diyos ko! Si ano? Tone!
1: Ha? Maano siya? Ay. Pamangkuta kon maano siya. Pero hindi pagpasudla, ha?
2: Ay, ikaw na lang, Bella Storia, siya, Chay. Kay basi karon nakiga niya, kuya.
1: Henry?
0: Ato ba nga siya palangga? Maayo man gani nga ara siya. Agad nga makaistorya ka mo sa maayo.
1: Ate, sige. Guwaon ko siya. Wala sang kuya, gatawo. Kadumdum siya nga magpaulit, eh. Humanda siya sa akon. Humanda gid siya.
0: Kalma lang, palangga. Hindi magpadala sa kaakig mo. Kalma lang, ha? Kalma lang.
1: Oh.

0: Ano ka? Nabanhaw ka? Maano ka diri sa panimalay ko?
1: Matyagan ko si mo. Magbuhi ka sa mga tinaga mo. Da wala ka na nakakilala sa akon. Buhi pa ko, ginakabig mo na gali ako nga patay, Junisya.
0: Ayabaw, kung maghambal ka daw atong ikaw ang biktima, no? Wala kagit sang huya, Tony. Maano ka di? Kalinaw na sang pagabuhi namon. Hindi na kami pagsamuka.
1: Kalinong? Linong kay may lalaki ka? Wala pa gani ko na patay. May ginapuyo ka na.
0: Ay, baw. Kagsino sa aton ang nagbiya sa pamilya, ya? Kaginbaylo kami sang kabataan niya sa kirida, ya? Ini pala ikaw? Hoy, wala ka huya, Tony Boy. Akong nagpatay-patay para makaiskwelang kabataan mo. Wala ka huya.
1: Kagaa. Mabuo ang kabataan mo kung wala ako? Ha?
0: Kapalan.
1: Bisan mag-ano ka pa iya, Junisya? Amay ako. Nanday mani kagbune. Kagbana mo ako, nakabati ka?
0: Wala uya.
1: Bana mo ako, kag-asawa ko ikaw. Ako iyang ureg. Kag may kinamatarong ako nga magbalik dire. Tugod, akon man ini panimalay. Kag sulitun ko ha. Bana mo ako gihapon, Junisya. Gani, pasudla ako. Pasudla ako. May matarong ako sa balay gani. Kay kabataan ko ang nagpatindog sine.
0: Hoy, Tony! Kasi nagdalang ka?
1: Dalok!
0: Wala huyak ka! Pamate! Hindi na di mo balay nga gintalikdan! Dalipat ka kundi ito na punsok ang balay mo! Ha? Basi dalipat ka! Nalipat ka nga singgin bayaan mo kami! Hayob-hayob lang ang balay nga gintalikdan mo! Ha? Himo sa kahoy kag plywood! Kagko nagalaom ka nga makasulod ka sa balay ko! Hindi matabuin na, Tony Boy! Tungod wala ka sang inamutan sa pagpaiskwela sa kabataan! Halen, diring animal ka! Buisik ka! Damol ka, guya!
1: Pasudla ako! Pasudla ako nire! Kay akon ini kung hindi ka gani magpasulod nire sa akon! Magamo ko de! Pasudla ako!
2: Choy Tony!
0: Bakit, guya?
2: Choy Tony!
0: Gahin re!
3: Hindi lang pala yung mag-iskandalo dire. Makahuluya sa mga kaingod ta.
1: Daw. Daw kilala ta ka. Hey, mayo man. Mayo magali magpili si Junisya, no?
0: Uya, oh.
1: Nakatsamba man siya hubin ba?
0: Tuli boy?
1: Di mayo pa man. Mayo pa man. Dugsingo naging malam ko nga asawa.
0: Hoy, bastos ka, Tony Boy! Halin, dere! Halin! Kay kung hindi, matawag ako sa...

0: Salamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap sa mga butika. D3 Bio.
2: At po si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

0: Na no ka na utok ang imo to ni man. Nagpuli ka di agud nga magpagamo. Ha?
1: Hindi no nga. Wala ko yan nagpanggamo. Nagbalik ko diya. Kay gusto ko yaga tadlungon ang pangabuhi namon kay tigulang na ako. Nagmasakit pa ko gadaan.
0: Ang obrahon mo ya. Nga magpakitluoy ka sa mga kabataan mo. Kag sa asawa mo. Kay kadako katama sang sala mo, Tony. Kadako sang sala nga nahimo mo sa pamilya mo.
1: Kagang wala sang huya nga, Dionisia. Nagpuyo sang lalaki. Ara na ginapuyo, yes, balay.
0: Tony, wala ka sang labot, aber sino man nga lalaki ang ibulos ni Dionisia sa imo. Buya-huya, manay. Abi mo, imbis ka magpaisog-isog ka, kung ako si mo, nagpakitluoy ka na lang kay Dionisia, basi kung maluoy pa siya sa imo. Kag pangayuan ka niya sang sustento, halin sa duanyo kabata, nga pulos na si Man Subong.
1: Nodondog?

0: Nay, nakatawag ka man. Nano ka?
1: Ay.
0: May problema ba, Nay?
1: Kwanto, Manny? Si tatay niyo bala to?
0: Oh, ano?
1: Nagpuli.
0: Si tatay?
1: Oo. Nagpuli, dire kag nagapatay iskandalo.
0: Bi.
1: Ginabungkal ya permingget. Kay masulod gid siya dere sa balay. Kay may matarong kuno siya dere kay kabataan niya kamo. Wala gid siya uya to. Wala gid siya uya.
0: Akong pambala siya kung makaduda siya liwat sa aton. Tagnay. Di mo ugtas ah. Relax ang tabla.
1: Ito na init gid ako sa amay niyo. Wala gid siya uya klase tao to. Kabalan gid siya to. Pagkatapos ang pagtalikod niya sa aton, mabalik siya dire kag mandemanda ka dire siya maestar. Dire sa kuno maestar ya to.
0: Hindi nay. Hindi da siya pagmaestara sa aton. Imo niyang balay nga ina nay. Gimpatindo ko ina para sa imo. Kag hindi ka makabalaka nay. Wala pa ko nalipat kung do ano ka budlay pagbaskwela mo sa amo nay. Sa amo ni Buni. Wala kami sang utang kay tatay, nay. Wala kami sang utang sa iya.
1: Ito.

0: Bau jus kotor ni. Jus kong tahu ka. Ginaupiran ka na sang kabataan mo. Nga hatagan ka sang allowance kada bulan. Kulang pagig.
1: Hindi ko. Gusto ko yaga mag-istar sa balay. Nga ginpatindog nila kay nanay nila. Kung natagan ko nila allowance, okay na? Okay man. Pero lain ganiya eh. Ang nami man ang balay nga ginaistaran ko. Heh, hindi na naiyapatas. Nga ah, si Dionysia kagang banabanaya gaistar. Sa puwerte kagwapo nga balay. Ako ya, hindi. Ako ya, diri sa imo nagalubon. Kung gusto nila, para hindi na ako manggabo, patindugan man nila ako sang balay. Kaghatagan sang allowance. Dapat patas kami ni Dionysia eh. Kung ano ang ara sa iya, amo man ina ang dapat ara sa akon. Kay kung hindi, balabuta na igin kami ya sa abogado ya. Mapasaka ko kaso ya.
0: Ano?
1: Oo!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

Suno sa layi, ang isa kang ginikanan ka nag-abandonar sa iya pamilya o kabataan. Wala sang matarong sa pag-angkon sa pagkabutang sang mga ini. Kag mahimo nga si Tony, mga pangatubang pa sang kaso sa idalom sang Republic Act No. 9262 or Anti-Violence Against Women Under Children Act of 2004 Revised Penal Code kag sang Family Code of the Philippines Ukon Bausi. Kutob na nagdiri ang amon pagsaysay, tugtog sa liwat, madabong inga salamat si wala untat ka pag-upod sa amon sa tagsa ka pagpalayag sa kahanginan. Sinigdra mga hindi lang makaligaw, kundi makahatag sang pagtunan na ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, akuya ang urig. Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari-anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Junisha, Lidilia Miranda, Tony Elmer Ubaldo, Manny Melvin Toteña, Boni Kagpapa, Erljan Liva, Isabel Angeline Buenafe, Kina Ernadesina Amiga, Henry Sister John Beronke, kaupod man si Kuya Kinit Oy, ginsulat kas direksyon ni Renelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Toteña, kagini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu.
3: Kanus ani mo na ibawaan na kay diabetes?
2: Katong nagpacheko sa akong sugar, is 320. Painam ko sa DTX 500.
3: Kung sabi mong dosage sa DTX 500, kapila ka mo inom?
2: Kabuntag na o gabi.
3: O, nakaroon pila na may mong sugar?
2: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
0: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryan takaroon ng planning leukemia, ang ginatawag cancer of the blood. Kaupunta sa nakaroon ng diskasyon, si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Mm. Ano bala ang leukemia, Dr. Ramil?
4: Mm. Tuloy, Sir GP, kung pala inom ka DTX 500 kag may TC, medyo malayo-layo ka sa sakit ng leukemia.
3: Mm.
4: Leukemia is a cancer of blood. Cancer nga nag-apekto sa mga blood-forming tissues sa aton lawas, including ang bone marrow, kag lymphatic system. So kung lantaon mo, Sir GP, grabe kalapad ang coverage sa gitawag ng leukemia.
3: Mm. May aras ang apat ka main types sang leukemia. Mm. Kagini ang nagabase kung bala acute or chronic, kag myeloid or lymphocytic.
4: Ano man nga klase nga leukemia ang gatuhaw sa lawas naton, Sir GP, initanan ang halin sa blood cells nga nagmutate kag nagabnormal ang function. True to all cancer, Sir GP, ang genetic material sang cells DNA ang nag-undergo sang mutation.
3: Gusto.
4: Ang DNA ang nagsugo sa cells nga iya na i-divide.
3: Mm.
4: Mag-divide siya. Kag siyempre, madamo at a regular rate kag mapatay siya in due time. Apang, once corrupted na ang DNA, just like in the case ng leukemia, Sir GP, kag tanan nga klase sang cancers, ang blood cells, ang padayon nga nagadamo, kag nagadivide, tub-tub nga, nasubrahan na ini kadamo.
3: Mm-hmm.
4: Kag isa ni sa mga balatian nga, iyawan ka ni Pugong pag ara na sa stage 4, di mo na madala serbal.
0: TTX 500!
5: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tila ni mo blood sugar sa una?
5: Sobra 300.
3: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
5: Oo.
3: Ano nakadugay ka naginom?
5: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
3: Anong resulta? Tila na?
5: Sobra na lang 100.
0: DTX 500!
4: Ang manangang before ka pa makancer, DTX ka na. May TC ka na, pure C ka na. Hindi yung laton mo nga, may cancer ako, mainom na gigo DTX. Subong pa lang, permina na mo, ginwali di mo. Huwag pakasakit, huwag pakabalatian, protektahin ang imo nga mga selula. Gamit ang DTX 500, may TC kag pure C. Nga, mamangkot mo kun nga ah. Nga bala, naguba kag nagmutate ang DNA or genetic information sang selula. Mangkot man ko, anay ah. Nakainom ka bala sa imo DTX 500 kag may TC? Nainom mo bala ang imo mga prutas kag gulay? Or nakaon mo ba?
3: Nakaon ka bala karne?
4: Nakaon ka karne? Matamis nga pagkaon? Ang sabat, balaan gina nila.
6: Check.
3: Ari-ari boy, pati.
4: Ari-ari, sir boy. Pala sigarilyo ka ba?
6: Oy.
4: Oy. Pala inom ka alcohol nil? Kung yes ang sabat mo, dere, kag wala ka pa kainom DTX 500 kag may TC, te, basin mangin kandidato kas cancer. Ibala na, Sir GP, kung may family history ka, ginikanan mo may cancer, no?
3: Lolo,
4: tapos isa sa mga notable symptoms, te, kita mo sa mga may leukemia, Sir GP, gatuhaw ang lagob sa lawas.
3: Kapin pa hindi sakit ang lagob, Sir Boy. Nablangga lagob ka, gulpi lang ka lagob pa, nito hindi sakit.
4: Gaka nosebleed.
3: So, sino bala, Dr. Ramil, ang may mataas nga risgo nga magka-leukemia?
4: Siyempre, kung expose ka permis ano gitawag chemicals ka ngay sa mga bensin nga makitaan sa gasoline.
3: Okay, ban mahilig magsimot sa gasolina no? So
4: dapat
3: kung pamboy
4: kagali ka
3: dapat
4: kaya,
3: pamboy DTX kagid.
4: Tapos sobra nga expose man sa ano ni mga mantikaon, pwede kaya magka-leukemia kag sobra nga stress. Grabe na. Ang kapanigarilyo, kapataas man sa risgo kag siyempre mag-acute ni siya sa gitawag nga myelogenous leukemia. And of course, kakulang sa antioxidant. Pero may naman na ginabalik-balik nga ang ining mga free radicals, amoning mga pinaka-kontra naton nga wala nato mabali, kag pinaka-palangga nato nga kaunon. Ang free radicals, amon ang nagaguba sa aton silula, and the only way nga malikawan ni, ti i-combat mga free radicals with antioxidant. DTX 500, may TC, pure C, amon na siya ka-importante. Once gagainom ka DTX 500, ano man lang kagakaon, kapila ka klase nga prutas kagulay man.
3: Husto.
4: So, join the fight against cancer. Start it with your family kag kaugalingon mo. Una, gini mo kaugalingon, din imo family. Kung gainom ka DTX 500 kag may TC, pati imo pamilya kagabataan pa inuma.
6: Budgetan nyo na.
4: Yes. Mag DTX 500 kag may TC, kada adlaw, and be cancer free.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 30 minutos makataliwan sa oras. It alas 4 sa hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: El Castigador!
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
2: El Castigador!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: El Castigador!
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
2: El Castigador!
3: Grabe po!
4: Alright!
0: Nagpanggapin sa mga kinapigos, El Castigador! Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM!
3: Grabe po!

0: pag-host, pag-panakaw, pag-hingyo.
1: El Castigato!
0: Dahil ato nga mga sentro, ita tupiko mga K-5. Sa aton nga pag-pangalaga na aton programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Adlaw kita makaraip Biyernes. Thanks God, it's Friday. It's 21 na kita sa Bugan it Agusto, dagong 2026. Aga syempre sa inyo karang nakaangdan, ako rin yung Castigador. Ako, si Kiko. Kiko, sando sa Luzon.
1: El Castigador.

0: Well, mga K5, kamusta rin inyong adlaw ita Biyernes? Kamusta rin inyong pag suroy-suroy sa adlaw it Biyernes, mga ka-K5? Yaw man kita, bawhay katapusan it daya karon nga Domingo, mga K5. Happy weekend git sa mga nagauli sa anda karon nga tagsa-tagsa ka mga paniman. Ay do adlaw makaron, mga K5, holiday. Holiday makaron, no? Ang ka-special nga adlaw ita pagpahuway makaron, mga K5, ita bilog nga nasyon. Ang bangod niya ni ay gina commemorate nato, no? Gina commemorate ginasaugog, mga K5, rung dayak na nga adlaw ita pagkamatay ita dati karang senador binigno ni Noy Aquino Jr. Ora yaron hay para sa pag ano kana, mga K5, no, pag dumdum sa anak karon naging pakita nga pag bravery pag anak karon niya pagsuko para sa kalayaan ita nasyon, mga ka-K5. Oy, maron ro naghambay ka to, mga ka-K5. It one baga. Oh, ang the Filipino is worth dying for.
1: Wow!
0: Naghambay karon, mga K5, karong Pilipino ay karapat dapat yata nga ipagdapat ag panginmat yan, mga ka-K5.
2: El Castigato.
0: Pero sa panahon naton makaron, mga K5, sa tiempo naton makaron, yan pa baga, worth dying for pa baga, ro aton karang nasyong Pilipinas, mga ka-K5. No? Aton karon nga mga nakapungko sa daya karon nga pwesto, mga ka-K5.
1: Grabe boy.
0: No, grabe gid lang ron ay with regard sa daya karon nga nagakanari-sari nga issue, both political and social issues, mga ka-K5. Sa aton karon nga nasyong Pilipinas.
1: Grabe po.
0: Kumbaga ay bagay pa nga iba karon sa mga netizens natin. Ang hirap mong ipaglaban, Pilipinas. Pero lagi. O, pipiliin kita. Baw sa naol ay ginapili. Manamit na gihapon do aton. What at makatupong sa gihapon, mga K5, kung paano. Pero daya karang pagiging isagang ka-Pilipino. Pagiging dugong Pilipino, mga ka-K5.
2: El Castigato!
0: Bisan sa siin ka man niya parte at nasyon ka ra, basta ikaw ay Pilipino, dugong Pilipino, mga ka-K5.
1: Ah! Grabe po!
0: May you will always be proud. Be proud and always been, mga ka-K5.
2: El Castigato!
0: Well, alas sa 4:38 ra aton nirang oras. O live kita sa aton karang live programs dash K5 News Kalibo, mga K5. Kaya pagitirang aton yung mother page, no? Like, i-follow, i-share. 94.5 K5 News FM Kalibo. Ag sa aton karang frequency, no? DYTJ 94.5 K5 News FM Kalibo.
2: El Castigato.
0: Well, sa aton karang pag-ililiba, ano ba garo aton yung mga ginpahaom nga mga headlines, mga K5? Aton yung mga tupiko nga pagkatawaan at nagkakaigo karang ikupang aton nga pagatalakayon, mga K5. Aton tira nga mga nagapangunang mga headlines. Hayraro aton yung mga top story of the day. Philippine University Games, o Uni Games, mga K5. mo, Unigames 2026, iga-host it Aklan Province sa Bugan, it Oktubre, mga kakifay.
2: El Castigador.
0: Ano ba nga uro gubot hambagon it ginatawag ka nga Unigames mga kakifay? Ano do pinaka soul purpose it araya ka rang Unigames? Pinaka-objective na baga ka K5, hayamat may makaraya. O, ay may una man ka rang prisa para sa mga state colleges. May una man nga UAAP. May una man nga NCAA mga K5. Ano ro daya ka rang Unigames? Na kung sasiin may tagline sandara, nga games that bring us together for unity and peace. O, hayro nag-ako ka rang ka K5 nga mag-host. Oy bilog nga nasyong Pilipinas ra nga mga universities o state universities and colleges mga K5. Ay gin ako it daya karon nga province of Aklan nga kami man mana ma-host it daya karon nga Unigames ka K5. Ay kaina may ginpatigayon karang memorandum of agreement signing. O saraya karon nga sa aton nga Aklan Tourism Office kay ina ginhiwat na kay Five. Do na ron aton nga ipatpat kinyo. Ay ka man naman do kaungdan ita press con o may aton karon nga recorded audio mga K5, ipabati naton kinyo kung ano ro tinutuyo it nasambitan kara nga Unigames upon Philippine University Games sa K5.
2: El Castigato.
0: Ang paginaton nga tagupang dos makaroon. Bow update sa daya karan nga tinakaw nga motorsiklo. O binalik it manakaw matapos nga ginpang road trip. Kamayad anang manakaw. Tawag karan mga K5 good thief. Ay ginbalik na taro anak karan nga balik na taro. Bayad ba tayo? Ginbalik na taro tinakaw nga mamon ko anay siguro manara ho pang road trip ta anay manara. Ano ba update kada ka K5? So, aton dun nga i-plastar sa aton kada nga pag-ililibat. So kapagin aton nga tupang dun sa makaroon LTO Kalibo, ginahing nyo rong mga motorista nga magtao itdayan sa mga pedestrian. Okay, do iba ka na, bigisad gatabok kaon di karoon sa pedestrian lane. Una kaon sa pedestrian lane, hayro iba na aton karang mga igmanghod nga mga motorista. Wa naming goal. Wa na mati ka K5. O, kita mo nga una mas tunga-tunga e dekaw niya pedestrian. O, paspasan, manana e harurot na K5. Bukot tanan ha, may una matakaroon niya mga nakaagigit abaga man it seminar. Aga sayod kung ano do batas trapiko, ano do layi pag-abot di karoyon sa mga school zone area sa mga pedestrian lane nga ron nga ginatawag ka K5. Ay kung magtabok abero daya karon nga mga pedestrian ka K5 o basi kung may magbash una kung ano ro pedestrian ag pedestrian lane ro pedestrian ka K5 hay ro tawo nga nagatabok sa pedestrian lane ro pedestrian lane do yon do linya kung sasiin pwede nga magtabok rong pedestrian o kung ro tawo ka K5.
2: El Castigador.
0: Ay kung magtabok abiro mga pedestrian nila ka K5 sa pedestrian lane ay matsana akig pat ana ro ibang driver o agang-agang malitabok mo. Mga ka K5. Ato doon yung istoryahan sa aton karoon niya pag-ililiba. Mga pagkita aton niya tagupang doon sa makaroon. Oro, baka nga inugbaligya para sa pang-check-up kung taho. Ginaaligar nga tinakaw sa Banwa Karatangan.
1: Grabe, boy!
0: Oh, grabe, gilat aron ay takawon mo't ay bukot imo. Baka kakita. Ay kung utdan kat alima, ano sinimo? O aton doon istoryahan ta K5 sa aton karon nga pag ililiba.
2: El Castigador!
0: Dugang aton nga taupang doon sa makaron. Metro daya karang DepEd Region 6 ang pagid karon nga gin pabaskog ka K5 strong seguridad sa mga eskwelahan kasunod it daya karon nga insidente sa Zamboanga City.
2: El Castigador.

0: K5 unahon anay naton alas 4:45 do aton karang oras. I-explicar ko anay kinyo rong daya karon nga ginatawag nga UniGames 2026. Ay ro daya karon nga tournament dates mga K5 ro nakatagana nga date kara ka K5 sa pag sagupa it mga athletes players naton from state universities and colleges. Nakatagana imaura sa Oktubre 3 hasta 30. Ro host city / province ay ro aton kaunya province of Aklan. In cooperation with the local government, local government of Calibo and Aklan Catholic College. Romain Hub ag stadium kara hayro aton nga ABL Sports Complex iya sa aton kaon nga Banwat Calibo. Ngani kaina ka K5 sa raya karang patigayon nga MOA signing it UniGames officers and directors present ito kaina ka K5 present ito kaina ro aton karon nga mga UniGames officers and directors may aton una partner na mga photos and raya karang videos no? Agud makita it aton karon nga publiko kung ano ro natabo kay ina ito sa raya karon nga signing kita MOA. I present ito kay ina si Brother Felipe Belleza, so chairman, si Sir Roger Banzuela, president at chairman at UniGames, si Ma'am Marilo Luzada, no, ro secretary, treasurer, and chairperson, eligibility communication at UniGames. Wa ito kay ina ro daya karon nga director for Visayas pero may ginpadagaman ito nga tigawas no from University of San Agustin Iloilo. Si Sir Domingo Custodio from daya karang director for Metro Manila Adamson University. Ryan Sabinian, director for Luzon. Joaquin Sarabia, director for Mindanao. Daya ro mga present ito kay ina ka K5 sa may ginpatigayon sa daron nga mga discourse doon ka K5 pag-istorya kung ano ro pwedeng himuon at syempre pag-explicar man kung ano ro pinaka objective it daya nga nasambitan karon nga UniGames. So ro mga hampang initial makaroon nga nagpasakop sa daya karon nga Philippine University Games UniGames 2026 sa 27th edition. Oro province of Aklan mga K5 ro daya karon nga host school ro host nga province ro province of Aklan ta K5 may 47 kara number of schools kapin sa 47 rong nagpasakop mga ka K5 so far makaron no medyo raya ro sang bilog sa may maabo-abo kara nga nagpasakop sa daya karon nga University Games. So bale kaina ka to ro gin proposed nga mga official venue and location. Siyempre, it is yet to be determined mga K5 after the inspection. Raya karang sa paghihwaton nga athletics.
1: Grabe po!
0: Men and women ay sa aton nga Aklan Sports Complex. Pero gina-proposed pagkat akara ka K5, no? According sa aton karon nga gina-buitan makaroon nga Sporting Event and Venues Directory. So, ro badminton sa men and women garon sa Amigo Badminton Center sa Banwat Calibo. Ro basketball 5x5 sa men o men's basketball sa Tangalan Sports and Cultural Center aga Ibahay Social Hall. So, basketball nga 3x3 women sa Calibo Pastrana Park covered court. And ACC main gym, Auckland Catholic College main gym. Pro football, football men sa aton karang Auckland Sports Complex. Tama ka to, no? Ka K5. Pro futsal, women sa ACC sa Mabasa campus, mga ka K5. Do table tennis men and women sa ACC Mabasa campus. Ro taekwondo men and women sa City Mall, no? Ito kara sa aton nga bahin. Ita City Mall sa Banuat Calibo. Magapad abi ito karon kampi sa andang sa may food court kampi, entrance gate ka K5. So mga gapad-gapad do kinahanggan karang venue for taekwondo. Volleyball men and women ay paghihiwaton sa aton karang ABL Sports Complex, iya sa aton nga Banuat Calibo. At sa Teodosio Cultural Sports Complex sa Banwa Itabanga. Bali daywang ka venue ka K5 no, ro aton karon nga Banuat Calibo, sa iya sa aton karon nga province, no, ABL Sports Complex. Ag ito sa bahin Itbanga sa Teodosio Cultural and Sports Complex. So beach volleyball, no, sa kuan ka mo gahampang ka lang. So beach volleyball mga K5, gahampang ka masabaga. Ipagaya hiwaton imaura sa bahin it Barangay Dumatad sa Banwa it Tangala. So yun do mga gin ano pa yung kato proposed nga mga raya karang lugar kung sa siin paghihiwaton nga kanarisari. Ay kaina ka to, may gitpatigayon sa darang ocular inspection ta K5. So, suno sa daya karon nga committee. Dapat ro standard, no? Sambilog sa mga requirement it sangka facility mga K5 in order to host this one of the prestigious and big events in nation the K5. It should be an international standard o mga facility. So rupang utana kara ayhan bagaro aton karon nga probinsya Itaklan 100% nga haom ka K5 sa pag-host, knowing invited ro universities from Luzon, Metro Manila, sa Mindanao ka K5, at other prestigious universities in Western Visayas. No? Waabi natin hapamangkot ito kaina o hakapangutana ka K5. Sagit pati gayon karang press con, pero pwede man natin abuton sa gihapon ro committee kara ka K5, daya karon nga head committee. Ita daya karang Unigames ka K5. Pwede siguro naton abuton sa interview kara si si Sir Rolin Inaudito, no, coordinator, Auckland coordinator at Unigames. Ay syempre needed karon ka K5 bro, budget, knowing budget ag ano kara, syempre kinahanglan mo taron nga may budget aron ay syempre ga-host kat imo itdaya kaon nga ano kinahanglan nga matauan kita nagakaigo karon nga budget ta K5. Sa siin pagabuon pero suno kaina kay Sir Roger Banzuela ag kay Ma'am Marilo Luzada ka K5 ay syempre dodaya abi nga Unigames nga ra hay sang ka self reliant unlike sa Prisaa or other daya karon nga mga sporting event ka K5 from our Department of Education ay anda karay self reliant butang bagon. They depend on sponsors. Raya karon nga registration fees mga K5. Agro ano kararo benepisyo kara mga K5. Syempre maadtot aron sa host province, no. So if in case may ano abi, depende sa pag-istorya ka K5, so makabenepisyo ra aton karon nga probinsya Itaclan mga K5. Do na sa aton karon nga pagbalik i-play naton dodaya karon nga audio ita press conference sa K5 sa mga dugang karon nga mga detalye agud nga maika-explicar ita mayad kinyo mga K5 sa aton dod nga pagpanumbalik pagkatapos sa mga pipilang kapanumdom kay distance by D3Bio Health
1: News. D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats, mga butka.
3: Paano ba naman buligan ni D3Bio ang pag-manage sang blood sugar levels? Nga hindi kaya sang plain nga D3.
4: Ano bala, first and foremost, no, off the bat, I wanna say this. Carbohydrates are not that all bad.
5: Tuta, sir boy, kay siyempre, duha man ka klase ang carbohydrates. The complex one and the simple carbohydrates. Simple one.
4: Monosaccharides, no?
5: Pero mostly, sa mga party-parties, di kakakita sang complex.
2: D3 Bio!
5: Sinumatin, birthday ko, be, ang akon nga ipakaon sa inyo, Balinghoy, Kamuti, Obi, Gabi. Silinga, ikaw na lang, Dok.
4: Ang carbohydrates, may analogy, tas ini. Ang aton lawas, example, makina. Ang makina, kalanan gasolina, carbohydrates na. Ang fuel. Ang makina, kalanlan man sang oil. No, amo na ang aton, good fats. No? Ang makina, may pisto mo na ang aton protein. Meaning to say, ang mechanical parts ang aton lawas, kinanlan protein. Ang

0: Buyonan, Sir Boy. Mas dugay na sila mapatay. Hindi ako mas dugay sila patay kung gutumay.
1: Kay may stored fats.
2: May stored fats.
1: Ina, kung usado nila ang ila stored fats. Remember, stored fats are not all that bad. Mm. Once nga ginusal mo, example, kita mo tako na buyon mo, nagjita ka, amuna imo source of energy. Mas madaog mong niwa nga tao kung pagutumay. Kaya yung damo ka source of energy.
2: Kaya may resistance sila, Sir Boy, sa tugnaw, ha?
1: Sa tugnaw.
0: Pero kung ang problema da, kung padakoon lang ni mga padakoon nga, hindi mo gamiton. Dira ang dako ang problema.
1: Dako ang problema.
3: Ifripayo! Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO, yung may Ditri.
1: Kung pala kaong katam is, you deprive yourself of a lot of things. You deprive yourself sang vitamins, fat-soluble vitamins, even vitamin C, vitamin D. You also deprive yourself of macronutrients like magnesium, calcium, and phosphorus,
0: gaway
1: and even zinc.
0: Gawayay, Sir Boy.
1: Gawayay.
0: Mas paborito ni immune cells ang glucose, ni blood sugar compare sa vitamin C. Amo na ganin, ito anay na lang ni. Intuon mo man imulawas. Alimbawa, gusto ka nga mantika anay gabiton sa lawas. Hindi ka anay magkaungkano. Unahon mo anay avocado mo da, inumon mo da imong Ditribayo, kaunon mo da imong mga nuts, di wala sugar.
1: Wala sugar.
0: So, amo to unahon niya gamit. In short, Sir Boy, you need magnesium para kaya makontrol ang glucose. Kinanglan mo chromium para kaya niya makontrol ang glucose. Pero ini nga mga klase nga minerals, hindi ni basta-basta ma-absorb kung hindi ka pala inong Ditribayo. Kung wala ka good fats. Ganami ila function sang magnesium, sang chromium para makontrol imo nga blood sugar kung naka-Ditribayo ka, Sir Boy. And so, panamion niya ang function sa chromium kag magnesium para ma-metabolize ang glucose. Ang D3 naman, nga ara sa Ditribayo, ang purpose na para magnami ang insulin sensitivity. Pero both na, di lang D3, Sir Boy.
2: Ang extra
0: even BCO, gap bulig para nga may ara ito ang insulin sensitivity. Amo na ka-importante nga ang nag-combine ang D3 kag ang BCO para makabulig sa pag-control sa imong blood sugar. The question is, san o ang isa nangin mayo kaysa duha?
1: Oo, no?
2: Let's do the math.
1: Let's do the math.
0: Siling ang ginoo nga, hindi mayo nga ang tao mag-inosara. Himuan ko siya sa ang upod. That's why ginupod na mo ang D3 kag BCO. Okay? Dako ang science na ara sa likod. Nga ang nag-combine ang vitamin D3 kag ang BCO. That's Ditribayo.
4: Ditribayo with BCO.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa Ditribayo, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
4: Ditribayo, ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. Ditribayo, Ditribayo Health News.
6: Oras sa K5 News of FM Calibo, it's 5 o'clock in the afternoon. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
7: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Grabe po.
2: All right.
3: El Castigador.
4: Balik kita mga K5 sa aton nga pagpangalagad. Aton programa El Castigador.
1: Grabe po.
3: El Castigador.
4: Sa gihapon, ako si K5 Sandro Salazar.
3: El Castigador.
4: Well mga K5, before natin i-check si K5 Bill Rose Kuwa, ruaton kay ina no, angot sa gihapon na sa daya karon nga Uni Games mga K5. Aton nga ipabati kinyo rong kung ano rong mga nagtabo kay ina ito sa bahin kara ita tourism office no, sa MOA signing it daya karon nga Uni Games nga iga host it aton karon nga Aklan Province mga K5. Kay may raya karang hamba si Sir Roger Banzuela rong president it Uni Games mga K5 aton nga

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, Lopo, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Payanom pa ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Matataas mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rica. Epic Tibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamargoso. Waka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes.

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kay mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali si Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsara.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! DDX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, saka sales rep.
5: So na!
4: Today, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong!
5: Diyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok. Mag-Klinika DioFresh. Kada tapos ligo, Klinika DioFresh. Klinika DioFresh. Sa Klinika DioFresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika DioFresh. Klinika DioFresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika.
9: Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
0: Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
10: Ini si Alana Pacardon Barapa.
11: Ko si Joshua Darin Delavion.
12: Ini si Kirby.

0: You're listening to 94.5 K5 News FM.
1: Grabe po. Alright!
2: El Castigador.
3: Balik kita mga K5 sa aton nga pagpangalaga. Aton programa El Castigador. Tagihapon ako rin yung anchor man. Ako si K5 Sandro Salazar.
2: El Castigador.
3: Oy, alas 5:39 ro aton nga oras. Med ayad nga hapon anay kay Sir Jose Nelson Delphine. Ang pinamati una sa bahin karay ito isyu banga nakatutok kita sa aton karon nga programa. Happy listening ha kay Sir Nelson. Jose Nelson Delphine. God bless you, sir. Thank you so much. Kay Uncle Mike, kay Auntie Risley, nasa bahin ka ra, Nicole Store sa Marian High. At ayon niya hapon, kinyo mga K5. This time, i-check natin, dodaya ka rin niya linyada ni ka K5 Bill Rose Squad. Mga natipo na nakaroon niya mga balita, reports mga K5, galing saan nakaroon niya area of responsibility, K5 Bill, kind of standby.
2: K5 News FM, live report.
3: Sa line number 2 sa kampiyon niya balita, K5 Bill, please come in.
4: Padayon to makakon K5 sa inaimbestigahan ni aton nga tangalan TNT. So day ka nga alaga nga baka ginaliga gintakaw sa K5 wasan ku adlaw isa maktest no ginasugid aga-aga ka ginhimo kong pagpanakaw sa day ka nga sambit nga baka nga base nga nino sa aton ka nga information K5 wasan hasta makakon ni nagahimo it backtracking ko aton ka nga kapulisan agud nga malocate masun dan kung siin na paduungon dahil karang top down no kay base sa ginpatigayon nga pagsikya sa CCTV sa barangay Baybay no sa Banwa ita tangalan nga Martes itaga-aga nga ron mga around 12 o'clock K5 san mga 12:44 di karon nga pangukason na kit-an nga may nagsugod no nga sangka top down K5 san sa area na kunsiin nga ni pag-alauna, no, pagpatakit alauna 17, gumawa akong dekara nga top down nga may sakay nga, hindi man matumod, no, hindi man makita sa CCTV kung alin doon sakay, pero may tabon sa K5 and Sandro. Aga ginasugid pagid nga abe kung nakabuhi doon dekara nga baka ay pwede nga maaiwan ro palpal ro anak kang higot, pero pati doon mga dekara kaya wata ita nakita sa area ipaival sa drogason nga ginaaligar kita nagapanag-iya nga ano nga si Jimmy Salamisan nga possible kung dahil ka nga top down nga sumugod sa area nanda o nga responsable kay Paivasan sa pagbuo no o pagpanakaw sa daya karang baka nga ginasugid daywang dagon kuwa na karang edad kay Farzan at dumasubo pa ka inugastos kong taray sa pagpacheck up kung maibaligya na. So nakataga na nga igabaligya kung dahil karang baka agad nga nga makapa tanaw na no magpa ultrasound ag medical check up o anak karang dutag nagapanag-iya itraya karang nga baka kay may anang buko kay Farzan sa kason nga kinahanga na ako dahil ka nga kuwarta K5 Sandro. So sa makaroon, what pa is mahambang person of interest to aton ka nga kapulisan. Kaya as of now, no, ay pag-give it panibago na CCTV abe nga mag-gather o kung na footage no ka aton ka nga otoridad agad nga masayuran kung silang bilog ano ka, grupo sanda sa bilog ang dumay may ano ka may do responsable no sa pagpanakaw itray ka lang nasambit nga baka pero posible man nga kaya ita sambilog da key 5 san so posible nga may kibahan no o kun na ginbantayan man na no kung doon do mga ano baga possible key 5 san nga matabo no natabo on sa kun dai ka lang nasambit nga pagpanakaw no ita baka ina sa may bahin at purok sa is barangay Baybay sa Banwa itangalan.
3: Ano nga klaseng baka na kay Bill?
4: Baka nga, why not ginan eh, kung anong klaseng baka, basta ay alaga ay mo ka itang Jimmy Talamisan. Agdewang dagon nga, kanang edad itray ka ang baka K5 san. May picture kita una nga ginpakita ano ba si maka tupango do atong mga ka K5 K5 san nga sa Bolivia ano ta sanda kita do yun nga
3: oh, ay, may, baka may tungko imaura sa dahi K5 bilo eh.
4: Kung saan ako mo man doon ay siguro may palatandaan man. Mm. At kung makita man, ma-
3: ay, gaki, galit kay Five Bill.
4: Gaki, wabi na ka, wala na pinapangutan na kainan no, sa tangalan si NC kung alin na to the gender. Mm. I-try ka lang nga baka, pero ako gaki, galit ka.
3: Mm. Based niya sa, baka. Ano, sa ginpadala nga picture sa ato yung newsroom department, gaki, kay Five Bill, no? Rodan ka nga baka, may tungko. Sa anak karon nga ugo puti nga tungko kay Fabil ag manugpasubog pa ang mando anak karang sungay itbak. Oh, diyan wa sungay ra yang nagpanakaw nga kay Fabil.
4: Kay Sand.
3: Yes kay Fabil.
4: So ato no kay Five Sand sa makaon nga ni nagapadayon pa ko investigasyon na itatan karang tangalan TNT kay kung magpasubo magpamati. Do responsable no kay 500 do ginahin nyo ita owner nga ka, ni Jimmy nga ka, nga basi makonsensya ko lang imong ginagamit ato sa pagpa-check up kay 500 do adek ra nga manginbili abi ita baka nga inugbaligya kunta. Mm. So actually no man may makaya nga ni nga same scenario incident before hindi ko ang matandaan kung siin nga ba nawa nga ginsa kay man kay 500 sa top down aga gin ano man to gin biyahe gid nga nito aga I think sa palete no kung di kita magsaga nga same scenario nga gin ano ta gin sakay ta sa top down so hindi pa nato makakon matumod hindi pa nato masayo kan no kung aling gid do lead ka ka kung sino kung responsable kay 500 sa nasambit nga insidente ita ginaligak no pagpanakaw sa alaga nga baka ina sa may bahin ita pok sa is barangay Baybay sa Banwa it tangalan K5 Sandro samtang dugang naton nga report man o K5 Sand sa aton kirang pagsikyar sa aton nga mga pipila ka mga stations K5 Sandro may daya kirang nga ba masubo man nga balita no kay sang kaaklanon da nga rider na aksidente patay no sa bahin kira ita Ibisan Kapis bali kahapon natabo ko aksidente K5 Sand ni kung siya nga ni ginasugid dedo na kay Valgid sa aton kirang Rojas Memorial Provincial Hospital kunday kirang sa 60 anyos nga aklano no bali residente ra ita ati-atihan compound barangay New Buswang niya sa aton nga Banwa it Kalibo kunday kirang biktima K5 san nga base sa investigasyon it aton kirang otoridad no nag or samtang nagabiyahe kunday kirang rider nga anang trabaho ka kagin na sugid electrician, K5 Sand, nga sumunggat tayo mga sa nasambit nga road sign, no, slow down nga road sign, rason nga natugaan ni Mau ita, deka ang control sa manibela, aga na karanggin ka resulta no ita pagkatumba K5 Sand, ko nagtamo or nagangkon, ita fatal nga lastro sa anak ka nga ugo nga porsyon ro aton ka nga biktima K5 Sand nga gintinguan pa no nga matauan it nagakaigo nga pagbugong o pag pihay makasurvive pa ko aton ka nga kay Bergin na revive ka kay Mau K5 Sand sa hospital pero gindikla ka nga dead na kay Val aton ka nga mga attending physician K5 Sandro so self-accident siguro natabo no kay Five Sands kung dahil karang nasabit nga aksidente ag din doon na gapabot lang man kita ita kung karang simpatya no sa pamilya ita ay karang biktima nga akla nun karang na aksidente inasa may bahin kira ita Kapis K5 Sands o samtang dugang kagid nato nung report sa tuman kira nga pagsikyang sa Banwa ita ibahay no ba man namin man tayong balita kay Five Sand kaya harang naga inaabo ang mga incident harang nagaguntad sa eskwelahan no so bilang bulig kay Five Sand nga mapa bilin ro siguridad it aton nga mga estudyante faculty at staff, no? O aton kang DC alcalde, kibahay, no? Kay Vice Mayor Nestor Francisco Inocencio, nagpanupod, itry ka nga metal detectors, K5 Sand, gin-donate sa mga eskwelahan. Wow na wow, K5 Sand. Kay bihira ka lang matuod man, makakita at officialis nga ato, may initiative, no? K5 Sand nga magpanupod nga, which is ano needed. Essential baga pag-abot sa ato nga mga schools, K5 Sand, nga kung siin nga ni hataon na nakayak ka kang mga metal detectors sa mga high school, no? Nga eskwelahan sa ibahay. Bilang kunya ni mapabilin gid do seguridad kay 508 mga nagasugod gawa sa eskwelahan, especially is para sa aton nga mga estudyante nung syempre hay dapat kinasecure gid kuanda kang mga bag kay 508 may natangani sa Iloilo nung andang bag ay transparent kay 508 agud nga siguro doon mag-discandi mo tamato gamitat na metal detector
3: kita kay 508
4: kita tagagi ko alin do ano sugod ita bag na kon kay 508 so ng mga specific na students kay Valsad ay siguro ay disadani ron maka-flex itad ng mga manami nga bag kung makuyon do ano baga para sa katawhayan no aga maiwasan kung mga bulok
3: mga estudyante makaroon kay 5 building at asa da kadaga it anda nga daywang grado nga ba
4: wang grado ag may ano
3: may kariton
4: may kariton nga daywa bukod yung daywa do kariton ka kay 5 sa dati daywa mayuna nga ano eh may sabili ko sa kaya mo sa imo nga guyuron
3: may tarak-tarak.
4: Yes, K5 Sand, may lunchbox pa ko. So,
3: lunchbox na na, 3 grado man.
4: Pero anong pencil case, at na grado. So,
3: tapos ro, crayons na na K5-ville, hay 12 colors.
4: 12 colors, 24.
3: Akon ka to dati K5-ville, wag ita akot color puti nga ron.
4: Ay, mabod na yun. So, yun, dupute, K5 Sand. So, din doon, dahil yung mga initiative no, nga ginahimo, itaton nga mga pipila ka mga school organization, no, mga LGU, para nga ni nga malikawan dong mga incident nga ka, K5 Sand, nga mahitabo sa pipila ka mga schools, kaparehas it mga natabo sa Zamboanga, no, kay maano, masubo nga pati iya sa aton kakang probinsya, ay may mapuntad nga mga ko yun. So, atong matabi nga akong DPO, matahimakas mano kay 5-Sand sa monitoring. Aga, so far nga niwa mataman ita na monitor no sa anda ka nga pag patigayon nga ka ita, syempre checking man sa pag-usisa man sa mga schools kay 5-Sand. Iya sa aton ka nga probinsya, hay matawhay man kay nagpadayon continuously. So, dahil ka nga ginahimo nga Cymex, no, K5 Alessandro, agod nga ni nga inkaso nga may maguntad nga mga insidente sa sudiskwelahan. Haum ko aton ka mga students, not only students, no, of course, ko aton nga mga guards, ato ng mga staff, agod nga, hindi magpanik, sayod baga duubrahon kay Five Sand kung may mga insidente nga magaguntad sa sangka eskwelahan kay Five Sand. So, ang tangya sa atong karoon ng traffic section sa Banduwa, itakalibong may daywa ka aksidente nga ginrespondihan. O atong karoon ng traffic section, no, makaroon nga hapon, yas sa may bahin kira ita crossing banga ni Washington, may natabo nga, sagian malang man K5 Sand involving yung van nga pangpasahero agas ang motorsiklo K5 Sand o dahil ka nga involved ka nga kung siin nga naging daga pa sa atin nga kalibo PNP pero na istoryahan man kay ano malang minimal malang man nga last straw sa sagakyan yung naangkon K5 Sand. So far no din natin mga balita nga natipon sa atin karang area of responsibility kama naman pag-check sa pipila ka mga municipal police station with K5 Kenneth La Chica, ako man si K5 Villero Squal, baka sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report!
3: Abugid niya salamat kay K5 Villero Squal para sa anang kampiyon nga mga balita.
2: El Castigado!
3: Alas 5.52 ro aton nga oras mga K5. Nakasayad ba kamo nga rong kagabanan nga rason ita sore throats rong daya karon nga agray karon nga laryngitis irong viruses kagabanan nga nagabuhay raya it hasta sa daywang adlaw nga kung siin rong nagapanguna nga sintomas irong pag-ubos sipon ug pagkagaos. Kung sip-on ag trangkaso, waman gina kakinahangan ng tawo it antibiotics, rung may bacterial infection siya ma, kapareha sa strep throat, rung nag-require it antibiotics. Rung larynx, nga gaban niya na-expose sa oxygen ag irritants, nga nagadaga it inflammation, hay rung nga nagapangunang rason, it oxidative stress, ma K5, nga kinahangan nato, rung suplemento, kapareho it DTX 500. Kung pinagkaiba ka sa ibang suplemento, mga kakifa, ay ginakabig, nga it mga eksperto nga superior antioxidants magalin sa sugar cane extract nga nagaprotekta sa mga cells sa aton karon nga tutunlan magalin sa mga free radicals ay nagalimita it inflammatory reaction ng DTX 500 ay sangka inflammatory anti-inflammatory anti-mutagenic anti-carcinogenic superfood supplement mga kakita yung nga D3Bio in iba it clinical D3Bio food supplement yung kabaskog it a cold press extra virgin coconut oil ag vitamin D3 sangka soft gel capsule rung daywang ka mga sangkap ng right clinical D3Bio ay nagaganap it importante nga papel sa pagkontrol sa pagbaho it cellula it cancer paglikaw sa angiogenesis ag rung pagbuo it mga cellula ko cancer rung clinical D3Bio ay bukong nyamang manggaranon sa vitamina D3 mga K5 ginapanami man kararong absorption it vitamin magaling sa aton karang mga ginakas D3Bio the natural antiviral antifungal antibacterial bacterial specialist. Rong nga Mighty C, rong maskin pabaskog nga alkaline, vitamin C, mga ka-K5. Rong aton nga utok ay sensitibo mga K5 kung kugang sa vitamin C, bangod rong oxidation, ay kitabo sa aton nga utok, ay 10 times kumpara sa ibang aparte at aton nga kagawasan. Kung kugang rong vitamin C sa gawas, madugaan right nagkaigong proteksyon kontra sa paggasamad at mga nerves sa aton nga utok, ang nababawasan rong paghimo at happy hormones, ang neurotransmitters, rong alkaline nga vitamin C, kapares at Mighty C, rong may mabaho nga bulig katon, mga kakita. Rong Mighty C, rong maskin pabaskog nga alkaline vitamin C. Kayron sa aton nga mga clinical branches, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Carpenter's Building, Osmania Avenue, Estancia Calibo, Aklan. Galibre o narong check-up, what bayad? So yun yamang ninyo si Dr. Robert Impinado o si Ma'am Abby Impinado.
2: El Castigato!
3: Ang gigit at oras sa aton ka lang pag-iliba mga K5, ilibati kita sa masunod na nga edisyon. Ito aton ka mga programa.
2: El Castigato!
3: Pamedanay nga hapon kay Ma'am Tese Sukga no, sa mga aton ka lang mga tag-programatika. Una kay Ma'am Tessie Sugang, God bless man kimo happy listening.
2: El Castigato.
3: Sangat bilog nga pwersa at K5 News FM Kalibo sa aton nga naging partner sa technical side, broadcast engineer K5 Oliver K. Sa aton nga naging partner sa field, K5 Bill Rose Kuwan, sa aton navigator K5 Kenneth Lachica, sa aton nga station manager kay Ma'am Gloria Villas Manyo, sa aton nga CEO kay Dr. Ramil Itang Uwi. Ako maano inyong nanangin kastigado.
2: El Castigado!
3: Ako, si K5 Santos Salazar. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Bungo Binche Taklan, K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo.

sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

sa atong napagtuon. Aton Romramon, ang kadamaan sa bilog kalibutan, amugin na permidayon ang Happy New Year, isa kamalipayon nga bagong tuig. Pero antes kita magpadayon sa unahan, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, lumulog sa banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. At kami po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob na sa taon pong ito, 2025. Kami po ay lubos niyong iniingatan. Kami po ay nagkaroon ng karagdagang buhay at lakas at nagkapagpatuloy sa kabila ng maraming mga pagsubok, mga kahirapan na dinanas sa buhay. At sa mga sandali pong ito, kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa bilan pong ito, K5 News FM Philippines. At higit sa lahat ang CEO Rocamilo Oy at pamilya, gayon din sa mga kawani. Nawa, kami po ay lalago sa aming paglingkod sa inyo. Upang sa ganun, di namin alam ang inaharap sa darating na taon, 2026. Di namin alam kung ano pa ang mga trahedya na magaganap katulad sa naranasan namin sa taon pong ito. Subalit ang alam lang po namin ay kung kami ay laging nakaugnay sa inyo, kami po ay hindi ninyo pababayaan. Nawa, ang mga pagpapala na aming kinakailangan, hindi mo ipagkait sa amin, kundi aming matatanggap at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. At nawa, mabigyan man kami ng iba yung karunungan na maunawaan namin nawa ang inyong salita at may apply, may isa sa kabuhayan upang sa ganun. Kayo po ay malulugod sa amin at kami ay inyong patumbayan, gabayan, iligtas mula sa lahat na panganib at kapahamakan at makapagpatuloy sa paglingkod sa inyo ng may katapatan hanggang sa wakas. Itong lahat ay may samot na langin sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, ang aton nga tun-an, mga katuran, ay ang isa ka malipayon nga bagong tuig. Muna nga, kalabanan sa aton, maghambal kita nga ginapangamuyo ko sa imo ang isa ka malipayon nga bagong tuig. Amo na ang aton pangaba, aton pangabay sa Dios. Muna nga, sa hindi madugay, suliton sa malayo kag malapit, sang maginikanan kag mga kabataan, mga utod nga lalaki, kagbabaye, mga kakilala, kag mga abyan. Sa isa ka kalibutan kaangay naton ining panamiyaw sa bagong tuig. Daw mas nagakaigo pa. Sang sa malipayon nga Christmas nga bag-ulang nagalanog gikan sa bibig pagkadto sa bibig. Di ba? Pero nga ang kung kisa maghambal kita Merry Christmas sa nagligad tong mga inadlaw, December 25, before December 25, damo naghambal nga Merry Christmas. Dayon, paglapaw sa among tuig, mugyapon, Merry Christmas sa among pizza. Hasta sa paglapit na matapos ang Disyembre, among ihapon ang ginamit lang. Di ba? Merry Christmas and a Happy New Year. Di ba? Pero nga ang kungkisa, hindi talang niya mabantayan. Damo ang nagakalipay, pero damo man nagakasubo. Nga nasubuan sila. Nga wala sila mag-merry. Nga wala sila mag-happy. Happy New Year. Bangod kay sa tag sa kakamot, may mga luspad nga mga naong. Mga kilay nga nagakurba sa kasakit kag pagulikid. O kung mga porma nga nagaduko sa edad. Amot na malon nga, kangay sa mga tigulang na, labi na kung bedridden, labi na kung may balatian. Ang malon mo pang happy, nga way naman sila nga ni kalipay, bangod kay tigulang na. Dayon, perti ka damo ginabatyag, depende sa lifestyle. O kaya, kamot nga nagluspad, nga luspad, pwede wala narugo kay damo galibalatian. Or, labi na kon mga pariente, mga mahal sa kabuhi, bag-o lang nga nagpahuway, ginpapahuway sang Ginoo. Malipay ba na sila? Amo na nga,
sa ginhambalan naton, hindi gina malikawan. Either sa ginakabig man, ginsaulog, sa bilog na kalibutan ang Christmas, bisan hindi magit December 25 ginbata si Kristo, huwag man kita ebidensya sa Biblia. Kay natigulang nakubasa sa Biblia, wala gina siya. Wala. Pero, bangod kayo nangin tradisyon, okay lang. Pero aton liwaton, kung kisa ang aton pagsaulog, daw, pasta na lang ha, kita nagapatuyang sa aton kinalipay. Kung kisa, mga kalipayan nga hindi nalipay ang Diyos. Kita perti kalipay, mga tao nagsinadya, kalipay. Pero bangod sa pagsaulog nga hindi amo, nga wala malipay ang Diyos. Amo na nga, damo ang dapat ta ikonsidera kung kita mag-abot man ang Christmas or mag-abot man ang New Year. Now, bisan diin kita magliso, mahimo nga makita ang panapton nga sang paglalaw. Ang mga nagaantos, ang mga ginakabalakan, kag ang mga tigulang, hindi na mahimo nga magmalipayon. Sa madamo nga panimalay, may bakante nga pulungkuan. Nga bakante, bangod kay nagtaliwa na ang nagapungko. Ginpapahuway na. Ang isa ka pinalangga nga bata, kung kisa isa ka bana o kagamay, nga ang iya presensya, nagpahalipay sang nagligad nga pistahan sang Pasko kag bagong tuig. Pero wala na sa sirkulo, hindi nakaupod sa pamilya. Ang isa ka malipayon nga Pasko, daw isa nakapagyaguta sa sinang namatyan nga pamilya. Tuod gina siya, hindi lang daw, kundi mangin isa ka pagyaguta, biskan pa, amo na siya ang Pasko or amo na siya ang bagong tuig, wala na gid sila kalipay. Kaya nga man, wala na dira ang ilang mahal sa kabuhi. Amo nang kita man, pinsaron ta na pirmi. Kaya amo gali na ang pinaka-importante nga aton nga binagbinagon, pinsaron ta. Kaya basi nga kita man sa pag-abot man sa tiyon, nga kita naman ang muna papahayon. Ang nabilin, wala gid sila kalipay. Bisan ano mo pahambal nga kalipay. Apang bisan ano man ang makabalaka kag makasubo sang kabuhi. Bisan ano man ang mga sayop kag mga kapaslawan sang nagligan. Ang malipayon nga bagong tuig, kung ginahambal subong isa ka ekspresyon sang gugma o kung pagtahod, nagakahulugan sang sing makalipay sa dalunggan. O, tuod man siya kung nagakahulog sa dalunggan nga nagapamati, malipay siya. Basta kay, ang ginhambal naton nga malipayon nga bagong tuig, halin gid sa gipusoon. Nga man, kay bisan nga nasubuan sila, mabuhinan, malipay sila. Labi na kun, ano ang imo nga ginhatag sa ila nga makapalipay sa ila tagipusoon kag sa ila paminsaron. Amo man lang nang kinahanglan, labi na sa mga nasubuan katama, kay may mga namatayan o may mga nagabalatian, tapos wala na kwartang inugbayan sa ospital. Mamana ang pinaka problema kung nagbalatian, dayon dako na kayo ang billing sa ospital. Pero kun ikaw nakahatag man, nakabulig man sa ilang kakulangon, amo na malipay sila, bisan pa nga aral sila sa tuman nga kasubo. Kag bisan pa nga hindi bala nga ining may nayuhon nga mga handom masami nga ginakalimtan sa paghambal. Dawano kasonson nga napaslawan kita sa pagdalasang ila importansya sa adlaw-adlaw nga pagkabuhi, kagani sa pagbulig sa ila katumanan. Ang panamyaw sang bagong tuig, masami nga ginamit lang sang indi sinsirong mga bibig, gikan sa mga tagipusoon nga indi magbiya sa isa ka makagod nga pagpahamuot, agod nga maka mapahalipay ang iban. Ang mga nagagabaton sang mga regalo kag mga pabor, kada bagong tuig, madamo ang nagabaton sini subong ila nagakaigo. Nagabaton adlaw-adlaw sa mga bugay sang langit, silak sang adlaw kag bulan, pagkaon kag panapton, mga biyan kag puluyan, tanan nga wala matalo pangdan, apang wala sing bili nga mga bugay sang kabuhi, nalipatan nila
ang mga pag-angkon sang manubhatag. Kalimti nga ang Dios nagbilin sa ila sang palanoblion sa iya mga imol kag si, nga si Kristo ang kamahalan sang langit nagapakilala sang iya kagulingon sa nagaantos nga katawhan sa persona sang iya mga balaan nga mga tao. So muna nga dako gid kalipay kaangay sa Amon Busing. Bangod siya kamaluloyon kada Disyembre, nagasyergid na siya sa tanan ng mga sakop sang iglesia nga iya ginapamimruhan, ginapasakupan, kag nagahatag man, bisan pa si hindi membro, sa mga empleyado nga tanan, sa sininga K5 News FM, kag sa isa pa ka klinika alternatibo sa bilog nga Pilipinas. Sila nga tanan, malipayon, nga man, kay ang halin sa langit nga pagpakamaayo, ginasyar sa tanan ng mga tao nga nakita nga nagakinahanglan. Amo na nga, mga kauturan, dumdumong tapirme. Siling sang aton maluwas, ako ang imo abyan. Pati ka namin, no? Samtang ang imo aparador, ginasuplayan sang malahalon nga mga panakton. Ambal ni Kristo, wala ako sing komportable nga panapton. Ang butong balon din ang ginako ni Kristo amo nga ang kahimtang sa mga imol nga ara sa palibot naton. Nga samtang ang aton mga aparador ginasuplayan sa malahalon nga mga panapton parti kadamo daw hindi na magin magamit ang tanan pero sa kay Kristo nga mga imol. Ambal diri wala ako sing komportable nga panapton. Samtang nagakisanadya ka, ginagutom ako. Samtang ikaw naghuyog sa kalipayan, ako nagamasakit, isa ka nung muluong, kag wala ginaatipan. Tuguti ang mga luyang or luyag makaangkon sang isa ka malipayon nga bagong tuig, nga magpangita sang kadungganan, kag himuon nga malipayon ang tanan nga mga regalo sa palibot sang Dios. Pagatipan sa mga mas na kinahanglan, kagdalhon sa Ginoo ang ila mga halad sang pagpasalamat, ang ila mga halad sa sala, kag ang ila mga halad nga kinabuton. Ripasuhon naton ang aton kagulingon nga dalanon sang nagligan nga tuig, kag ipaanggid ang aton kabuhi kag kinaiya sa talaksan sang Biblia. Ginpunggan bala naton sa aton maluluyon nga manugbulig ang iya ginapangayo sa aton bilang kabaylo sang tanan nga mga pagpakamaayo nga iya ginhatag. Napabayaan bala naton ang pagatipan sa mga imol kag sa paglugpay sa mga nagakasubo. Yari niyan ang trabaho para sa aton. Ano ang butang balon? Kita, puno kita sang bugana nga mga pagpakamaayo. Pero sa palibot naton, may nang kinahanglan nga kung kisa, wala lang kita pakialam, daw wala lang sa aton. Hindi malipay ang Ginoo nga, hindi naton ma-share. Kaangay sa ginikinahan sa Ginoo. Nga tani dalunta ang mga halad. Ano na mga halad man? Kung nagasimba ka, kung diin ka man nga simbahan, hindi gid pagkalipat sa halad. Hindi na maghalad nga daw halos ng naghatag kita pero grudgingly. Ano na daw wala ka malipay naghatag, napilitan lang. Ay, hindi man malipay ang Ginoo. Ano ang point diri? Kay may mga simbahan nga ginatipon nila mga halad agun man makabulig ang simbahan sa mga ara sa palibot nga mga imol nga nagkinahanglan gid sang bulig. Amo na nga naghalin na siya sa mga miyembro nga naghatag kag pagkatuman dayon sa mga nagakinahanglan. Amo na nga, sa madamo nga ginahatag sang Dios sang iya mga dulot pinagi sa bugana nga kamot, magahimo bala kita sang katumbas nga mga pagbalik? Ang iban sining mga tao sang yara sa kaimulon, matutom sa pinakagamay nga pagsalig nga gitugyan sa ila. Mas madali nila nga ipanghiwala ang ila mga kagulingon sang mga kasulhayan
O kung bisan ang mga kinanglanon sa kabuhi, sang sa indi nila pag ibaliwala ang ilang mga halad gikan sa bandian sang Ginoo. Gin padyaan sang Dios ang ila katutom paagi sa kauswagan. Apang karon may pagbag-o nga nag-abot sa mga nakabaton sang iyapadya. Ang ila mga kinanglanon nagadugang sing mas madasig sang sa ila kainitaan. Kagwalaan na nila ginbalik sa Dios ang bahin nga iya dapat. Amunin pinakadakong problema. Kay nga man, imbis nga ginpakamaayo, ginbuganaan sa Ginoo, may ara na siya pag-uswag sa kabuhi. Dayon, bangod sa damo naman sila ginadugang, nga bisan hindi kinahlanon, pero ilaman na gustuhan, ginbakal, bakal dito, bakal diri, waldas sa ilang kinitaan, ang natabo, nalipatan na nila. Wala nila mahatag balik sa Dios ang para sa Dios na nito. Sa totoo lang, hindi man na kinanglanon sa Ginoo. Anuhan man na niya, di ba la? Pero, ang nagakinahanglan dira, kay ginbalik sa Dios dito na dalon sa ilang nga simbahan, kung ano man nga simbahan, kangay sa amon nga simbahan. Gingamit ko lang na alimbawa. Yamon ginasiginahimo nga aman. Agod nga kung may direkta ka man nga ginahatag sa imo nga mga ginahatagan, ginkaluyan. Dayon, ang simbahan man naghatag ka man, ang simbahan maghatag man dito sa ila nakita nga mga imol nga nagkinahanglan. Kay kung hindi kita maghatag, mangin kaangay kita sa kay Judas. Nga man, ganigin palambo ang amuman nga espiritu sang pagka mahamkunon nga nagapamatuod sang pagkaguba ni Judas. Naguba si Judas sa pagtuo bangod sa iya nga kapag ka maham kunon, delikado katama. Ano na tabo kay Judas? Ibaligyan niya ang Ginoo sa perti kabarato. Dayon, bangod kay dito siya nakakita na ginulusol na siya sa ulihe. O sinuman basuro niya, iya lang kagulingon. Ang natabo pa kay Judas, naghikog. Nag-self-suicide na, diba? Nag-suicide siya. Nagpakamatay. Amo na nga kita, tandaan ta na siya. Ang kadesya sa aton magdala sang aton mga kalag sa buluhaton. Tanaw naton kung nadala naton sa Dios ang tanan naton nga mga halad. Himuon naton ini para sa aton kagulingon bilang isa ka individual. Mahimo nga nangin nabayla ano na nakalipat nalipatan sa nagligan nga tuig kung may nalipatan man kita, dublihon ta. Dublihon ta, ihatag ta subong. Kay wala kita kay balo kung saan o kung diin. Apang kita nakasiguro nga mahimo ta ang aton obligasyon sa bugos naton nakatungdanan. Sang una, nalipatan ta sa miligan nga tuig, dayon sa palabuton nga tuig, umanang sa sining nga tinuig o sa sining nga tuig. Importante nga dalun ta sa Ginoo ang nalipatan ta nga mga halad. Tapos ang aton nga kadasigon sa pag-alagad, anong ginabala kita kadasig sa espirituhal nga mga hilikuton sa simbahan, importante katama nga aton may tiyandihan. Kaya nga man, ang Dios naghaabukbo sa aton suno sa labing o sa pinakamaayo nga nakita niya para sa aton kag sa pila sa mga sanga sang iya hilikuton. Kung awisan sino sa aton na mga kauturan nagapamatuod nga napaslawan siya sa paghatag sa Dios sang mga butang nga iya, kun wala man ginabinagbinag sing maayo ang mga kinanglanon sang mga imol, o kun gindumilian ang bisan sino nga tao sang iya nagakaigo, ginapabayan naton nga kita dapat makaintindi nga isa ni siya kasala kag dapat kita magahinulsol sa tubangan sa Ginoo, kag magbalik sing apat kapilo, alakah daw si Nicodemo. Umuto ang desisyon ni Nicodemo. Ano? Gali si Sakyo. Kambal niya, kung may ara man ako nakawatan, o may ara man di ko nahatagan, sangin ginanglan, akong ibalik ang apat kadubli. At magrabi, no? Magbalik siya sang apat kapilo. Amo nga nakita. Kung kita tutong, kung kita
nag-aalagad nga sinsiro. Ang strikto nga pagkatampan sa Dios kag sa mga tao, amo lamang ang makatuman sang Dios nun nga mga kinahanglanon. Dumduma nga kung gindaya mo ang imo isigataw sa negosyo, halimbawa, o kung sa bisan ano nga paagi ginkuha mo siya sang iya kagulingon, o kung ginkawatan mo ang Dios sa mga ikapulo kag mga halad. Lakip na tun riha. Initanan na rehistro sa mga libro sa langit. May salabton kita sa paglabot sa tiyon. Si Kristo manukot na. Kay kita, nga man, kita nangindalok. Madamo ang nagakasubo sang ila pagtalikod. Sang ila kakulang sang paghidait kag kapahoyan kay Kristo. Sang ang record sang nagligad nga tuig, nagapakita nga ginpain nila ang ila kagulingon gikan sa Dios, pinaagi sa ila pagbiya gikan sa strikto nga integridad. Kun ila matutom nga usisahon ang ila mga tigipusoon o nga aton tigipusoon, kun aton buksan ang aton mga mata sa pagtanaw sang pagkamakagod sang aton mga motibo niyan ang aton pangamuyo mangin. Tugaha sa akon ang isa ka matinlo nga tigipusoon o Dios, kagbaguha ang isa ka matarong nga espiritu sa sulod na ako. Amo ni mangin pangamuyo, ta kaangis pangamuyo ni David sa Salmos. Importante kayo, Kapitulo 51. Ang Dios ang kilalan sa aton nga may putli nga tagipusoon, kag matinlo nga mga kamot. Tuguti ang mga nakahimo sang sala, nga maghatag sang pamatuod sang ila panginulsol, paagi sa pagtinguha, nga maghimo sang bugos nga pagbayad. Tuguti sila sa ila, pagkatapos ang kamatayon nga maghatag sang pamatuod sang isa kamatuod-tuod nga reforma sa kagpatuod gid nga mag-aagom sila sang paghidait sang langit. Muna nga makuturan, importante katama na aton inisya maintindihan kay hindi kita makanigar sunod sa balaan kasulatan, sunod sa Biblia. Tanan naton hinimuan, mayara siya rikod sa langit. Kag paglabot sa tiyon, sa panahon nga ang Dios maghukom, kita, kada isa sa aton, magasabat sa aton mga kakulangon pagalagad sa iya. Sa aton, wala paghatag sa parte nga para sa Dios. Kag sa aton, nga wala paghatag, igtalopungod sa mga imol. Way naman kita sing timpo, sa gihapon, aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagi na may Pinoon Diyos, muli kaming dumulog sa banal na luplukan at pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patawad at gabay. Sa mga sandali pong ito, kami po ay inyong iniingatan ng lubos sa taon pong ito at maraming salamat po sa inyong paalaala. Nawa, kami po ay maggagawa ng isang bagong resolusyon ng aming buhay. Sa palapit na taon, nawa, kami po ay mababago at lalago ang aming paglingkod sa inyo. At patawarin mo lamang kami sa aming pagkukulang at pagkasala. At pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, magpapatuloy nawa hanggang sa susunod na mga taon. At pagpalain mo ikis lahat ang CEO Rocamilla Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial ng proteksyon. Gayon din sa lahat ng mga kawani, kami nawa ay maging tapat sa inyo upang maging karapat-dapat pa sa inyong bendisyon. Patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesus. Amen.

pagkatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The greatest Christian songs of

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Dance and sing along with Jesus every Saturday right here on K5 News FM.

streaming 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.